gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi loni ojo Tuesday. Today's date is 26/05/2026 se e gbo date yen mama 26/05/2026 gbogbo to ku nu osu yi ko jujo marun lo mummy ati daddy e dide nle e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase olorun to ni gbogbo emi awon woli gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi e ma ba mi ki e ma ba mi ge pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank the midire market gba gititun ni ilu ibadan eyin omo olohun bo ni se je ojo isegun eyin wo le nfe anu atana la mo ti kosi bi oluwa se nbe ti emi enbe layi iwo ni mo ba wi wara anu gba mo fi gbogbo enu so bayi pe ipinu ati ete olohun fun aye re yo pada wa si imuse ni in Jesus name. Oh e dide nle mummy e dide nle daddy e ma bo ni bi pepe eja lo dupe teye teye eja lo dupe tola tola gbogbo igba ti odun ba kayan mo ejo mo dupe gbogbo eyin mummy ni gbogbo eyin mummy na eyin na dide e ma bo nbi pepe iwoye ese la jo njo adupe lowo oluwa pe le ogbe wa mi se so nkan fun yin e n ba rodun gbogbo odun to ba de anu ni olohun gbo anu ni olohun gbo anu ni to ba se leya lodun to koja to tun rodun leya todun yi olohun gbo anu ni asan fodun kadun ni awon kan lajo lu odun leya to lo sugbon won o si nbe mo aisun leya loni gbogbo bi e ba wa e dide le mo bo ni bi pepe e ja lo dupe mama dide gbe body e oku to ti ku le gbe body soke e mo bo e rapala gbogbo eyin te nilo anu fun odun e nilo anu fun ose yi to ba ni deja re o e mo bo wa do bale daddy e kunle mummy engineer e pe baba yen ko mo ko lala awa o le fogo e fe lomi ipa won gbe isin eyo kan la se ni ola bayi tori odun to wa nta ago mewa la si pade la gba re ni to laye atorun baba e gbo soke okay.

0: emi o ba si iye mi si ju because mo mo pe nipa anu ni mo fi wa emi mo preach e fun eyin omo Olorun lati ojo Sunday ati ana pe gbogbo nti Olorun da meji meji ni gbogbo eyin te le gbe body yin gbogbo eyin te dobale e ki gbe pe Jesu mo dupe pe mo ra anu gba ijin le fe eni to nfo won agbara mo gbe oga o ogo ni fun o Jesu gbogbo bi ti eyin omo Olorun ba wa mo fe so fun yin pe kin to lo sori Facebook kin to lo sori YouTube eni kan ni wo ni won la ti fomi wa we lana lagbara Olorun ojo Monday la fi we oni si lojo Tuesday omi te fi we yen ma mo ka ojo ni titi ti o fi pe ojo mewa e ja mo won ti o tele eni kan ni kin la to ni lori Facebook loni ngba to ba dibe e tori nkan ti Jesu olugbala mi tun fe se loni rabaji gan mi ni waste akoko mo mi e dide nje le jajo ki hallelujah nla today is 26/05 a ki hallelujah nla mefa to nbe lori 2 a si se ogun marun to nbe ni bi osu elekarun ta de 26/05/2026 se mo ya won ti o ba wa ke awon ti o ki o si mo fo anyone elekeji awon ti o ba wa ke la won to yan fe anu eyin te mo pe won ka oye won si sanu e laye iwo ni o ba wa ke wa mo jump ni won ba somebody shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ejo e ba mi se ogo marun ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya mo mi te ba wo nkan sile mo fi majemu ati ipe so tele ninu awon ti o ra anu gba laye e kan si ami ki won ka omo won oba onidede oba oni majemu ipa ninu ipa ati ase ninu ase bi mama iba sami ba nsa anu e in the name of Jesus Christ eni kan ni bolele ti fe pade ori Facebook 6:30 odekunle epafras baba mi o be na ni lori YouTube be na ni ni TikTok ago mefabo ma wole bibeli ni egbadua laisemi ati laisare leyin omi to fi weye what next inti mo mo niye iye nikan ko to ba di ola tori odun to nbe nita ta ba ti sare wonu service wa ni 10 igba ti o ba fi di 12 eta se na to on ka lu go pada lo mo soju bi ogo se nje ti Olorun an to ba di ojo Saturday gbogbo eyan ayan fe gbogbo awon ti won je fundamental class awon bible school wa set alakoko se graduation won ni ojo Saturday eje n fe nu so bayi wi pe iwo na to ba fe gba form yen eyin no ni anfani lati wole lati mo ti won pe ni Jesu ati awon eko ipile re eje n fi yen le fowo mejeji si ayako ni baba ki o se yo to kanle odekunle epafras wara anugba emi mo waasu e pe meji meji ni gbogbo nto lo nda ninu we Matthew chapter 24 verse 40 and 41 o ni okunrin meji yo jumo wa ni oko a mu kan a fekeje ele ni 41 o ni obirin meji yo jumo jo mo lo o la o si mu kan a o si fekeje ele amini asamoni pe ninu meji ikan la o mu ninu mewa marun ni ninu 50 25 ni ninu 100 50 ni bo ba wa ninu awon ti won yan ti won se laanu kan fowo mejeji saya bi ese mejeji si waju baba kami ye fun anu mi fe waste akoko mo ti so pupo e mo wa so pe gbogbo nti Olorun da patapata sinu aye meji meji ni igi the same bakan na won jo se ri ikun le so ikun ni se so gbogbo eye ti nbe nu gbo meji meji koda gbogbo eniyan meji meji in to le buruju laye oni ko pade eni to joru e to wa di to ye ki wo da olufe o se kigbe baba mo fi ku ataji nde bi o je o je mi mara anu gba mo wa bere si yan na bi gbogbo e se je meji meji lo be ninu we Genesis 25 verse 21 to 23 ibi lati ri Esau ati Jacob ta la sanu funu awon mejeji Romans chapter 15 bibeli so ni ese kejila o ni sa wa ni oju saju nbe pelu Olorun ni Olorun na lo da awon mo mejeji o ni mo fe Jacob mo si ko ira Esau Olorun etaka baba mo mo je nsi o ninu awon to sanu fun Olorun ka mi mo won mo fi ku ataji nde bi o ni Olorun Olorun jo idile meji won gbe dile kan ga won si fi keji se omo odo Iyen nikan ko ninu we Genesis chapter 17 verse 16 to 25 atori omo meji nbi Ismail ati Isaac awon mejeji won jo lowo sugbon majemu ti won jo gbe yatoto kini majemu ti nbe lori Ismail majemu aye ilasan kini majemu to nbe lori Isaac majemu aye raye ah ibi ine mi tin so injo je mo pe ko si wesin to nsin ko si gbogbo esin to ba wu on lo lesin sugbon kankan tin be nbe ni pe esin kan be awon esin kan be aye ilomo esin kan be to je wu pe nigba to ba tele Jesu oni bi ti emi wa ki eyin no le wa nbe pelu oni nitori die yi mo lo pese aye sile fun yin iyen tumo si ninu we John chapter 14 verse 1 gbogbo eni to ba tele Jesu olugbala ko si majemu aye raye ni nbe lori won emi nbi oni bi an ba leyan ra anugba awon to mo Jesu ni se wa tun yo lenu oro igbala igan iye awon ta pe layan iye awon ta yan la se logo iyen tun tumo si wipe ko se force eni ti won ba fi igbala han yo kan mo ba won jasesin ti o fe daku ni oh eyin to ba mo Jesu mo yo tori pe won fe ko da mo o le mo ni nkan kan laye yi bo ile ologo kan be to nduo di o tori majemu aye raye e je nja mi nbe yen Genesis 29 verse 31 ibi lati ri awon omo birin meji won pe kan ni Leah won si pe kan ni Rachel bibeli ni Leah ko ni ewa oju e kan tenda ni oju e succulent oju e ko lewa bibeli se so niyan won ni sugbon Rachel omo lewa ti segbe loyin ni kini kan tun wa sele atun saanu fun kan nu awon mejeji se ri ninu irinajo ayomo eyin mejeji lejo nsare anu ni oso winner ni bo lo wa to tin gbo mi eke baba ojo ori mi nlo fagbara saanu mi eyin olufe atun lo toro fun anu yen lori Facebook ni si gbogbo eyin te join mi ri atun lo toro fun anu yen lori YouTube lori Facebook YouTube ati TikTok odekunle Epaphras woli yin olufe anu ni ko si nkan meji to fe kigbe meji meji leyan so e ri program ta nse lori afefe yi won ti pin wa si meji meji enikan ga enikan wa nsale so bo ba se le kigbe si ni bo ba se le be si ni ko wa tun ni gbe nu en to ba wu ni mo saanu eke baba saanu mi saanu omo mi saanu awon omo to fun mi biko bo se nke yi na o ni nkan se pelu e na e wa gbo nkan sa kin lo sele bibeli ni asiko ira lia boya tori pe o fine ni o boya tori pe won sa dogbon si omo iya meji to fi odidi oko kan na kin lo wa sele leyin ore yin eyin ayan fe bibeli ni nigba ti oluwa si ri pe ako ira lia o saanu e kin lo fi saanu e o si ninu o lia ti bi omo alakobi o pe ni rubeni o bi elekeji o pe ni simoni o bi eleketa o pe ni lefi o bi omo elekerin o pe ni juda anti ti o si feran obi nkan kan ewo olohun mi o ewo olohun mi ewo bi se sola igba ta trace tan juda a ri pe ninu eni jesu olugba lati jade wa omo meji meji ninu we genesis 38 lati verse 27 lo ka titi wo 31 bibeli ni o si tu akoko to nro bi ibeji omo si wa ninu e omo meji lo bi won pe kan ni Sera won si pe kan ni Vares awon omo meji Sera lo koko jade ti won so ko dodo mo lowo ti tin ki gbe winner afi igba ti ofa wo ese yi bibeli ni anu si ti abu re jade kata hayaya bibeli ni iya gbebi ki gbe pe ah ese ti won fi yayi yiya yi nbe lara re o le lo gba balance iroyin yen ninu we Genesis 38 verse 27 to 31 mami sare dide brother sare dide mi o ni ki gbogbo yin o dide o bo ba se won no le dide nu gbogbo eyin te jo joko yi sare dide si waju pe baba danu lu mi olorun emi awon woli fun mi laanu tin tayo mi fe daye gbe je kanu o ba mi sise no wonder ninu we Psalm 23 bibeli so ni verse 5 o ni ire ati anu yo ma to mi leyin ni ojo aye mi gbogbo asanu mo tele yan kini nawo yan mejeji wa ni mo pase baba janu omo tele mi kiri ni gbogbo bi tin ba lo eni ta anu ba nba rin ki kuku gifa ko sogbon to fe dasi ba jinu gbe ji olo yo gbe oso le woni eyan ki gbegi elera wa won ti bible so ninu we Genesis 48 verse 13 to 20 Genesis 48 verse 13 titi wo 20 ibi la tun ti ri omo meji won pe kan ni Ephraim ati Manasseh e ka tan e gba balance yen nu Genesis 48 verse 13 to 20 e gba taburo tun la won omo yi bible ni baba won Joseph lo ko won lo baba won eni ti won pe ni Jacob lati sure fun won lati so nti omo ba won lo igba ti won kule ni waju baba won yi owo otun o gbe lori eni ti won pe ni ma Ephraim o gbe owo osi o gbe le eni ti won pe ni Akobi omo ti won pe ni Manasseh baba re kigbe o ni Joseph si wi baba mi e ti so mi gbe e ti si owo gbe o ni be ko omo mi mo se be ni o ni so re to je gbon yi o na ga sugbon yo kan mo sin aburo ni anu tin be lori aburo ga enowo yen pe baba jo ninu omo baba mi sanu mi ninu we for Samuel igba ta fi ri oba kan won pe enikan ni Saul won tun pe oba kan ni David oba Saul eja jo so iwo lora anu gba nu awon mejeji ese ti David da oju ti eni ti won pe ni Saul lo sibe anu si tun sanu eni ti won pe ni David ejo edide sa edide mami adu abami kan le fe gba eni baba ja anu o sanu mi anu sanu e pafra anu sanu mi olohun fa anu je ra anu gba in the name of Jesus abajo lai ninu we Matthew 25 lati verse 1 titi wo 10 o ni asifi ijobo orun wi awon undia mewa marun si ologbon marun si alaigbon kin lo de to fi je meji laye 2 that is 5 ratio 5 divided by 10 2 ratio 1 na ni 1 ratio 2 marun si ologbon marun sa laigbon ase anu lo pin wa ba se po tonu aye yi ilaji o segbe ilaji o si dejobo orun ah wo se kigbe baba anu mo je njo me gbe ninu awon ti o segbe laye anu mo ka mi mo won ninu awon ti o la ninu awon ti o se rere anu ka mi mo won mo nse oloju ni o mo ni meji ni olodun da gbogbo nkan mo wa mu leyo kokan mo nso leyo kokan ninu we Luke chapter 18 lati verse 10 to 14 Luke chapter 18 verse 10 to 14 ibi lati ri awon meji ti won wonu temple wa ikan farisi ikan gbowo ode bibeli so wi pe eyi to je farisi ti wonu church o yan kondu o lemi oda bi agbowo ode yi o bere si compare bibeli ni agbowo ode wonu church won ni oni je gbe oju esoke o bere si kigbe olorun sanu mi mo mo pe elese ni mi bibeli so wi pe okunrin agbowo ode si lo le pelu idalare ju okunrin oni farisi oni gberaga iya yi lo meji laye olufe ni bo lo wa to tin gbo mi o se gbe owo lori baba ninu awon ti o ra anu gba o ti pe gba meje ta nso olohun ka mi mo won anu ni mo toro anu ni mo bere o anu ni mo bere awijare mama ko o anu ni mo bere eke anu sile ku fun mi lose yi anu sile ku fa awon omo mi lose yi nigba ta anu ba de a si fi ase mo dari kankan o a si so pe e mo ri fi omo mi ni ita won kan se ti an sorti anu asibo se iwa si mu genibo aya wa mo wo bi eni ko mo se ninu we Matthew chapter 24 ibi lati pada si verse 40 and 41 oni eniyan meji yoju mo jo mo lo awon meji ojo mo lo ta a o mu ikan a gbe kan ga a o si re ikan sile oni okunrin meji yoju mo wa ni oko a o mu okan a o si fi ekeji ele bi le aye se ri niyan olufe ayo ni gba mi ki n soro nipa awon ti an tun ti ra anu gba ninu majemu titun ati lailai e wa dide mo fe ko yipo lekan na to yipo lekan si odi meji oya pada yipo lona so no di pada pe baba gbogbo ojo aye mi da anu le mi lori anu ti o lodi won anu to ba Jesu olugbala sise olorun jo won fe mi na nbe won anu fun mi ninu aye kan ti mo wa yi na bo mo se fe se bayi e je sare da to mi engineer e pe mama ninu awon mama to ra anu gba ki won sare soro
1: Mrs. Bamigoye Taiwo mo wa lati oluwo ben oluwo egbeda
2: nice
1: mo lo fun biometric ni on the 29 April.
2: April to loy.
1: Ben, sir.
2: Yes, ma'am.
1: On the 1 May is holiday, yes, in Nigeria.
2: Ben.
1: The Monday to Thursday is holiday in UK. But by Tuesday, my visa come out. 2 years.
2: How many?
1: Two years.
2: 2 years.
1: Benny, sir.
2: Otan. Visa mama no bold in you.
1: On Wednesday.
2: Mama, they do a table. On Wednesday,
1: this is my ticket.
2: Ticket also follow.
1: Yes, this is my e-visa too.
2: E-visa, evidence to prove that mama is already a London.
1: I don't spend any kobo on it.
2: I don't spend any kobo. One la one, Simbai, Timbogwe, Bijade.
1: People, that's not the Kogan.
2: Not the Leko.
1: Oh, I get me that one, not the mini.
2: Aya, no work in Pasha. Emma, who are you? Did you see me? Kiri, or cow, Mali. Keep me, you can't be Mali. Why not? You look again, love, Lona. Why not, Baba? She left from Canada for me. She left from US for me. Ben, she fell in we, O Tiribe. Mama, eh, Lori. Eh, Bori. And Baba wants some, it's your non judge. Nice! Eh, won't go. Bose ra Olorun ye. Olorun lo saanu mama ye. Ah na we baba anu agbe ni debire. Olorun ji o jabo sori mi. Ai mo ye omo amoye mama lo ti ra anu gba ti omo ti gbe lo bire. Ai si moye iya ni o ra anu gba to je pe ibi won duro si na ni. A sese nbe lohun fun won ni. Olufe mo gba to ba ti je mo nkan taanu jo mo de. Mo so emi mo so adua meta ni Olorun ki ko. Adu alakoko ni adu ope adu elekeji la adu afun idariji ese adu eleketa o ni adu anu seri tan se lo se yi mo fi si awewa ha in se mi bi kin ti dori Facebook in se mi bi kin ti de YouTube ola isin kan pere la se Sunday ti tun boy isin kan ni enikan ni mo wu gbo won le fa won eyan lo ni communion jo Sunday be ni o iri fun won but ni Sunday leyi yeye kan ye kini kan ori ye lagbara Olorun bo lawon eyan se mo ri ori ofe abami e won ti so ninu we Jacob chapter 4 e won ti bibeli so ni verse 6 o ni sugbon o nfun ni li ori ofe si eyin wo le fe anu si eke anu le kan si ori ofe le kan si owo le kan si ah lati dagba ori ofe atanu olorun ni ki se gbe eyan na ni o dagba anu ni ijo kan mo wa su lo mo ni ki se gbe eyan na ni ofe singu lawon eyan ba nba mi tamu e olufe anu ni mo gbe yan lo le oko po roko ti e anu ni olufe anu le yan mo fi meran lawo oni o oni sugbon o nfun ni le ori ofe si nitori na lo se wi pe olorun koju ija si awon agberaga sugbon o fi ori ofe fun awon onirele okan ah to ba ti jore loju olorun a si dori ofe lu o kini nkan meta ti mo je yan ra anu ba mo npada bo mo fe pe baba yi e sa to ba gbo ti mo ndun anu ni ndunun mi o mo bura mi jo Sunday gbogbo ebu ile aye lo fiti emi omo ase gita ti mo na ni epo igi awa ta mo we ta kan ba we pade enikan le mo we mo kan pade we ni enikan ni tan we Jesus is the only way onikan ni otito ati ona imo na kankan afigba mo to ba ona pade eyin te ba jo mi mo mo jore loju esin mo lesin mo bi yan sin mo mo gba Jesu ti mo mo nke gbe fun o e won ti brother na se wo bo se ra anu gba boya ni mo bi se lo ma wa mu nkan meta wa lola lagbara Olorun
3: Adedoja Seun Matthew
2: Adedoja
3: Seun Matthew alias Olorun o se bi inu mi dun pon gba ti mo join pe ni 2022 but ki to denu jo yin Mr. Drunker ni sir
2: Mr.
3: Drunker
2: Josh
3: mo mo ti gan mo le fi mo le fose meji mo ti line je nkankan
2: guys to fi royin lorun ni
3: to ro mi lorun ni mo dupe lodo Olorun gba ti mo de bi bayi pe mi mo ti mo
2: okun jo mo ti mo mo ti mo pa te wo fun Jesus
3: oko ojo kan ore ti mi lero rara ori gba ni gba ti mo de bi smartphone tan na so be mo de bi phone elekeji ti ma lo nu ijo ni to je phone ni la
2: to je ni la
3: be ni to je ni la elekeji ti ma lo ni mo dupe fọlọrun gba ti mo de bi mi la kanti de bi pe ma fowo pa mo
2: church
3: mo bere si fowo pa mo inu ijo ni omo mi dajo freedom o si freedom
2: church
3: omo mi dajo freedom o si freedom o si adajo wedding ninu ijo yi mo si wedding for mo ninu ijo yi
2: church
3: okan ijo kunrin ti mi le ka tan ebi o pa mi mo tun wa e ore ti mo wa pada ri pa to je bambambari a lo si jesus si ni jo Thursday. Mi o tete de njo Sunday ni Sunday ni mba ti si testimony. Mi o fokan si rara sugbon ona ara lona npa to bi se iyanu yin. Ori pe kini machine ti mo lo de tele mo gba ni cement ni. But engine ti wa baje. O ti ma na se engine lo bi 150. Mo le san we ku 400,000. Ala beta machine won na ni 500,000. Mo si e ku ku gberu yin. Mo wa si round about two okada ka kiri. Ti ma ri kan le ti ma lo kan le ni ma lo kan lola. Ma lo kan le ni ma lo kan lola. Mo gba de so fun wa pe ore ta gba ti o ni to 24 hours
2: kai
3: ka lo gba mo ri anu gba ni ojo Friday
2: right engineer kim brother no ri gba
3: mo ri anu gba ni ojo Friday
2: gbogbo eyin de wa le efo ke ni baba ko to pe 24 hours
0: 24 hours ni jo leya
2: je ra anu gba
0: o lo fi je pe ko si omode atagba ti ni to so pe ko ribo anu gbogbo re te ru lo se ore anu ni engineer mo nbo eje mo gboro brother ibo
3: won pe mi ni won de ra okada tutun fun mi lai pa ko bo won ni ki ma gbe lo

0: Ekule la aro yi Atunde bi ise wa ile ise MTN Nigeria ile ise alalubarika won ni akiyin ka kiyin o yo mo dun ni koni kan Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA mo ti le te pon lori eto yin eto wa oro agba e je agbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan o ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e mo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igbaye to ni tubo limit 100 mtn se gbagbe ebi ta boru anade ta so wi pe keke nla ti pe ka roko to ba dagba tan ape ki ka ti mo tun mu gbono nkan wa pe awon ojogbon ni won mo lo won ni tabula rasa oko mo niyan o fufu gbo bi egbo wu amon tabulu ba tin wo be die die die ni o mo dudu bakan na ni mo so pe enikan o gboro mo gbe o keke nikan mo fa wale bi baba ba tin soro ki ya na ka jo pa enu po jo bo mo wi agba ti o ba ti keun soro yo ketan sare ayo teti omo iya laso opolopo gba ti won ba nba wi onloju iya re opon san e mo bo omo iwi o ti mo wu wa be si oko re ti se baba ayo teti e fo mo ile e fo mo ile to je pe arakunrin ti mo kilo fun pe won si yonda iwo atawon re tejo mo saye yin ngbo ya lo ni o yonda won owo nbe to won etoju re ka mo boro lowo na ko tojo ko toshu baba ayo teti eledumare pe sodo ko ti e se poyonda won gan hey ayo iwa po ayo teti oni lo le eko yo mo si ekini eyin ko yi ni bo ya o bere si ko egbe iwo na fa die mu gba die ori iwa re n yato lasiko yen nkun lo bo ti to ati bo ti ye mo fun ya ayo teti nibi ti tin ta so emi ti yin to to owo ti ayo teti mo ri mu ninu gbanu ya re ko ri mu mo o lo ba ronu bi ti o ti mo rowo mu o bere lati bi kekeke e to bapo ni bus stop e lo mowo olowo o pada di igaro olosa leyin eleye owo ojoba te won gbe won sibi ti won ti fe yin won tagba won fe ro bolu oni e dakun ni nto won ba ya ohun so iya sumo ha omo ohun o ni sun kubala oni mo ohun e sumo bebi e fe soro kan si yin leti o ge ti ya re je titi yen fi bole teje bu ya re ha ha ha omo e to ge ti ya re je oni be ni eni bayi un jenu gbogbo gba ti baba ohun mo fe ba un wi iya yi ni mo fadirun lori to fi wa jera mo nlese yin to won o fi wa mo opin ya laarin daada ataburu mo eni ti o ba ti keun soro aketan sare oko omo niyan funfun gbo ni tabula rasa sugbon bo ba ti mo fo awon aburu ti nbe nbe die die die a ni sunkun lori omo oro agba ta aro inu e je agbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igbaye to ni tubo limit 100 mtn ile se mtn nigeria lo so ni gbowo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba e subscribe e like ke mo wo gbogbo nti lo nbe Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi ile se MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale oro agba re o e ja de yewo ojumo oni tumo oye alafia lakidere loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba ngba yagi yagi tori ba meji ko
1: 32 FM ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
2: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
3: temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
4: eni wa disappointed akara wo ngba lo kaju eko giri ka mu yan.

0: Yes, very rude. Baba Fendo, Nikoni, 32 FM, 94.9. Laughter House. Okay, tente, Mokola, Nilubado, Ibena, Lawa. Te, Olodumare, Tosi Bikpe, Kama, Jabi, Edu.
1: Kawa,
0: na, Kasi, Maro. Biyonwe, Lashe, Olodumare, ni wa sunko funwa.
1: Ami ashe.
0: Awa no, ni sunko funyi. Awa bata, baka, bata, bako, awa bata, titi, anti.
1: Bata, boyo.
0: Ah!
1: What is John Leon? A John Catalan, a John Catalan, a great about the bed in the Jama.
0: Oh, I'm a muffet. Yana, but I know, Coberacu, and you need a lead, you know. Big man, very
1: good. Never to be at all, and you're becoming, and you're like Bibbers Lay.
0: Every agenda that come when you're right, so cool. And ah, Sherry.
1: Seven that you are confusing.
0: Olorun lo se be o ifare baba ti e ti ku ni se o ku to patapata finally ni ki se baba ti am pe am baba awon kan mo ati mo ma nku die
1: die olorun die o je won ku die
0: ah olorun gba pe wa
1: e ti ba se patapata emi o lolu fi sun mo e dari ji mi ni
0: o baba mo ko ja aye re ni o baba
2: pe mi pe
0: baba mi pe
2: sori awon eyan kan wa ton ma so kini
1: pe
0: kinu na
2: pe lo sun ni
0: okay
2: won ni ti baba eyan ba ku
0: yes
2: ti won ba ti soku
0: eh
2: won so pe baba yen nku lo
0: Eh, boya mo gba.
2: Mo ba wa soku. Nga ni baba yen ku ton patapata.
0: Gan.
2: Eh, ifa, she daddy en ku lo ni abi won ti ku patapata.
1: Ai, e ku patapata ni Friday.
2: Ako ku lo bayi.
0: O so be na.
1: Ki le fe gbe.
2: E la loro e je ala.
0: Oni ki le fe gbe?
2: Oni.
1: Ola n
0: ma gbe. Se ki mo jale ni.
2: Se be ti ko ti so pe mo fun e ni bottle water le di ati tupi.
0: Ma wa gbo, ore mi ni o bi o
2: be. E wa, e mi abe wa awo ti o be to aga.
1: Aya
0: ma wa run e lowo
2: mi fun alaga o awon ti o be to aga
0: tori pe baba oko mi loku mi o de ni fe ko ma run jona o mi ki oda kan ti wa fi we ma gbe ki la wa fun wa pata wa fun mommy
1: e se ma
0: o ya go live
1: e se
0: ki lo sele mommy ni na e se gbogbo eyan lolufe wa le kan si atu ki wa ka bo suru yin baba fendo itupale awon owo royin lojojumo le wa lady abinibi onore eje atujo farabale ka jo gbo bo se sele jake jadu agbaye Nikoni 32 FM anbe loju opo ayelujara won sonso media aswa won wa nbe lobe Facebook YouTube ati Instagram e darapo mo wa like we love wa bo wa na se love fun yin ke wa fi awile yin ke fi sowo ranse sita nbe olubi npe Fatoye loko mi
1: emi ni kunle faniyi mo ki yin o
0: a le ku
1: aku weli weli oju yo su
0: give me so much odun mi o daddy temi oku
1: eh
0: an be leyin so
1: won lo wa ya
0: daddy lara o wa ya saki daddy temi wa leyin so si wa titani atitani
1: ni aju tani
0: atitani e da iwe royin vanguard mo lori ofe si gege bo se bode laaro toni
1: iwe royin the punctual lowo mi
0: e mo ji awo aloji na tribune ti awon gbolo kan bota gege bi royin egbo lekun rere
1: bakan na ni the garden wa nbe pelu
0: ma gbagbe pe wero you the nation o mo ni nkan la ji o se green white green eyo o na wa si gboro
1: daily trust na wa ha yin oni kaman sale mo jo mbode
0: all right nice one won pe ile alariwo ni won gbe pa won si ni adebi eyin mo se agba leni e je wo iroyin to bo ta ninu owe iroyin vanguard Olodumare komoda mu wa ba tin be na ni awon ti won tun wa foro wa kolon kodakun komode won si ani o lori oro isele ijinigbe eyi to di kayefi ni ipinle Oyo iroyin ohun koda to nta woran gomina ni ipinle Oyo e to gbe sita ninu iroyin vanguard e ti wi pe okan gomina gan gbogbe be si na loju won won ni ko fani mora won ni tori pe awon iko esin okoku ajinigbe ohun won ni won mo ti kede ni bamu pelu igbese ohun ti won fe gba kilohun ebo kilohun etutu iroyin vanguard o gberoyin egbo lekun rere laaro yi bi won se ko una la ka
1: to to ba je pe lori oro awon gidi kan ko agbeban ni oro mi tun le lere ti n jade lati no iwe royin daily trust la ro yi ta bo oju iwe keta ati oju iwe kere iwe royin iroyin kan wa nbe nibe ti won ti ni won tun se saka o ni ipinle kwara ni njeme wi pe won yabo afin emia won danu sun apa kan nbe bakan na ni won ko awon iyawo won ko awon omo won si ko awon eyan mi ti won lo bi mewa nigbati won ni pe sise na ni emia sare tese re kan pako nigbati awon idagiri kidi gan pa gbebo ohun ti won yabo afin na sugba obo mu won lowo sugba won ko awon eyan bi mewa lo inu we royin daily trust lowa
0: o de bi royin bi won se nko ja gini yodo eroyin ti are won wi pe ka to jeba ka to jeresi
1: odun la
0: odun la ti de o la lodun eni ti o ba mo ko lo re mo en ti o ba gba belief ko gba belief o la lodun leye o won ni eredire ti awa ijoba apapo awa wi lorilede Nigeria won ni awa ti kede ojo ru ose ati ojo bu alamisi Thursday Wednesday ati Thursday gbege bi ojo sin mi
1: le wa ta mo pe ran lojo keta odun
0: ko wa la ti yin nu that is your ebrona Eva ola Wednesday
1: ola ni
0: kojo la lojo pe ran re se bi aye re da
1: ko ba wa bi se ori yan mo di fun ambo mi
0: bi efo
1: so ni oju iwe kokan kejidilogun iwe royin the punch to wa lowo mi oro to ni se pelu fubara ti wike ni o ni be kitin wike ti wink o ni ewo sheri fubara o fe suru ana di ba mi koju mo to mani o ni sheri nkan ti awon jo fi ohun le lori igbese ati le mo yo nipo o na ni pe ko ni gbe igbese lati opon to fe jigbo fun gba keji o wa kese lese o lo re gba form ibo ni o ti jeja sugbo soro siwaju ni ewo se ri bi ko se ro mu ni bi eto dibo won ati pe bo se wo pe ah ewo owo ohun re fufun lele pe ohun olowo nbe mo olowa ni bamu pelu awon ote ati alale lati ma je ki won yo nigbati won petu si gban mi si omi oto tin be laarin ohun ati wiki nigba na lo nbe ni oju iwe kejidi ni ogun iwe iroyin the punch to jade laaro yi
0: lori oro eto abo to ma iwe iroyin vanguard ko iroyin loju iwe kenla gbagada gbagada ni gege bi awon aje toje ti PFN bawo ti soro fi ijoba apapo orilede Nigeria won ni edapun ekun di aroye a ma se a ma pinwo re abayin kedun pelu gogo awon oro awawi abi nkan mi won ni etete lore dasi oro isekupa ni ologoro bi egbe yan raja lo sesi ti fi pa awon orilede Nigeria bi igba te yan pa na efon won ni egbo ewo nkan se si ni o bi won ti fi royin si tanu fi ijoba apapo orilede Nigeria oju iwe kenla iwe royin vanguard
1: to ba se woran ni ran wo ni ta ba oju iwe keji iwe royin the punch e to jade laaro royin kan wa nbe o le furu gbagbo ko ni gbagbo mo mi lo o da lori ore epo robi orilede wa Nigeria ile ise ile epo robi orilede ati ile ise bufopo Dangote wa ni koda bi gba ti ile ise ohun tin foju wi na to ni won se pelu ifanfa lori eti a mo te po bayi bi ile ise NPC bi won se gbe igbese ti won si ni pe ewo sharing e ji ka fun awon loko wo mi na laye ki won le ba mo gbe epo orilede wa Nigeria be na si ni ile ise NPC won lo ile ejo pe ki won fagile ejo eyi ti Dangote gbe wa yi pe ko lesen le tori pe professor e di aso to je pon nikan na ni yo ma pese epo bentiro fa awon orilede wa Nigeria ni bakan na ni awon alagbate epo soro pe se ri igbese eyi ti ile ise NPC eyi ti won gbe yi o da gan nitori pe tin ba fi le fi aye gba Dangote nikan lati ma pese epo oko fun wa won ni pe ekuru le teyin ni fanfa bakan na ni ile ise bufopo Dangote na soro o le je nse eme pe bi won se fun awon lokowo mi lanfani lati ma gbe epo orilede wa Nigeria o njamba igbese epo robi ati eroja re labele o nbe ni oju iwe keji iwe iroyin the punch to jade laaro yi
0: o da mo lori ofe lati tun ten siwaju ninu iroyin vanguard bi won se ko iroyin na lawo tun lori ofe lati tun ka lagbo oselu gege bi ago ranranran ago dije duje dije ago ranranran lodun 2027 si ile ise are lorilede wa Nigeria won ni ewa wo as they sweet them be na ni depend them lawon apa bi kan o won ni tori pe awon egbe oselu alatako won lo dabi igba to je wi pe ofun ati to si gbagiri to nka luku to tun ti wa pada keko re dani tori pe bawo kan tin ko be na la won kan pa re won ni tori pe oro to ti di nigun nigun apa todo titi wa nla wawa odo titi yin na la wawa won ni bo ti je pe awon nigun nigun ohun o na ni kaluku won o na ni won bo soroye iyon ni ba mu pelu eto odibo abenu je je le gba belief bi ekun eroyin ohun bi se be loju iwe karun oni egbe oselu SCP ADC PDP e wa wo won wetin dey sele wetin dey happen e gbo lekun rere o won ni koda to fi ma awon abajade eto odibo abenu e to je ti PRP ati ADC to je ti abele won ni lo ni gangan o na ni it is ready today kini
1: e bo okay dire en to en to o batasun en ti won pe pe e je gbese o e ja we olubori o ni na ni
0: se ti wa fe mo bo tun se nlo won ni eni ti kini ohun ti ifa re to pada fore ninu egbe oselu ADC won ni atiko won ni won fe fo lati mu ticket iyo ninu egbe oselu ADC won wa ni ti won ko duro de ni bi pe lati odu awon ipinle ka e kan gbe onte ta kan ma igbe
1: eyin ni ifa mu o
0: igbe e se fa ileyi o e se fa ti oni baba ti baba re ti ku o sorunmila n se to odibo ni orunmila n dibo
1: ifa ti we mi ti o lo lo
0: lati wo ni orunmila wa
1: eh iwale wa ni
0: mi o wo gba ta to ja lorunmila nke mi o wo gba ta to ja o lorunmila nke mi o wa ojuwe kaun ekun
1: ere nbe lowa on bembe so eje mele ninu iwe royin daily trust ibe na lowa woni te ba ni te ba gbagbe minister kan be to je wi pe woni ayederu iwe eri ona lo file as certificate pe o bo je ni ona lo file lo fi je wi pe won fi owo si duwe le fun ti are fi ni pe ewo mo fi eri igi ti e yo bi temi lara mo lo le woni je en ti han pe minister ohun ona lo ma je pe o ja wi olubori nibi eto diba benu egbe oselu PDP to je pe ona ni o mo soju ipinle re ninu ni o mo soju egbe oselu PDP nibi eto diba ti o waye sipo gomina won wo pe ah ah so ti yanju iwe eri re ni abi o ti yanju re
0: o ba ti de na ko iseju melo
1: la yo du
0: me kene ne kene iwe mefa iwe mefa nwe atojubale toku atojubale toku iwe mefa nwe iwe royin the nation oni nkan la aji o se o na wa gboro la aro yi o gaga bi won ti ko ta si lanfani lati tun ka la aro yi ni oju iwe keta din logbon e ti royin ohun to wa e je nlo lagbo oselu te to ni se pelu oro esin oni jeje le gba belief wi pe million kan abo awa ta fe ririn ajo lo si tan lo si ile mimo ti haji ta wo si mo wa gun ara fatima ti wa de ara fa la lo bo
1: ije idala o ma
0: ko ko yo gbogbo eyin iwaju itan patapata yin okan yin kan
1: so lo ba fe bo si dada ko je pe golu gbogbo e wo kan da dubule wo si wo gbogbo e lo ri
0: emi
1: wo ba ko kesi
0: emi awe le
1: le je kan gbona nu
0: imo gbe meka ni
1: enikan o yo gbogbo eyin e lo o wa ko kesi ko le je kan gbona
0: ijo
1: ko to ko je kan gbona tisi bi gbona o mercy ni
0: gagam e pale doctor dentist nonsense mo e ma gwa gwa oju we keta di logbo iwe royin the nation ni royin ohun wa be ni wike olotumo ogulu ti oro o pe yokolu yokolu ko wa tan bi iyawo gbo kan sele okan yo kepe fubara ki lo wa de bi pe ngba form eyin e ngba form form ken
1: to si mo bi aforo si
0: tani ati tani niwaju tani oju we kefa iwe royin the nation kini wike gba lowo fubara kini fubara gba lowo wike ti o da pada kini won jo gba pada lowo ara won oro ti ni bo ti lohun ori nigba ta ba nte siwaju atuma tupale
1: so oko lo ni ke ma foro koloko loko mi lohun aja fun eka ti ohun ele na lo tin jade latenu sheik gumi oni ewo ose ri ohun ose agbateru abi onigbowo fun iwa egbesumo mi ati awon idagiri o oni pe on kan ro ijoba ni wipe baba ko logi
0: e je ta fo lekoro
1: nigba to pe igbese ile ise omo ogun be se fina mo won ko joja dada e si pe won keso ni tubinu bi ki gayan ni won fe oni pe ke da won won pada si lewe ke se eto mi bo pada pada si won ke si jawi oriji fun won nigba to ke be se yin ba mo te n pa won bakan na ni oro ri in ton so lele o ti won ni pe ki ohun mori wa
0: ki wa lo what is bothering what he said
1: so lori oro to ni se pelu eto abo na ni wa ni lori eto abo ni ekun iwo oro orilede wa Nigeria e ton se idaido igbo soro o ni ewo sheri a ni sosa lodo ki la bela bi o mama o ni po on duro de ijoba apapo ki won kan fi on telu eka eleto abo ton na gbe kale irekun na da irekun na re irekun na da irekun na re be o be ni oju iwe kejila iwe royin the punch to jade laaro yin
0: okay awon royin ohun bi won se bota loju iwe keta bi won ti salaye oro yi to ni se pelu eto abo ni ipinle oyo na ni kona olodimare ko dakun ko saanu wa ni o won ni eni ti won ge ori re lara won ti won ji gbe ni ile eko awon ton je bi awon omo iya re awon na soro awon na soro bo se je pe iroyin ohun ko dun mo ni ninu nigba ta ba nte siwaju lori iroyin laaro yi a tun lori ofe lati debe
1: so
0: pajulo bi o ti je pe ijoba ipinle Oyo iroyin so wi pe won be ninu iporuru okan ka fi apa be tori
1: akoko
0: wa ka si le debe to po ka gbe baba wa oluwa femi oluwa kunle ki e ki omo oku orun oni kan ni e da ki
1: won ti kimi won kiki owo ni e fi kimi apoju kiki
2: mo ki e ka bo sagbo wa
1: esun agbo
0: Jawa ya gbowo.
2: Olorun wo bashiri
1: Amina yala
0: Adukaridilogun ti
2: a je akufa
1: Amina yala
2: Olorun wo da gbogbo ebi si
1: Amina
0: yala mami
2: eku inowo eku palemono wo
1: palemoni
0: o po
2: eye yan wa eku ojo bojo ba da dugbo ti yin ojo daji loka emi mo le eku ojo eku odun emi asope Olorun wa da wa si o
1: Amina
2: we ti gbo wa
0: je ka ti ori oro eto abo bo se je pe ina lo poju ninu awon royin ohun laaro yi papa julo iroyin ti ipinle Oyo iroyin ji o fi iroyin fi die mule wi pe se ni ijoba ipinle Oyo soguro ti o si di pe ara won o ya lori ibere eleyi ti awon ajinigbe ti won fi nbere ku to di pe won o dola awon eyan won yi pada kini nkan ta le se bere bi awada oto lapa bi ti sele ohun titi nwaye won le dodo wa lai lai ko le dedo wa o ti pada dodo wa bayi o ti kan wa ku awon eyan wa nbe ninu gbokijikiji atomo owo omo orise na nbe nbe ta lo ye ki won jigbe ona wo la gbigba bawo la ti se to fi je pe awon eyan yi won ri won gba layo atalafia lara awon ti won gbe nipele Oyo molebi arakunrin won soro won lo na lowo tin fun ebi won lo nje ko ti e mo wa je popo to dile won mu ko mo wulo yo sa wulo fun ra re so yen koku koda won salaye so wo waju pe odun 18 ninu igbeyawo ti arakunrin ti se igbeyawo olodumare o yonda omo kankan fun o na si ni baba ati ya nwo loju ko sele to ye ki won o jigbe lori oro eto abo se bo ba je bi pe orilede wa ipinle tin be nbe ba ti poju fun joba apapo lati moju to ipinle kankan nko ijoba abile nko ladugbo ladugbo ki lo ye ka se lori oro eto abo teyin ba wa je gomina ipinle Oyo
1: kini
0: gbese teyin o gbe lati dola awon
1: education fe ile ipin iroyin kan ninu iwe iroyin the garden wa nbe nibi ti ile ijoba apapo soro pe ewo se ri awon fe aiko omo ogun sowo so orilede Benin lati je ki igbese isiporopo ejoba wa ara won ko rorun be se awon omo gugun tin be lodo wa se won si si se odo wa yanju ka to ma fi won sowo suki oke oke ile oke re
2: e se lono kini no ibere ti bi n pe bere yen o domi ti to seyan lokan nitori bi pe eni to ba ri bi won se na awon omo yen awon kan ni ara won ti won fi eyin mo han o je ki wa ronu pe iru awon topolo won dudu awon oka awon eranko koda go awon eranko won better awon eyan yi mo opolopo wa lati ma ri kini un ri ti kini un ma ri omo tutun ti igala sese bi kaka ko pa omo yen je kini won wa gbe omo yen a ma toju e ko ri ye o a ma toju e ti kini un mi ibade to ba fe ba omo yen ja kini un ya ba kini un yen ja a gbe omo yen sakata a ma toju e ti eranko ba le se itoju awon omo eranko mi ti ki se ya ti e melo melo ni eyan tolorun da laworun are se ri awon kan wa to je pe won ti ya pa nda ko ti yeye kan ma gbe arin awon eyan ngba tan se tolorun bo mo soro kan ko se ni tolorun o le yi pada sugbon to ba je pe olorun to yi solu pada to pade lo na damascus ngba to lo pa awon onigbagbo akoko leyin gba ti jesu ku to ba je pe olorun yen o na lo olorun to da awon ehonna to wa nu to igbo yi to nu awon omo yen ni nokuna yi ko olorun yen ko mu gbogbo awon terrorists awon agidigan ko agbe nipa to ba mo pe ohun nilo to n fe yi pada lati solu si paulu koko won ko yi won pada ko fo won mo ko tun won so loruko bo se yo so solu di paulu se ri awon ti olorun o ba nilo nu won ko ba wa pale won mo a nilo won rara won ko ye ki won gbe arin awon eyan tori pe ehonna patapata ni won tori awon kan le ba so pe ko se tolorun o le yi pada eni tolorun ba fe lo lara won olorun ba wa yi won pada ko tete ko won ko laarin awon ehonna egbe won so awon to ba ku to ba mo pe won nilo won ko pale won mo a nilo won Nigeria tori won won ye gege bi eni to e ko ma gba arin awon eyan en to ba ri bon se nu awon omo yen ni na kuro lai se lai ro arata ikeji mo fẹran oro ti gomina makinde so gomina makinde ni won ti ba joba soro iye ti won fe gba ijoba mo ma so fun wa
0: iroyin gbe be
2: gomina wa so kini kan o ni n to ba gba
1: lafun
2: la won ma fun lati ri pe awon gba awon omo yen pada laaye oni tori poro gberaga kon leleyi oni emi eyan ju owo lo oni gbogbo nkan to ba gba la won ma fun lati ri pe won pada sile won si pada laaye ohun ti gomina so yen o wu mi lori pupo pupo be na mo tun wa kala na ta won ko awon amukun mekopo
0: e jade ojo
1: ojo amba

0: ìrọ̀rùn dé.
1: Gbogbo ẹ̀dá tó ń jí lójúmọ́lójúmọ́ tó ń ṣiṣẹ́ déédé.
0: Tó sì yẹ kó jẹun tó dáa.
1: Fi ń tọ́ da àpanu.
0: Kingdom Foods Nigeria Limited.
1: Tó ń pèsè oríṣiríṣi oúnjẹ aṣaralóore.
0: Lónìí ẹ má wulẹ̀ sòpò jìnnà mọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra aláfún ẹ̀gbá.
0: Gàrí funfun tó kan lẹ́nu gbẹ́rín gbẹ́rín.
1: Fùfú tó funfun lẹ́lẹ́.
0: Tí òòrùn bànàbànà.
1: Àkàrà bean snacks.
0: Yellow pap.
1: Ògì pupa.
0: Tí gbogbo ẹ wà nínú àkámọ́ ọ̀rá lẹ́jẹ̀wọ̀n lẹ́jẹ̀wọ̀n.
1: Bá fi nǹkan panu sẹ́nu tó kí.
0: Ká fi tó dá panu.
1: Ṣé yóò mu gàrí fi gàrí tẹ̀bà?
0: Ká fi gàrí tó lókuta tẹ̀bà.
1: Ògì
0: tọ́lẹ̀ láwọn.
1: Àkàrà panu tó tún ṣe mu gàrí.
0: Kingdom Foods Nigeria Limited.
1: Ló ń pèsè ẹ̀.
0: Má fún oúnjẹ tí ò ní ma tó tó han ara ẹ lé mọ̀.
1: Oúnjẹ tútù
0: tí Kingdom Foods Nigeria Limited ń pèsè.
1: Ìní ọmọ ara
0: òkòtò àánú
1: multi-service ventures
0: ló ń sàpínká ẹ̀.
1: Tó ń tà
0: bó fẹ́ rà lọ́pọ̀
1: tàbí lára tún tà.
0: Òkòtò àánú multi-service ventures
1: ìní ó kàn sí
0: ní KS Motel Shopping Complex
1: Total Garden
0: Oríta Mẹ́fà Junction Ìbàdàn.
1: Telephone
0: 08033304174
1: 08033304174
0: Kingdom Foods Nigeria Limited
1: ló ń pèsè.
0: Ojú mi dá oúnjẹ pọ́nbélé
1: tí wọ́n fi kẹ́míkà pẹ̀lú ẹ̀.
2: Èmi ọmọ yín náà ni o, Jọ̀lí Jàní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi chicken flavour sí. Ó yá ẹ sí pẹ́ẹ̀lì sẹ́lẹ̀rì.
3: S-E-L-A-R-R-I-E. Sálárì.
2: Bọ̀dá mi, ẹ sì fẹ́ sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di sálárì. Ó yá lópin ìgbìyànjú, ẹ sí pẹ́ẹ̀lì turmeric.
4: T-U-R-M-E-R-I-C turmeric.
2: Ẹ káre, pálí ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín.
5: Ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, sẹ́lẹ̀rì àti atalẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.
6: Ah, I found something inside my Nescafe Original 3-in-1 pack the other day. A unique code printed inside.
7: Yes, so every pack of Nescafe Original 3-in-1 now comes with a code inside in the Nescafe Next Level promo. Just text the code to *7022# and you could win 500,000 Naira cash, business tools and training. Up to 1 million Naira in prizes to be won. Promo runs until June 30th, 2026. T's and C's apply. Nescafe. Make your world.
8: Ati je pada lati oju di oja 32 FM 94.9 baba oluwa femi ikunle
9: e seun
8: am boro bo lori oro ipinle
9: oju mo gbeju lati so kini kan mo ni awon kan wa ninu awon ta jo ngbe Nigeria yi to je pe amukun meko mo mi senupo lati so rara won de pin sori si me ona meji ona kini awon kan so mo ka ninu iroyin ti awon kan so wi pe ara se joba buruku ti se yi makide nse ohun lo je kan ji awon eyan yen gbe mo ni topo lo ori eyan ti o ba dudu de se ye se makide lo lo pe awon fulani to wa ji awon omolomo gbe ni orire ti mo gbe won wonu bo ti won na won ninu kuna se yi makide niyan te abati e fe campaign ta ba fe polongo oselu e ja mo ta ma fi se oselu iya to nje awon kan ibanu je awon family kan le wa bi soselu e ti e je ko e ja ma ru opo lori wa ka to ma soro ikeji ko si ba se fe pori ajata ni pori koko ta fi se se ri gbogbo wahala to wa leyin pelu nkan ti gumi so pe awon ti ti won je gidigan ku yi
10: be pe ki won pe nkan ba won soro
9: ki won pe won kan ba won soro bo ba jowo ka fun won ko yato si nkan to so yen ko yato si nkan to so tele to so pe ki ijoba fi won sinu budget sinu eto osuna
10: sugbe ti won ba fi won sibe se mi o ni dide
9: ti won ba fi won sinu eto osuna akoleta samu mi ni ikini ikeji a wa ni awon apani mayoda orisi apani yoda orisirisi kakiri orile ni Nigeria tori pe awon kan so pe bawo lo bo sisori
10: ti do ki o se
9: bawo la se fe create ministry of terrorism
8: e je ko ba mi gege bi oro ti gumi so yi e je wo awon ti ni won pe yi a je wi pe ogun ti nja wa o farasin
9: ko farasin
10: won ti mo won
9: ohun te so ohun to n bi emi ninu to de bi awon Nigeria ninu ni pe ijoba ti mo ohun to n se wa ki lo de ijoba
8: ifada ko tori olohun to ba wa ri be awon awon eyan ti won lo gbe awon eyan kini won le salaye wi pe tori
10: gba
8: awon ti won gbe awon omo bori oru enu o je
9: ni mo mo mese
8: ti mo kini ta won ye se ti won fi je pe awon ni won jiya e
9: sori ko si enikeni ninu awon ti won ji gbe yen ti won se awon to ji won gbe
8: ki wa lo de
9: tawon to ji won gbe ba so pe ijoba la won baja ijoba e gogogan se ijoba apapo le baja abi ijoba apinle yin se ijoba apinle ijoba apapo lo da yin lorun abi ijoba apinle yin ijoba mo tin so mo de ma tenu mo ijoba apinle yin ti o je lo lewe ijoba apinle yin
4: to so indanu majiri ijoba apinle yin to nwo yin te ko se ijoba apinle yin ti o face to so mo bibi te kon po awon lo ye ke baja gbogbo awon gomina yin atawon to ti lo atawon to wa nbe nisin awon lo ye ko ye baja ko se awon ijoba bi ijoba apinle yin se gbogbo lowo ijoba apapo allocation lawon ijoba apinle sa to
8: se se ba mi jo kuri olo se ijoba ile ko jekun so se se ko yanju sori eto abo ina
4: o se se
8: yes
4: ti ijoba elekun jekun gege ko se wa nigba awon aye awawo lowo ti won ni iwe ofin ti won ton ni constitution ti won to pe ma foko mi dana
8: yes
4: e kon so la soro e to ba je pe ijoba elekun jekun ba ni constitution ti e bo se wa nigba ati to to pe o kon le ririn elesin mi ko lohun agbegbe ti won lọto Nigeria kon la ni sugbon to ba ti constitution ba so pe Nigeria o omo Nigeria ni anfani lati gbe bi kibi to ba wu o ye ki aso ye wa nbe wipe to ba je pe oni nkan se lati contribute si economy ibe yen pe oro aje won lati je ko buyari to ba ni nkan se ikeji to ba je pe o ni ma farun waju pomo ti pako ko so re di terrorist sugbon to ba je pe o ni meaningful contribution si economy won
8: duro
4: ti
8: ile
4: ile ti ipile ti o to fe satipo to tun wa je pe afanu waju pomo ti pako ko mi ye si dasile eran ni e o ni business lati wa
10: e ni oju iwe keji la iwe royin punch to jale lare igbo soro oni pondo de ijoba apapo ki won fo si igbese ikole tuabo to n gbe kale e je ka wo se idasile ikole tuabo mi la tun nilo ni abi to nigba tun mo pa won ni awon eyan ti won ka to ba plenty covid ba ijoba to ro kan soro pe ah on la awon eyan bayo e je ka dapo me to ti wa nle tele ki gbogbo e ko le ba rorun abokaluku wa nkan ti o je ni
4: wo ko se nti o mo bi to bi ni ngba bi mo won to ni ko keyin sa lati 2014 13 ja ija yi a rojutu e o wa nfe bi na ye ofi ti o ba mu igboho o ye ko mu awon civilian JTF ni north civilian JTF won gba permission lowo ijoba won wonu gbogbo lo nba won terrorist ja won tun sise po pelu awon soja o ye ki ijoba apapo gba igboho laye lati ja fun awon eyan e sugbon mo ja mosala maki koju logun e mo toju igboho ri laye Buhari igboho oyinbon ko gbada ko gbekumo ko be nikan kan ja o kan lo so fun enikan ni igogan to nda be laamu ti ki si jo somo Yoruba pe mo fun eni jo meje ko kuro ni bi ese ti gboho se ni kon to so pe o ti di wanted person eni ta nwa ko to di pe eni eleni oju be ihoro won ba gbogbo nkan ni eje ohun to se ni lekan ri o gbodo se ni lekan ji to lekeji to di fa fun babe leyi gangan oke ohun
8: e ja wo sir
4: ohun ni gboho nse
8: ki eyo eni kan soso lorilede tabi nipele ko to ni iko eso alabo to mo ologun ti e so fi faaye gba akoko elekeji be ni wi pe e je ka wo ti asarido kubo se mo wi pe awon na da duro bi titi won na ni bi won ba wa fun igboho laye se wo da won papo mo iko ti ta won eso alabo to je tabele to je ti southwest ni se mo pe amotekun wa iru ekun oni won fe fun lawon na nbere fun agbara wo onijoba apapo gan ni won fun awiko awon amotekun lati le so wipe ki won gbe ohun ija oloro
10: ase ko wa shuru ti won wa ni dabi igba ti opc koko den gba te pe to ba ti se yawo nkan kan ni won lo re dugun mo te pe e ti won ni kun o pe won si igba ti o ye gan won o sise won bi se ngba na
4: se wipe lenu jo meta ijoba ipile oyo won gbe ofin kan jade pin ofin to fi agbara gomina han wipe gbogbo egbe ajajagbara mo gbodo wa labe ijoba ti ijoba ma fun won ni ilano atele
8: se ka kukuro ijoba ki won dakun buya ki won je pada si ijoba ilekun jekun se mo ko buya to ba ta ba pada sibe iru agbara yi ijoba apile kokan won le mojuto tori pe ta ba ni ka wo awon olopa gomina nipile mo lase lori won sugbon awon ti won je eso alabo labele yi atawon to le lu ogbon ati nu data ye ati jo lati fi pese abo sile se mo wipe won wa ni ikapa ati gomina nipile
4: ibi ti awon kan ti won ki ni arojile niyan
8: okay.
4: Won ma pe gomina ni eleto
10: asiwaju
4: eleto abo ni ipile asiwaju eleto abo ti o ni ohun amuye
10: sugbon gba owo security vote won gba nko
4: ni suru oro oto ni security vote oto ni nko ta so yi security vote ko lo ma wonu gbo eyan lo ma command security awon to awon eleto abo security vote se bi go se yi go makide se bo nra moto se ise se imakide ni lati ra moto fun lopa lati ra walking talkie fun won lati ra moto fun soja lati ra fun immigration ati gbogbo e ise eko se bi federal government lo ni won
8: oda security vote ki won ni ke ta won ko mi o fi se ni pele
4: amo sugbon amo security vote o fi ra moto fun won se ri nkan ta so ni command structure la so se imakide o le pase fun olopa ni bi olopa ma koko lo o ko aso fa mo ge pe seyin makide ki se bayo
8: check se pe nitori security vote la won ajinigbe fi wo pe e je ka won lo tun gba
10: no land be
4: awon won le dahun o awon won le dahun sugbon ko ti mo nta la so ni pe ki se seyin ma ki igboho to da security network sile se bi to npolo se bo ni security network to fi so opa ipo asari do kubo ni security network won ni bon won ni gbogbo e awon ko ma so ni okay go okay lohun pe bawo ni wa se le je ki security network yi gbo ko ni ibon ki lo de to gba bon lowo to polo ki lo de to gba lowo asari ko dokubo ki lo de ti awon o gba ibon lowo awon full awon to deran to wa nugo awon flani to deran to wa nugo to npa wa ki lo de to gba bon ki lo de to gba bon lowo aranu ni gba ye buhari ireje ni fegbe ireje lo nda nigeria laamu nipa be security vote ko lo ma ran awon olopa sinu gbo command structure ni
8: kilo ye ka fi wa lo bawo lo se ye ka lo
4: sheri security vote
8: kini se to wa fun
4: tori pe mi
10: abejoba pa won kan so o si gba
4: ti mi emi o ki so ologun emi ki so oloselu mi de ki se gomina mi mo nkan ti won ni kon ma lo
8: sugba samo fun reto abo ni baba asati ni security
4: ni sugba mi mo kini ko bi pe makinde te ba de gboro oyo state e ri gbogbo moto je makinde ra fa won olopa atawon ologun won gbogbo won
8: okay
4: ki se pe won pin sapo bon ba de pin sapo asadi ti won na fun won mo ran ti pe oga ologun kan so nibati o je ologun ni pinle oyo yi ti mo gbo ko won so so di paper pe awon oga awon awon na won ma pon nkan la to ba ba pon nkan la o se se ko je pe ninu security
8: e ja lo ru se
4: ba gbogbo e lo bi eyan sadi ti won ba fun yan ni naira be wa pe ko na fun aralu to ba no naira mejo faralu to ba ko meji sapo ologun gbo mi ni binu
8: oda
10: e se
8: e ja woro
4: ki won ko ko na meje fun ra won ko na meta faralu nko to to su wa debita agbede ni e
8: oda ninu wero in the nation ni oju we kefa ibi ti ekunrere re to wa wike mu bolo nko to ojulu fubara lori oro po na gba form gege bi omo orile se fubara o leto labe ofin gege bi eto omoniyan lati je pe ko no bo ta wi pe o na fe dj ati wi pe iroyin si ti gbe wi pe fubara ti pada yobo killer nko re lawo wi pe o dj ugo ro ki lo tun biru gbolo ohun se wike oro tin be laarin won se na lo lo ti o lo tan abi ki gan ni won jo gba laarin ara won se nigba ti fubara ba wa pari isejoba te to ba po nbe na ni si se ogun oje rodo
10: lo omo mi iroyin kan si tun gbe pe ninu egbe oselu pdp gba ti won se eto diba benu won en ti yo tun ja ti won fa kale gege bi en ti o je ajojumo fun ipo gomina nbe won ni pe wole wode wike ni
4: sere eni to ba wedo to wedo ti o ba pada to ba ya yo kun luweri ngba to ba kun luweri oju aja lo ti fa fun wike e fi sile e je ko ma se nkan to je lo sugbon tori poli inu e ni awo
10: lo fi gogodo
4: lo segun woke odo awo to de wa leyin kojo are tinubu lo tori ti o ba je are tinubu to wa ninu go to nje jini to fun wike ni agbara ta ni wike former governor ni gomina atijo ni ohun ni kokoko ni gomina akoko to ma ko lori oye ni beyen seri nkan to wa sele yi lona kini ge bi bin pe se so omo nigeria ni fubara o leto lati gbaputi tori o ti le ni omo odun mejidilogun fun eni kan lati wa ma fi kala le pe o gbodo gbaputi o ku so wa awon ara ipinle rivers sugbon nkan ti mo fe ki wike mo re
10: e sugbe ke to lo jina iruke ni pe ninu adeun ti won se ti won fi young ban ni wipe ohun o ni lo fun sa keji
4: adehun won
10: pe ohun o ni lo fun sa keji
4: ifa ma gbo adehun won adehun won ni sugbon iwe ofin ta lo ni nigeria constitution nigeria o so wipe any constitution any act ti o ba fori so constitution to pe nkan to wa nu e o ta ko nkan to wa nu constitution o gbodo fori bale fun constitution ni oro won gbodo fori bale fun constitution tori wipe o so pe anybody who is 18 years and above o le gbakuti so to ba je pe constitution lo so wi pe wike le gbakuti fun bare le gbakuti oro koro ton ba so labele o gbodo fun
8: bare constitution ni lori lede nigeria ni bi ta ti so wi pe ofin sise te ti tayi na ti daruko ofin ki e un constitution gaga bi baba asale ko so fun eni to wu to na leto lati dije ko so fun wi pe o ni dije bo ba dije o ni wole ko si ni wole na ni agbara baba asale lori awon oludibo ki oju wole yin firisi
4: iwa baje to dopin seri nigeria ibaje nigeria peka
8: ki wa ni larija
4: bo mo
8: wa won oludibo se njade
10: e je wa be
8: ninu ojo
10: se iwo to lo baba asale to lo bere kan lowo baba asale to si ni adun to se fun se o niro bi be o mo jise fun awon eyan nigbati gomina de gomina se makinde won ni pe awon ni godfather ba won ni god the father pe awon ni baba asale kankan a se bi gogo re se lo iwo to ba ti lo baba asale yo ni ti won so mo pe iye bayi ni ko ta temi iye bayi ko ta temi igba to ba di be to ba ko to ba fe se soro ni ri bayi
4: ifa a ni keyin o ma je ko ni ile anu e a sugbon akasu mefa ni joko e kan opo nigba ti fu bara de be ton tori pe baba asale aparo baba asale fe jejo lohun lo o de mo pe oruko tohun lo wa nbe lo so pe rara un to faja ni yen eni to ba nu mo o se se ko nule
8: anu me nule
4: gomina oko nule ni mo fe ri o se dare gomina kan wa to ti ku ni ipinle ojo mi ni daruko e awon ma ko ki won ma so pe eyan dada ni eyan dada ni eyan o se nu dada ngba ti mo si sise eni kan so fun mi o ni ninu omo to so fun mi na o ti ku nisin o ni 32 million nigba to wo nje owo nigba ye nigeria o ni 32 million lawon ko sinu bootu moto tawon gbe lo fun gomina yen o ti di gomina tele nigba yen tawon gbe lo fun o ni baba kan to wa baba ti mo fe so yen na ti ku baba yen na o ni ohun na baba asale ni o ni awon tun to owo ko wa so ye tawon ko lo fun baba asale awon tun gbe lo sile e to gba eni to wa fi owo se to fi jogele deyi mo wa fun ticket se ri ise ti awon baba asale ma nse niyan baba asale koko joko si kona koko ma so pe ali ni ke dibo fun o to je pe eni temi fe dibo fun oto ibi ti awon omo nigeria ye kan ti gbon ni
8: sugbon se mo wi pe sugbon se mo wi pe eni ti baba asale to so yen o na ni yo wole
10: be ni
8: lorilede o na ni yo wole bo ti bu kai lagun to bo ti bu kai lo ro kai wa ni
10: o si le da lo laise po tele kan la so lese mo le goke
8: ti wa ni larija awon oludibo ninu ojo
4: o na meji ni se ri awon oludibo ibi ta ni won gbe ti se mi ni pe won ti fi ise won ti fi pa opolopo mo lori oludibo ti won ti gbe sinu sago ti won ti de mo ni sago fodidi odun merin to won ti pon loju o wa da siko gbo won wa ni ko a mo ri kini kan mori lori foran ti awon kan ton pin owo egba kaadi won
10: erin ya je aje ko aje aje osi meji ati mi minira
8: aje ran se
4: so won gba kaadi won se ri ise ti je
10: kelobi
4: ko ba le ronu daada mo
10: osi bo ya money fun alade pe to ba di christmas
4: je pe won fi kon fi nle won je ton fi gba ton de lowo
10: won ewe ja dojudi oja laughter house lawa
8: ambo 37

limited ni mo npe o si awon ni won ni ile to to bi 50 plots 50 plot of land ni mo we ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem camp ati beggar buster gogo lewa patapata lo je ojulowo ti ko si si wa lo mu nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere lanta eni to ba wu lati ra eka le kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa ati ta mo we pe swan tan pesu lanta lowo lowo bayi awon we eri to je ojulowo lo si wa nibe gogo plus to ku lori ile yen ko ju adota lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile da ile loni nile ise my abuja home limited lati ra le ti e ero ibanisoro

Ewo baba beti ogede lale kojumo to mo yo yo ilagba tutun oju agba mi lade yi ko lo bele ko ya tete mo bele ni o oju agba mi lade yi ni bi omi ti fe mo se wele wele nile olokun aloju agba mi lade yi ni bi odo ti fe mo mi jigbe jigbe nile olosa sugbon e wa so fe ni ti o ba le wo e ko ma wonu omi o omo ti o ba ni baba ki ba won degbo leyin

wo nbo leto yi ka yin mo esun mo bi etun wa gbo tutun gbele gbo loko eto yi ni gbogbo akoko yi ni kan yi ni gbogbo ojo ini egbe wo eye wo omi gbona yato si tutu olohun lolohun agbonsale loni ho wu ho wu ege po ni gbo ka to fi ge omo gbegbedu o ile ka po loja kisago to wo mo kele otoleja otoleja owo eja yato sowo eja

Olade Alabi lo n ki gbogbo le omo ba lode osogbo oga oga akomo lede odu amo wole jigbini bi ate akun omo ba tin gbele se bi oba ajagun ma fiti ba se ni ye awifun ni ko to dani agbalagba ijakadi ise de lojo lo fi wu me atogbangba loya majaya lolo aya lolo ko sun won nigba otel

mo fi gbigbo sai gbo o le kan ji mi lodu o ji kakaki mi o le to ji kakaki oba gbe e ba nbi pe nbo ni yo ti fon to ba ti e fon so le dun bo ya le mo wi pe kele odun bi ka mo we ko da bi ko ye ni aja le lo ni gbigbo agbo mama lo ni kikan loja iba koda le ni iba seda o na ni mo fe to te ni le lowo ibeyin angeli to n gbe nu afefe ibeyin malaika to n be ninu efufu lele mo se ba fa won elesin musulumi mo se ba fa won elesin gbagbo be ni mo se ba fa won elesin adayeba o

pokiti pokiti popopo te ba ngbo pokiti pokiti tabi te ngbo pokiti pokiti ile alala bi lodu ote igba lo o ti ya sokoto eto yi mo tu ya gba ni solode o omo onile gbale omo lona lo gbona afefelele fe dile tokun efufulele o ti ya wa fe dile toza yo ba na lo so wipe afefe o ni fe ko mo kan gi oko yo ba dun so yo ba dun lede popo sugbon opolopo ni ogbo yoruba ti won si yoruba lo ninu gbolohun ede enu won ti won ma nso opolopo yoruba lo nilu atunse ati atunto egbo yi won ni kainde lagba won yan taye je gbolohun yi ku die ka to gbolohun ede enu wa yi o le da ote ati ija sile

Oda sebi taye ati Kainde omo meji ti won bi ninu iya kan na ni won iya kan ati baba kan lo jo bi won awon omo ba won yi won ma pe won ni beji tabi ki won ma pe won ni edun jo bi taye ati Kainde omo iya kan ni won o inu kan na ni agba jade ese mi woto woto e ma fi gbolohun ede enu yin daja le o e ma so Kainde di ota taye eyin na le bu se gada te tun bu se gede te ni esu leyin beji idowu ni won wi yen o omo ti won bita le beji ni won pe ni dowu eyin eyan ye kini de te fi wa n pe idowu lesu leyin beji

mo so yi mo gbeti e tun gbo yi oba akimo wa ade alaafin oyo iku baba yeye pelu oba ni togugose kabisi oni ti lefe eyin oba mejeji yi idobale mo ati mo finki yin o ati ojaja ati lefe ati alaafin toyo oba alade nla nla won mejeji yi je awon mejeji lo nsoju oba alade gbogbo nile yoruba apanle gidi ni won ma nfun won ni gbogbo bi ti won ba nde awon eyan ina lo fe so alaafin di ota oni ta npe tan kitan ki le fe gba ni di ote yi na ki lo de to je pe idi ko baje nle lomi nwa e jawo ni di ote bole nbe o

o ma n wo mi lati se ifigagbaga eyi la won oloyibo n pe ni competition inu idije ati ifigagbaga la o ti mo wi pe o ye ka le tepele mo nkan ta ba nse nkan to ba nse ti o se eni to nbe du o ni le jawe sobi idi ni wi pe o ti wo wi pe se bi wo nikan wa ni gbogbo ise yowu ta ba nse oni lati se daada iwo nikan ko lo wa loja man gbagbe pe eni to ba kuna mo ti eni o tayo tawon eyan ba ti gbese eyin mejeji yewo eyi to ba da ni won mu o eni to sun ke sun ohun yowu to ba wa gbe lowo to nse o gbodo se daada boya lo mo wi pe awon kan we won so e wi pe bawo la won se le gbe ise gbe ninu nkan tayo mejeji nse yi

0: ijagba mi le ye igba ti pilot to wa balu on ti tin kepo si wi pe apa awon oka mo ni jinijini ti mu elomi ti koko dakuna ewo ewo somo sile bi nkan kan ba sele si balu ta de wa nbe sa wa le bo le bi ko se se o bo ba ti e sele ki le yan ti e ti se na bo ba ti e sele ke yan na ti mo wi pe titan ti de ni afeni tolorun oba mi o ke ba ni oni nkan to tun fe se nle aye on lo le ye
1: e para mo
0: chebi on ti ati e man so ni wi pe ti jamba balu ba sele be emi se bi oni kini kan ti won ni gbogbo eyan o gbe wo ni o mi o mo beyin ile ibo tin pe o kini ni won ni yo mo gbe eyan bo wa le die balu to jalule yi se kini yi o sinu balu yen ni abi bawo ni bo ba wa wa nbe se kini ipo to be ge ti o fi kan gbogbo awon to wa ninu balu ohun ni o
1: e para mo
0: e to ma gbo yi ati wi pe se won ti ko ayan ni beyin o se lo ni o ti nkan kan ba ti e sele ta ba tun wa lo ta nbo wa le die nbo la mo ti kini yo ba le si se ko le gbe ni sinu alagba lugbu omi okun se ko le gbe ni sinu papa ni eyi te npe ni desert se kini yi se ko le gbe ni sinu agiju gbola nbi ti kini won atekun wa ati pe se ko le juyan si bi ti waya na oba wa to je pe bawo eyan ba kan lasan oni ton o jona teyin ni o

Beba gbagbe ninu odun 2025 won kan na lodun to koja odomode kan ni Ibadan afẹ Babalọla University lo ti kawe jade Lekiti mo gbọ ngba na ti won ni o jabo lati oke parapata ile awon agbe ti won pe ni Coco House ni Ibadan keyan jabo latoke alaja medogbon ani ani o se gbogbo wa la mo wi pe oni ton ko le ye gbogbo eyin alabi amo to n gbọ mi lakoko yi won ni gboku omo yin wa gba yin nile o komo wi pe tawon molebi omo yi ba n gbọ mi lakoko yi o le gba omi je loju won to mo eyan ba ku ni majesi lomode lenje lenje ko ni dunyan ko le dunyan lo titi itumo yen ni wi pe omo odun kan si meji bi meta to ba ku mo ni lowo iwon ba ni odun yan ma ama omo to ti dagba to ti ka gbogbo owe tan ka dede gbo iku e lojiji ogbe okan nla gidi ni o ti o le tete jina fawon obi e ogbe okan nla gidi ni se to wo ta ti na le omo na ni ka wi ni abi ti idamu ati itoju ta ti fun e wo awon to kan lo mo

awon wonyi o pe ti mo tin bi ijoba wa emi nikan ko ni mo wa nbi won gbogbo wa na la jo nbi won ani awon wonyi kini won fe ta ni won sise fun ohun ta ngbo ni wipe ijoba mo ni pe won ni bi o ba wa je be kini se gbogbo awon eso alaabo oluwa ta ni nile yi tapa gbogbo won o se ka won se nkan kan be ni die ni looto o dabi en pe ijo ti lowo ninu ipaniyan lotun ipaniyan losi ojojumo ni won jiyan gbe o ipaniyan lotun ipaniyan losi lojojumo ti won ba simi die inu won ti fe ma dun wi pe boya ati segun won pe boya won ti jawo ojiji la o to ma gbo wi pe won tun ti de o won tun ti de o le ma gbo pe iye eyan bayi ni won ti pa nibi bayi nibi bayi o se di pe won gbele si lojojumo ni yi tapa wa o wa fe ka won mo e wo o je nkan etiju pe apa ijoba o ka won se bi won ti le ni joba mu ni mo ogun ni won je

kun o ga o gbogbo nkan won gogo awon nkan ko se mani ati ko se malo se lo le kokoko bi oju eja omo so ti jan loku baye o omo so ti yo ko si yen mo beyan kan ba nawo bi eleda bayi o ti mu nkan mi mani eni to sise owo ko gbadọ ma ba won nana kuna lakoko yi lakoko ta wa yi lakoko to wo so te yan gba ko to na eyin oni se osu yi da be ni abi be ko owo wa ni bi to wa looto o amo sowo to wa mo ni oni ka luko lo mogbon to nda to fi ni owo to ni ba wo lo se ni nto ni sese owo e lo fi ni abo mo kan kun eji iwo na mo oni kun lo mo ka bo se to se mo lakoko yi bo se gba loko opololopolopo nta ti won fi ni nti won ni ti won fi ko nti won ko jo ilu yi le koko e ma je nta yin o le koko fun gbogbo mekunu ati talika afefe gas ti won fi ndana o ti won epo petrol ti moto nlo o na ti gbenu oke baye o be moto la wo ka to lo si bikibi bi be si ko tabi ka gun okada awon mi won gbe moto won jule won o le lo mo epo petrol lo so won da be ewa mo gbo bi won ti e wa gbe moto jade ki se bi ti tele o ti di ke yan mo so ode lo bayi o nbo la wa fe gbe yi gba ojojumo la nso wi pe se ba o se mo ba lo ni yi oba mi mo si ju anu po wa wa ba wa taye se sise sise wa da bi ole iwa ki wa ise ku se an di gun jale an gbe nipa ka fi jibiti lowo ka se tutu ola ka fi lowo awon iwaye la wa gbe wo bi ewo ewo samani asiko ina lo so melo mi domo komo to fi gbe wa ki wa wo awon kan se won fi nlowo awon kan se won je lo lo na fi nse wi pe oja ikun baje awon ojo na ni opolopo yawo ile lo ti do ni na bi to ti do ni sina aja ajo bi won o ti jan ninu ile lo so da be atohun atoko pelu omo oko elomi ko nise lowo on na lo n boko e to n ba gbo pukata enu ile ewo ntaye da melo melo ni ki nka ninu awon ti o si nle oko won sugbon ti won ti bimo to je pe awon lo n da bukata omo won to olomo kan olomo meji tabi meta awon wonyi ni won pe ni single mother sese owo won wa to won je ni igbawo ni won ni di oloko kan okun kan bodu awon sese nko olomoge gbogbo won lo gbe gba asewo ati je ati mu ototo omi ko ni ya ko ni baba mo omo olomo o ma se o odo wa wa do ni jibiti tan gbogbo won do mo yawo opolopo mo le yi lo fi lu won sile ti won gboke okun lo ise aje ni won ba lo sibe won ni bile yi o wo mo won gba bomi lo e wa wo won ninu otutu ni lu oyinbo ti won kan akanpo ewo ti won ba nlo bi ise won bi be ko otutu ni o gbemi omo elomi se ti le yi ba da to wo kini won lo mu nilu onilu nilu oyinbo ile wa n fi atunse ilu wa yi onilu atunto adani waye wa ba wa mu gba to dun wa ka le fi owon gogo gbogbo nkan won yi pitan nigbeyin aje n fi akoko yi ki gbogbo awon mo le yi to n be nilu oba ti won wa se aje lo sohun gbegbe won ko ni gbe soko wa nkan je kò sí ìlú òyìnbó tẹ́ẹ̀dé tẹ́ ò ní bá ọmọ yorùbá ń bẹ ẹnì sọ ní us ẹnì sọ ní uk àwọn ọmọ yorùbá pọ̀ ń bẹ o bẹ́ẹ̀ dé canada bẹ́ẹ̀ dé australia àwọn ọmọ yorùbá pọ̀ ń bẹ.
se bi to mo Yoruba o wa se ajede e ka lo sile China e ka lo si India e ba mo Yoruba nbe o be de Spain be de Italy omo Yoruba won ya pa sibe ka ma ti wa so ta won le adulawo gbogbo ko se bi ti o si Yoruba o on to wa sele ni wi pe odun ke wa ni yi telomi ti wa lohun ti o wa le mo odun ke dogun ni yi to me elomi ti lo si ilu oyinbo ti o wa le mo koda ologun odun be nbe pelu to je pe lati gba to ti lo ko pada wale opolopo awon to lo ti o wale maye nje ko ni ya yin lenu te ba gbo pe omi foko sile ninu ile ko to lo omi fiyawo sile ninu ile ko to lo omi fomo sile ninu ile ko to lo owo gbogbo eyin te wa loke okun eti yin melo aje eweyin lo belede je e ma wale le kokan e ma boju wa yin le kokan sokan awon eyan te fi sile ninu ile se ko fa yin ni mokan gbogbo won o ba ti e wa fa yin iya ati baba yin ko sokan won o fa yin ni maji o de gba to ba gbo pe won ti ku ko to wale wale wale wale ile la gbe ile koko nta gbe ajo ni dun ka ma lo sile mo o eto gbele gbo lele ite ngbo yi o pelu Kolade Alabi omo oba lode osogbo lapa bi ta wa yi nipele la so egun e ja lo gbo sele gbanko gbi teni isele gbanko gbi te fe gbo yi akole e ni mo pe ni omi oku o ke mo pe omi oku ose meta la fi so ose meta le fi gbo omi oku

ololufe eto yi o leyin osu meta ni abibatu ati awon obi e ni won ba wa bayawo kayode won wa kan de bi tin gbe iyen temilade temilade lo ko yawo kayode nja o won ni ejo won ni ejo oko e la won wa fi sun wi pe o fun omo awon loyun o de ko lohun ogboyun won ni ko kilo fun oko e gidigidi ko ma ba kan de ninu yo be kayode ti wa wole temilade yawo e ti wu o fe be lo ba so fun oko e wi pe yo ko lu ko wa tan bi afefe ti fe bayi o oko to sin lo USS si ta won yi o kayode ni kilo de kilo sele on to ba sele ni o so fun mi wa ya mi temilade so on to sele fun kayode o ni ngbo ta ni je abi batu to fun loyun be ni abi be ko a ki konu omi ka to ma ki gbe otutu kayode o ni nkan kan to tun fe so mo ju wi pe ise lo do bale to nbe iyawo e lo oni ma idea o to ni ise isu ni

se looto iwo lo loyun nu abi batu ti won wi sha don ta jo se ni yi emi nki bon iwo lo yin bon n sita se bo so pe mi nikan lo ni ni ase oloju mi sita emi lo nu kan pelu e iwo lo nu meji pelu mi o ti da loko yawo ba di yawo e lese mu nbe o de jo my dear mo kan ni kini next time pelu eni mo kan ni kin to wo ni mi o mo wi pe o le di nkan labe yen temi lade ni o da o nti gbo o ni kini ka won ti se oyun nu e bayi si ka yo de ni ile won ni o bi si ohun o de ni gbo mo yen o iyawo ni be ko o ni awon obi omo na ko mu ni keke o won setan lati ba fa ijogbon lati ba fa wahala gidi o ni ko ma ba won ja o ko je ka won fogbon se ni o o ni ko fi omo na sile ko je ko bimo to ba bimo nu etan igba na la won to mo kiloku ta won fe se

e wo bi won se ngbe abi batu dele wo san ti o ti bi mo eni to tin se yu ye tele lomo ba tun mu mo ah won ni ko wa nbe titi di ojo keje ko ma ti lole aba mo tomo ba tun mu abi batu wa nile wo san di ojo keje o wa nbe titi di ojo keta omo o mu o ah ni doctor ba ni ko ma lole a je wi pe akoko ati bi mo ko ti to niyan o emi nti yen toto bayi ni abi batu se pada sile won odo awon obi e na lo kuku n gbe tele tele adeun ti kayode se fun awon obi e ni wi pe oni ki won je ko mo na o wa lodo won na ko fi bi mo wi pe keto to ba ti bi mo tan won ti seto ibi ti o wa ti o mo gbe eyin ko yi oyun wa ninu abi batu fun osu mewa ko bi oyun wa nikun abi batu fun osu mokanla ko bi ba mo ba ti mu na lo tun fi le lawon doctor ba ni ki won ma gbe bo won ni awon lati sise abe fun niyan o

iya abi ba tun lohun o gba ki won o si se abe fun omo ohun o wi pe o gbodo da nkan ebi ni iya omo yi na ba tun na se sita afa kan be ni okene afa yi tun si se esegun ni apa kan odo eni won gbe abi ba tun lo o ti won saajo fun omo yi wi pe ko le ba so layo lai si se abe mo ki gbogbo eyin to di word this sinu ni akoko yi to je pe akoko to ye ka ebi mo ti to amo ta ti bi oloyun odun kan wa ti mo mo o tin gboyun na ka ti o ti bi mo oloyun odun meji wa tin gbe oyun na ka ti o ti bi mo abi so ya yi lenu ni awon oloyun odun meji meta won yi kini ka ni o fa saba bi eyi se ka ni ise aye ni abi bawo se won di oyun na mo won ninu ni abi bawo awon atita ni won jo nja to di oyun mo won ninu eni to kan lo mo

won gbe abibatu lo sodo afa okene yi ni ohun fun won ni ojo meje pe abibatu obodo mo bimo yato siyen kayode na o da won da ba won male bi abibatu se ngbo otun lo na npo si to nse ajo bi omo yi o se bimo o koda emi lade iyawo kayode na ko dada oko e won jo ngbiyanju lati se ajo fun abibatu ni ko le ba bimo eyin ko e nigba ti ojo keje pe omo mu omo yi o die lo kuko bimo sinu moto nigba ti won gbe lo sile ewosan asokale anfani fun gbogbo eyin te di word se sinu o afon yin o gboko to di pe yo wo le na won molebi abibatu ba pe kayode pe iyawo e ti fe bimo o iyawo e ti fe bimo ko ma baba yi o iyawo e ti fe bimo o awon tin gbe lo hospital nile ewosan bayi o ko ma bo o won juwe ile ewosan ti won gbe abibatu lo ni kayode ati temilade iyawo e ba ko nu moto lati lo pade won lohun

ẹyin kọ e won gbe omo idele iwosan won gbe idele iwosan ti o ti bimo awon nurse gbe omo e wole igbebi ti won tin bimo won tete lo pe doctor wa ati nurse ati doctor gbogbo won sa jana jana wole igbebi lo iya abi batu wa nta ati kayode pelu iyawo e tin je malade ti gbogbo won gbadura wi pe ki omo na so layo emi tin yin toto wa ka ti kan doctor ati nurse wa ninu ile igbebi won o jade wakati meji won wa ninu ile igbebi won o jade awon malebi n duro de doctor wi pe ki won wa ba won yo nta igba to ya nurse kan sawa sita jana jana jo n wi pe o wa mu nkan kan ni ta ti doctor ni ko lo mu wa ni mo ti jade ni won ba n bi pe abi batu nko so ti bimo ni nurse yi n juwo si won pe ohun bo o ohun bo o ohun bo o kilo wade kilo sele ninu ile bayi leyin wakati meji abo ni doctor to se tan to jade sita

boju boju ta lo wa ninu ogba eto na baba osogbo ni o Kolade Alabi omo oba lode osogbo ewo ni baye awon oloselu awon ti npale Monday odun 2027 o oga o emi ti o ni dola ti nba won dajo osu mefa mo gbo mo gba be nta awon oloselu won gbadọ tete mo pale Monday igba na.

awon eyan wa nbi mi wipe kini nti mo le so city ijoba to wa lode ni ipinle osun yi emi ti mo wa lati ipinle osun ti mo wa losogbo ti mo tun wa jomo osun bo ti le je pe emi ki so loselo sugbon ohun te ni kokan won ba se ta ba lu won logo enu ko le wo o e wo a fi ota ilo si waju afeni ti o pa pe gan governor Demola Adeleke loku o gbianju o kosi bi towo ja gomina na ode ni gbogbo ilu lanla to wa losun ko sese di gba te eyan ba gbowo lowo gomina kan ka to le po keke e

ewa mo gbo ni odun ye ni pele osun gbegede ogbina bikun lo loko ni bita ko teni tani o se gomina egbe oselu bi melo to gbajuma na ni won jo fe da mi laka na o eni ti o tayo ti o yege ati mo o digba na na inu osu kejo 2026 yi ni

wa wo ki wa se ni madan ni kan lo sise de o ni gbogbo oke ogun doyo dogbo moso e wo oselu ote yi o ti yato si to jo si o gbogbo awon gomina to nse daada yi won ti si awon eyan loju ti gomina mi ba debe ti o sise to nti won se awon eyan lo fe le ma so loko ti ba nkoja lo eni ti o ba le sise gidi ko si awon eyan lo ko ma wule gbegba ibo

ati ma se ba onikaluku won ni won wo bayi awon wa npin owo pin je gbogbo yen o je wa mo bi o je pe gomina ta ba debo fun ko so gbodile ko so akitan doja ko fiyan lole ko se nkan mo ni gbagbe to je pe gbogbo ilu omo po kike e to ba lo tan awon eyan ti gbon ni sisiyi omo ilu abi ni won debo fun o te yan kan ba npin owo fun won ti won de mo pe eleyi ko le tun lu se o kan wa lati ko wo ilu mi ni o e wo awon eyan mo tan ni won le gba owo ni owo e ti won o de ni debo fun.

fundi eyi lekan si mo ki governor Seyi Makinde nipele Oyo won le se daada o ti e je pe gbogbo aye o le fe ni tan amon tawon to fe ni ba ti poju awon ti o fe ni lo abuse buse to governor Seyi Makinde nipele Oyo egbo bata te wo te ba bo bata na sile ta ni wo bata na eni ti o ba gba ipo lowo yin ko je ni ti o tesiwaju ninu ise idagbasoke ipinle Oyo ni o

ẹtun wo atunse ile iwo san wa nbe o atunse ile iwe o wa nbe o itoju awon osise feyinti atawon to wa lenu se oba lowo lowo nko melo melo ni kaka ninu yin adepele e wo eni ti a ma fi se gomina ipinle kan ise nla nbe fun nitorun lati se o ipinle ogun nko mi o gbe be mi o si man tin sele nbe omo egbe oselu APC na ni gomina tin be nbe o yen governor Dapo Abiodun ama won ta won yan so fun mi ni wipe awon na npe yanju eyan mo ipinle ogun egbo so to ni gomina yin se won se da

ohun ti mo ma daju ni wipe eni ti o ba laya ko gbodo wo eni to laya ni ko wo o eni ti o ba fe ba oko idile won je ko gbodo jade lati se gomina o oje lu to je pe owo lo wa ko ko gbodo jade lati se gomina iye to ba te de be to se mona mona patapata ko se sa kini to ba jade pe won lo fun sa keji ibo la won eyan o fi juwe ile fun ko de si ipo kaka to tun le dun ninu oselu mo ti won dibo fun won lo ti ba beje ngba kan nigba ti nbe nbe tele.

ati gbọn ilu so wi pe awon ogbagba ku gba mo eke yi ninu awon oloselo to ba debe ti o se nkan kan aseme lo nse yen won ni won ta lo nbe gi ninu gbon yen oni ohun abemo ke se gomina nikan la wi gbogbo oloselo ni o koda ko je kanselo ladugbo yin njo se daada sadugbo yin bi ko je alaga ajoba abile njo se daada sadugbo yin bi bo je omo le igbimo asofin ipinle oni lati se daada awon ti won yen sibe gbodo so wi pe omo lu abi lo je eyin tabuja omo le igbimo asofin mejeje okan yin gbogbo ipo yowu to ba ti mu ninu oselo ma je asiyan fa awon to yen si ipo na bo je commissioner ko yo esile o se le la bo wa ba osun ola fi won ise to ni kaluku ba se bele gbo le to te ngbo yi o mo ki ni gbogbo bi ki bi ti atẹgun eto na ba fe de eyin olulu fa eto yi se ka mu lele lele ni abi ka mu lele lele.

0: Hello, kilo ko yin o ta lo wa nbe o.
1: Ta da ku wo pa wa na
0: le. E tu eni odun melo?
1: Ogota ati meta.
0: O ya kilo nse yin o awon agbo malaye tin gbo bayi o, kilo nse yin e salaye.
1: Ti le le so ala kita ni baba.
0: E le sun.
1: O le sun lati bi odun bi me odun keta lo tin to ba ri le su keko ni opo odun meta.
0: Ta ti se. E sun.
1: E mi sun baba. Aromo ta mi la ya mi o mo le pipo kin ba wa la aro dale ni ni so kin ba wa la ta le bi je peji ni ni so
0: ayo mo e sun pinpin
1: ni so ati lewo lewo baba
0: eh se lo ba won doctor ke salaye fun won nkan to nsele yi
1: gbogbo mi ti lo baba mo salaye mo lo lo lo mo salaye mo salaye
0: e ti salaye fun won doctor
1: ah nigba mo salaye salaye ti o ti na mo mo number yin ti mo tun le sa nu
0: se won o toju yin lo hospital ni ti mo nbe
1: yin mo toju mi ko ya to na ni baba
0: o si ato
1: to lo ni ni se ti ni se gbogbo nkan ti se ti se ele mo ko bo
0: ibo le n gbe bayi
1: mo ni ya ni mo wa ni bada
0: oda kini number yin tawon agbo mo laye le pe yin si
1: ele ti mo to wa lowo yin na ni mi mo pe
0: ko se n to le ba yin pe nbe yen
1: loru wa ba n pe fun won ni number mi gogo ele yo na ji yo na ji
0: o ya
1: ifi 74 15 189
0: le le kan si
1: yo na ji 63
2: Gbogbo igi ba n wowe ni gbo igi opo oni wowe lailai ni ikan ni nfe yin e a oni ye dun yin ninu nigba gbogbo abe mo ni o po kokoke o po
3: o si olorun mi o po
2: 32 fm 94.9 a nfe ni gba gbogbo aye
4: o ya ki mo ki o life fun mi lowo won lo ti mo won wa nibi e furu e damu e de ni akoba ni badan lo wa o to ba ti nbo ko wa ba mi nibe 32 fm o ya wa fe

0: Ekaro aku jumo, aku ojo momo, odo dobi. Hidada labai, hidada lewa, gegebi awano shiwa. Ikani adeni kusuno, ikani fenye. 32 FM 94.9. Takale si laughter house, Ryoke Premier, Mokola Ibadan. Anki pe kabo sudito bakidioro laroi. Peter Olasupo, Captain Peter on Loruko Timi. E karo akojumo. Beshin to wa luri radio yin. Ona ni e lanfani ati mo wo wa loju opo Facebook ati YouTube 32 FM 949 fenye 32 FM 949 fenye e ka bo sori to gbagiri oro ki ma ki ojogun Yemi Farumbi OON tet bakari je aseju orilede wa Nigeria iyan sorilede ti Republic of Philippines ati Kingdom of Cambodia Ojogbon Yemi Farumbi Owen Ekarosa o
1: Boki yo Captain Pitu
0: Ekarosa
1: Boki omo ba to joko ti wa yi to ma sadura fun yin life to de ki gbogbo n te wa ni bi ile ise yi e ku gba ni ile tutu
0: e seun
1: mo de ke n te wa nle inu mi ma dupe wa nbe to realize yi se o ti pe e ma wa nbe
0: amen
1: la fia ti bale oko
0: amen
1: ala o ma wa nbe agbara olorun
0: amen e seun bakano mu ki omoba dokita olumide atemiloyi e ka ro sir
2: pitu
0: yes sir
2: mu ki egon mu ki egbon mi to wa legbe yen egbon mi pataki special person ni o ni oruko Jesu Kristi egbon e ma pe laye o
0: amen
2: ni oruko ti baba ti omo ti emi mimo o ki gbogbo awon eyan ton sise ni ile ise yi agbara nla to jiwa sojo oni laya ta lafia o wa je ka fitura lo
0: amen
2: ni fokan bale ni oru ati ola o la ma fi lo
0: ami eshun
2: ese gan
0: lori eto gbagidi oro laro yi lose to lo on la njiroro lori jinigbe lotun losi eleyi ti o tun wo ipinle oyo lati gba na won o ti ri awon omo igba on tan gbo ni pe awon agbesun mo mi ni e gomina la won fe ba soro ngba o tun ya ni e won je awon osise meji ni crane won ji won gbe won ni leyin 30 million naira owo itusile ti awon mo le bi awon eyan isan oni a to tu awon meji nsile la yo atalafia sugbon awon omo ile eko atawon oluko ti won gbe nijoba abile orire ni ipinle oyo ati gbon kankan lori oro won Sunday bo wa bota laarin ose to lo yi be awon ti gbe iko ile to abo kan kale o iru ekun security network iru ekun security network koda awon ti e ti lo gba onte ijoba ijoba ti onte lu iru ekun o bere ise eru o ba awon obaye je awon eyan wa bere si ni to lototo kaluku nwoye pe siru ekun ni yo ba wa le awon agbesun mo mi ni tiru ekun ba de nbo la motekun to si ijoba gbe amotekun kale kini ohun o ti so pe ka awon agbesun mi mo wa won ni tiru ekun teni kan soso dale ka wa tun wo oni iru ekun yi gugu ala mo ohun ti oju Sunday gbo kan pelu ijoba apapo lasiko isakoso are ana Muhammadu Buhari awon yan wa nwoye pe se ki se pe Sunday gbo tun fe fa lobo lobo se joba yi se kan fe ti Sunday gbo waju kan tun wa deyin se iru ekun yi so le gba iran Yoruba la lowo awon agbesun mo mi se nta nilo lasiko ile abi be ko ojogbon yemi farunbi iru ekun de won lerun ba awon oba yeje
1: emi ti ere rin daada to ba je odun meta seyin ni sadu bu so ka to so yi ma ko sara wala ndo ti so fun wa wi pe egbe kan lo nse to ni en ti o ba ti se tinubu gbodo wa campaign ile yoruba ti awon egbe mi de ngbe yan didi se o la wa fi abo le lowo neutrality to ni nigba yen ko ni mo so eja fi eti ta ba ni nkan se eja se ta lo ni responsibility fun eto abo government ni ba je federal ba je state ibaje local ṣugbọn awọn wo lo ni eto abo awọn wo ni ile ise to wa leto abo olopa civil defense NIA DMI SSS police Nigerian Army Nigeria Air Force, Nigeria Navy. Talo ni gbogbo e.
0: Ichoba.
1: So awon lo ni responsibility. Eto abo. Inu mi si dupe defense headquarters. Soro la ni ose tu koja. Won ni awon JAS, awon JAS. Ti awon ologun le kuro ni oke oya luwa si Southwest. Ko se ti o mo pe to ba le ole ko ni bi kan ibo mi na ni o lo lati lo jale ṣugbọn to ba mu ole kò lè lọ bí kankan mọ àwọn ológun wa àti gbogbo security wọ̀nyí wọ́n láwọn lé àwọn agbésùnmọ̀ mi kúrò láti àríwá wọn á wá sísàlẹ̀ ṣé ngbà táwọn lé wọn ọpọlọ wọn ò sọ fún wọn wípé tẹ bá dé wọn kúrò mi kan wọn lọ bómi náà ni ọpọlọ wọn ò sì sọ fún ẹbí tán lè lọ ní nàìjíríà náà ni pé kọ wá sísàlẹ tẹ bá lé wọn ní sokoto tẹlé wọn kẹbìnì tẹlé wọn zamfara tẹlé wọn bọọlù tẹlé wọn yóbe wọn wá sísàlẹ náà ni nígbà tẹtùbọ pé tẹ bá lé wọn yìí tí kì í ṣe pé ẹ mú wọn tẹ bá mú wọn sì wọn ò ní lè sá lọ bòmí tẹ bá ṣẹgun wọn sì wọn ò ní lè sá lọ bòmí ṣùgbọ́n ẹ kàn lé wọn ni ẹ fi òkété yìí iye torí pa ẹ fẹ́ pa kó lè tu nígbà tó bá tu ṣé kò ní lọ gbẹ́hùn mi wọ́n wá bẹ̀ sí gbẹ́hùn síbí ẹ̀yin ò mọ̀ pé wọ́n wá gbẹ́hùn síbí kẹ́ẹ̀tì wá dúró dè wọ́n síbí àbí ẹ kàn rò pé àlàáfíà òkè ọ̀yá yẹn nìkan ló jẹ yín lógún tẹ bá lé wọn sísàlẹ̀ bí kò kàn yín ṣé mo ti rọ́wọ́ kò kàn yín ni o tó nígbà tí wọ́n kó àwọn ọmọ iléèwé ní kẹ́bí national security advisor ló lọ ọbẹ̀ tó rí pé gbogbo wọn 300 and kìíní kan wọ́n tún wọn lẹ̀ nígbà tí wọ́n kó wọn ọmọ iléèwé ní Niger State National Security Advisor náà ló lọ ẹ náà lẹ́dẹ̀ẹ́ lé àwọn tó ń jí wọ̀nyí wá sísàlẹ̀ o ba to wa ki omo lori ire a wa gbo si ko je abasa wa ni gomina na fe ba so gomina ti o lolopa nugo ga ti gomina oyo ni ko ju amoteku amoteku ti o gbodo lubo amoteku eri gbogbo foran kan olode to wa ni ilu e oni ni gba to de to n bo pe awon agbesimo mi de olohun sare gbe bohun omo bana sakabule o gba to n de be to ri eke 47 oni mo ho
0: ibo jubo lo
1: so gomina ti o ni eri to ni bon wa ta ke wa mu adupe lowo inspector general of police pe wa tunde diso yo da fun e security ise ijoba ni te ba to ru pe e wa ki figo wo ka igbogbo to ti so pe e ba ma campaign ti o se tinubu nle yoba wa hale mo ti gomina ipinle oyo de lohun fe se gomina fe sare wa gbagbe o ti ade wole omo ipinle ondo lo ba sare lori sdp yo ba na ni o ere ti ni mo gbodo campaign o se awon ma wa ni gbekele ni
0: ina sunday bo
1: o so disu mi die ba mo gba wi pe agbodo defend ara wa
0: okay sunday bo se se tan ti gba wa
1: akoko wa renounce pe o fi se lu tori o le so wi pe egbekegbe ti o ba se pc oni campaign le yoruba ko wa lo fe gba yoruba awon ti o se pc nko ba lo se fe mo won o ni gba won ni e ye ni pe o te le koju ijadi si won iwo gan le wa di agbesumo mi si awon won ye se ro pe awon e ma ni gbekele nu e yo emi o kakun se de mo pe gomina ipinle oyo o ti se executive order te ba ma kura injo te ba ju marun e register ni office executive assistant on security mo pe lu nkan to de run na ni ki a ma fi asogboju ka wa je oloselu ti e a wa ma ni a n ba gbesumo mi ja ta wa poju si egbe oselu mi e register o ngba to ba investigate yin to won wa fun ni certificate of registration ngba ti ibo ma budget o ni tinubu lo fun lase tinubu ni ase anywhere in the constitution lati register security agency ke sise president
0: cheke se bi run ta mo ton polo na ni e ti ri awon iko ile to abo ton polo
1: awon seri awon ni ton polo
0: se se contract to abo yan fe gbe fun kaluku won
1: won lo register
0: oni
1: process ton fi register security ro ba won se bi different ni te ma register pa to ba so pe president lo register won Talo mi de fe se president. Mo ti daruko Yoruba meji. Se ba o pe kini o bo si. E to te ba fe je e lo si bu di face. Te ba register to se ri gbogbo awon security ta ma ni kakiri kakiri e to je awon security company. O ma register ni. Obo je wa e na o le lugo.
0: But ti gbogbo ba ti wa register gbogbo awon ti e na bi ijoba se fe yi se awon no fonran ta ri awon to je pe won gbe igbon gidi dani ni o ti won koju awon agbesumo mi san san
1: won o le gbe ban individual woman license lati gbe ban iba titi nubu de we be o cancel gbogbo license o la won to ni ba kon da pada won ti restore license ye so ba won ji ma da ti e se aba won to kojo e ma gbagba pe volunteer lo pe won o volunteer
0: ti ki joba pe awon iru ekun mora ke kun ma mo tekun ke le jo sise yi karo di maso ibi ki disa mo ti gbo fo ni abi kara so mo di
1: seri o se original mistake lati so wi pe eni ti o ba se gbe bayi ko le kan pe iwo to so eleyi o wa lo fe da egbe sile ma to so o legbe nse to wa de egbe se ki se nkan to so e lo fe fe gbe se awon eyan ma wo ngba to dide dije ohun ana to lo si ibarapa to lo se nkan to se ko legbe aba gbe ru iku e ko ngba na ko ni ngba ti o se rally kakiri kakiri abi Yoruba nation se ko legbe ngba to wa so pe gbe enikan lo n duro ti o de so pe eni yen lo ni ko n lo daily sile kini ka oyo ku ma wo ija guru le n ko leta si e je ka si kidi legitimately awon register bodies wa
0: Yato
1: civil defense
0: ten register
1: yeah to register
0: okay awon security ti won register
1: to register awon bank Vigilante of Nigeria, VGN, they are registered. OPC is registered. Emma Dapi, she loses security. They are going to do it.
0: I don't want to talk about it. Koto de pe ya bose.
1: Ega lo te e she pataki. O class emi. We are so ransom.
0: As ransom.
1: Let me just strike in Lumi as a ransom.
0: She joba kule yo wa sitan ati gbowo kale san ransom ni abi bo. Abamu yen ni o ti sitan ati gba.
1: Ti awon yo ku ye
0: fe. Ti crane awon osise ti won mu ni crane yen awon mo le bi won sanwo.
1: Won lo sanwo. Lumi ti so pe awon won yi owo yi ni won fi run. Wa se o ni owo to gba yi ni won fi run militant ti won owo wa
0: won fi roko won fi kole
1: won fi run militancy
0: okay
1: to le ma fi lowo to ko won le ma po si
0: eja roju oja Dr. Olumide Ademiloye
2: o wa nbi
0: ende eja roju oja ka padade ambo

wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si ti e si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so un meji ti won gbo bi ko se to mi freyin e 32 FM 94.9 ha ha ha ha ha ha. Emi Riki Onibudu ló sọ bẹ́ẹ̀.

Ekasun eyi ni a kojopo royal gbaye ni kan ni 32 FM 94.9 ta kale si laughter house ori oke tente premier mokola ibadan peter olashupo lo ni royin saju egu awon koko to wa ninu royin tuni ilese olopa nipinle oyo ni ati gbagbara lowo awon afurasi ajinigbe meta lagbegbe oke ogun ile ejo ti safomo jonathan lati lo dije duku are ninu eto dibo are todun 2027 labala royin le okere orile ede america lo ti se ikolu otun si ile iran ti se ju ado iku sowo si ibudo tawon kan ja ile iran wa to nti awon ko oju omi won lagbo iroyin re daraya iko egbe agbabolu mexico ni o mo gbalejo iko egbe agbabolu ti iran nasiko idije ifeye agbaye lagbo amuludun awon molebi ni ati fi ilana ito isunku ologbe osere ni alese kubo sita iroyin re lekun rere

0: ti won lowo si ilana idola emi to waye ohun olayinka eni to je ode mimo wi pe eni ti awon ajinigbe ohun ti won jigbe ona ni won ti dola emi re gba pada lasiko ti anjo fija peto ohun ti si je ode mimo wi pe iko le ise olopa ni awon ni afojusun lati daju pe awon reyin awon odaran gbogbo ile to ba wa jake jado ipinle oyo o wa ro awon olugbe ipinle oyo lati wa ni ojulala kan fi sori nipa mimo fi oro to awon le ise olopa leti lasiko ati awon ajeleto aboyoko bi en ba kefin tabi fura si enikeni be o ba gbagbe nje ode mimo wi pe awon ode yi ona ni awon agbesumo mi ohun ni okolu won pelu ibon nigbati en jo pija peta lana latowo awon afurasi aya jinigbe ohun lasiko ti awon ode na ti en sisi ode won lo lagbegbe otu ijoba ipinle ti bono ni ti gbelekun ile eko kan ti pa ti en ti gbe ile eko ohun iyen government day secondary school towa lagbegbe ijoba bile askira uba lo si ibo miran leyin ti awon agbesumo mi tan ji awon akeko meji leni ogoji gbe salo nigba tan ba won niroyin soro loni agbenuso fun gomina ipinle bonu dauda elia lo je odi mo ipe ohun gbogbo toto to ye ona ni ijoba ti n gbe bayi lati dole mi awon akeko meji leni ogoji tawon agbesumo mi ohun ti gbe ijoba ipinle bonu ni an tesiwaju fi dawun yan loju pe okun eto abo awon aralu ni awon mu lokun kudun tun ti igba igbadun awon akeko na jake jado ipinle bonu ewe ogoro awon mo orilede wa nigeria ni a ti bere si ni bere ibere kan ti won bere fun idahun latare kiko akoyawo gbangba lasata ati ipa eleti awon agbesumo mi towo bate eleti ijoba nje odi mo ipe awon ti tun opolo won se ti si nda won pada sawujo be o ba gbagbe ijoba ipinle bonu laipe ye ni ada ogunlogo awon agbesumo mi kan pada eleti nje odi mo ipe won ti toro dariji won si ti ye wa owo won pada tan wa da won pada sawujo kan mo lo layo ati alafia pelu bibura pelu iwe mimo ti qurani leyin teni won ti tele ilana eto yiyi opolo won pada to nti dida won leko lati bagbamu ni awujo iroyin je ode memo wi pe awon agbesumo mi ti ati toro darijin fi wa ipa awon sile ohun ni tun san owo osu fun won ti an si gbe awon igbe aye to ga ju bo se ye lo lai je wi pe ijoba na ni awon eyan eleyi ti won ti ko sowo awon agbesumo mi na nigba ti ogunlogo awon bere si ni soro okolopo awon omo nigeria ti ba awon akoroyin wa nikani 32 fm 94.9 soro je ode mimo wi pe awon eyan to je agbesun mi teni an toro dariji wi pe won ti tun opolo won se lati da won pada sawujo eni ti won ti jo awon dukia awon eyan ti an ti wo awon wa la bi pa ogunlogo awon eyan lagbegbe sagbegbe lai je wi pe ijoba won se eto kankan fun awon eyan eleyi ti won ti ko sowo ru awon eyan be boya nipa bi an se jodukia won tabi pa awon eyan won to wa je pe nse ni ijoba ni tun san wo osu fun awon odaran ti an ti won o si na ni awon eyan to ti ko sowo awon agbesumo mi na lo n to ku die ka to
1: o ti pe ti ijoba ti nse kini ti won ni won ti lo and once a soldier is ever a soldier gbo ru awon boko haram yen to ba te je pe ijoba o le ma pa won ki won fi won si live jail ki won ma je un be titi won fi oh awon mo ti ba rede yi je gan won le ti pa opo awon ti won ti wa pa won ti won ti pa family won lekun ti won ti pa elomi gan ko pa oju ran ganru oju la won ma woru situation yen bi pe ko wa ma bi quran bu won bura ko wa da won pada si gbo emi o fara mo yen o
2: awon eyan to ti pa nko ni gbo awon eyan wa nsin awon to je pe okan table ni gbo awon eyan to ti pa te pe a le so pe ye bayi yen bayi na ti pa ti ijoba wa so pe won mu won sin won so pe yen won fe da won pada si lu eyan kan wa fi quran bura pe awon ni se ise ibi ta won se tele won so de possible ayi mo ya won eyan me na ti mu to pada to ma fe carry out ti awon bi awon awon soja wa fe carry operation ko
3: in Nigeria yi ah ti get the right ya to get the right Nigeria to settle.
0: Lojo ona lati pese eto abo to peye saju lasiko ati leyin popo sinsin odun ileya ajo abore ni labolu civil defense iyen NSCDC ni ati ko ogunlogo awon osise eleto abo won ti to egberun 4 dini ogota sita jake jado rilede Nigeria ninu ati jade ti sita loni latenu alukuro ajo abare ni labolu babawale afolabi oje odi mimo ipe awon ti ko ogun logo awon iko abore ni labolu sita loju ona ti dabubu emi dukia to bi mo awon ise ijoba jake jado rilede wa Nigeria afolabi ene to je odi mimo ipe oga agba yanyan fun ajo abore ni labolu iyen Ahmed Audi lo ti pase lilo awon oko enuse to je ti abore ni labolu awon oko gboku gbalaye to fi ma awon oko oju omi loju ona ti tete pese eto abo ati pajawiri bakana ni akilo fun awon eyan tabi awon legbejegbe tabi logba logba ile ti n gbero lati da omi alafia iluru tabi ji nkan ijoba tabi badukia ijoba je lasiko popo sinsin odun ki won deyin nino iwa burukube bibe ko mo fuchu kata ofin

0: Ode ta lo mo eni ba mo ni ko tun gbori wole lo so to ni
1: enji o ba mo kuku temper
2: Oro ba mo tiri bayi owo kada ra lowo o
0: ola ah atowo se
2: ko se nto lo wo na nu won o
0: ah lowo PSG ati Arsenal gugu e di ojo Saturday be lati ago meta
2: be
0: ni e ba wa won ta se celebration e si mo
2: agun eyan mi mo be o ba ti bi ori ogba gate we le
0: eyan ma
2: sun sale
0: eh eh
2: ba ba gi wa le wa bo mo gbo ni tiri ti wa le ma bo
0: gere
2: gere be lo ja ki wole
0: ibi o ba wu
2: epule mi ni
0: gbogbo ona lojo yen ba mo ton watershed celebration
2: ona ni everybody ma gbogbo ona lo ja be
0: to ja sibe
2: so fun oni
0: eh
2: gbogbo ona ni
0: UEFA Champions League
2: be ni ile ma o ma o ma nautica
0: no no no no
2: no ma nautica
0: no no no no
2: capital letters mo fi so
0: le fi so
2: e se ka pe de letter keke
0: ada ga mo sori sare mu do futo so toni iyan na ni wi pa anfasiko yi tun lo gbo eyin ololufe wa patapata e ba wa wa lodun to koja odun iya tun fe ri yin nbe dodon ni ke wa se kini e mo kodun to koja ni ke wa ganu si
2: gbori wole
0: ke tu wa gbori wole
2: logun
0: logun logbo logbo
2: totally and permanent
0: UEFA Champions League laarin PSG ati Arsenal
2: ikani aderin posunu
0: yes o
2: to tun wa wa nile aderin posunu
0: aha
2: to tun wa fe gbe ti ile aderin posunu mi
0: aha lori oke tete premier
2: olo le se be
0: gogo la wa ni mo kola ni ibadan yes o
2: oko jo ye
0: oluwa mere omo ojo lo kiyi ka bo sori sare budo lo so toni
3: esther faladi omo jo dadi ti okola lo ko mi e ku le gogo le o
2: ba mo to ademola dejumo yin na ni
0: yes o
2: ka bo sori tori te tin duro de sare bu
0: sare bu sare bu da
2: a ni gbodo mashallah ki awon eyan wa ti won je kinu awon eyan o ma dun eh baba wa biola yali yali ni Luambog ni Germany eh sugbe lowo lowo bayi baba wa ni talu
0: yes o
2: London lagbade torino
0: eh o
2: ni ilu Italy atolo da won lara yani
0: atolo da won lara
2: be na ni for the Charles abi Charles Popsi
0: Charlie Popsi
2: baba e se gan ni o ojo ni ti yin na o ni tawo yin
0: amo
2: riri yin o e ba mi ke amu yin wa o
0: esa
2: don ki yin bi yo
3: that
2: daddy in here let's watch it in this
3: mogole ki daddy
2: o ti da o ti da ba tun de alamola ni boroboro ni ilu oyo amoriri e o
0: yes o
2: eh ti e ba se ball ta fe gba emi fe fe sakan do yo
0: ah
2: eh eh abi bo wa ni
0: ele koyobo
2: eh koyobo
0: koyo ele koyobo na be ba lo e koyobo
2: o ti da o ti da
3: ni
2: lo ke ko abi
0: ke everybody eh be ni lo
2: be ni oda ka ku Champions League lo yo a
0: ja pada ada won ju opo to wonu kulu te fi le sare budon to so toni 08090709409 0065 5009 0705 5009 ẹ jẹ́ àgbẹ̀ látàpá bí
2: mo wo ṣe yí òkúta dé wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ẹ̀ ló
4: ẹ̀ló
2: ẹ̀ló sáà ẹ̀ló
0: adéwálé láti bó o
4: láti di ose
0: bẹ́ẹ̀ni ẹ̀ká àbọ̀ adéwálé o ẹ̀yin lẹ́ni àkọ́kọ́ lónìí
2: ta lè fẹ́ bá nájà ale fe banaja
3: Mr. Adewale
4: eyin na ni
2: ibere le kelule wa fe
4: ibere le kere
2: elekini e musu like number 1 temo
3: mm
2: e ko wa fa bonu e ka banda ko ko me fa pere ta mo lo sa ko ma so ma won
0: Ah, what
2: shall we? He said, "We shall walk away, lock bar down." He said, "We shall walk away, lock bar down."
0: He
2: said, "We shall walk away, lock bar down."
3: The Lord is watching.
2: Well, what you lonely?
0: Are
2: they wally look or what you wally? What you wally?
0: Hello,
2: man.
4: Hello, man.
2: Hello, man.
4: Ola jide abo se den la tapata.
2: Eka bo sori tu mama.
4: Baba mi mo kun yin o, mo ki pa e baba wa chase o.
2: Baba
4: ta lo ko lo ko mo wa wa o. Baba mo tan eji se fun mi o, mo yin Olorun logo nu aye yin o, baba mo dupe fun yin o, eni bowo jari wale o.
2: Olorun won gbo yin daada.
4: Ati gbogbo awon olugbo wo wa patapata mo fi baba e mo fi gbadura fun awon to ku lagbara Olorun igbadun ni de ba yin o.
2: Amen.
4: Ti wa loko mi da bele loruko Olorun.
0: Bi a ba ri eni go ba de kopo.
4: Bi a ba ri eni ko.
2: Eni to go ta ba ri ba da e kopo.
4: Olo ti a fi suru si ni o.
2: A fi suru si.
0: Suru si ewo nbe e fi suru je ko hun.
4: A fi suru je ni ta ba ti ri eni to go. Ta ba fi ba di ta ba gba eni to go de kopo.
0: Ba de kopo.
2: Yes, I will go.
4: About your sick in you, Talafa.
2: A cab was read to you.
4: Oh,
2: Alefe Bandagal, sorry.
4: Okay, I'm sorry. Very careful.
0: And one more bummy dad out by me.
4: And go.
0: A bubble loan, Timofeca ye. Only show one la. Two money pass, sorry. Ni ajagbe e ba mi pin oro yi si isori oro to wa lede yoruba
4: ore so won la ni aturin come on nipa
0: oni so won la to mo nipa asurin ni ajagbe e pin si isori oro
4: isori oro teji silebu
0: ah bi oro oruko
4: Only so won la only so wo
0: Mhm
4: oruko oro ise ni yun
0: ah
4: aturin o ko ni fal nams
3: ojo
4: ti oruko
3: ojo ti pe
0: ibi ti won ti be si ngbe gbagi
2: e ri asunrin o lo ko yi wa nu oran re
0: ba mi kon ti edun mi amo ibi ti won ti be si ngbe gbagi ni pe oni so wo oro se ni
2: Aroje.
0: Ara mo legba mi. Hello.
4: Hello.
0: Eka so.
4: Yes, sir.
0: Mami abi bu abi.
4: Ate to mi ni gaje.
2: Amen.
4: Ola bi jan lati na.
2: Eka bo suri.
4: A o ni go wa wa. Wo ma se ti wa ju.
2: Wo
4: ni ta wo won lati pe de le ka je to mi ni se na. Ba ni mo ki ni wa ko jo.
2: se ibo ni ki wa jara leya
0: mami abibu ola money
4: agbara olorun ma ka
0: ola lodun
2: alhamdulillah
4: a ti ni ibere sanan te fun mi ni eje kokko gbe
0: ah ipade ti joko le afun yin ipade ti joko le afun yin
4: ara ma joko ni eya mo pe aye ni pali aje ojo mi ko ada yin la ko kilo o ti da fun mi ni de re le ka ta le
2: ni ya wi jare ni
0: ibere le kelo
4: bo wa ni e ba ti be ni
2: o wa re ni la fi tun wa re ni si
4: e ka te wa ru e
2: olorun radio
0: ada mo ti ko e mo abo mi abi boro yin ye mi ibere le kelo
4: eleketa na
0: eleketa ah mo si fe fun won ni beere to ro daada
2: mo fe ki won ko fa
0: mo fe fun won beere to ro daada oda mommy abi be je fun yin elekefa abi
4: ben
0: papa pa le wa se o e ko fun mi ni owe marun to ni oro ninu se ri poro
4: oro ara se ti mo ka le ni to se
2: o mo de ni
4: oro to ba gba le eyan ke fa ro
2: so o mo de
4: ni oro re olohun lo ko
2: o mo de ni sa
4: o di be ta ara se ni wo ka le ni to se
2: e ti so yin o dan le kan
4: oro du ba
2: oro du be ni o di be ni
0: o ka yo kan ye wa e wa e wa
4: oro ti ya ba da ni loju te ko ni lenu gangala
2: pe
0: o da wo loju o da mo bi abibu loju
2: o da wo loju da taja be ni
0: o da mo mi abibu
2: tori no mi do fun ni mo ba won yo ni won ni ha
0: hello
5: hello Mr. Mary
2: hello sir
5: Baba e ka so.
2: Yes sir.
5: Ama ti ro wo kola.
3: Baba mi sir.
2: America lo wo ki kola re o ti wa e mo worry.
3: O ti ti da.
5: A ti ku odun e mi so pe.
0: Ami Olorun. Ami o, ami o, ami o, ami o odun yi.
2: Ami, ami, ami. Ami adua.
5: Baba ma tan mu ki.
2: Yes sir.
5: E ku me beere kewa.
2: Ibeere kewa. Se ngbo mi daada.
5: Lagbara Olorun.
2: E kan ba daruko orisi eja mewa, eja mewa. O mama mo fe ke je ni o.
5: Okay.
2: Eja mewa. Mm.
5: Eja aro.
2: Aro o de ni.
5: Ote.
2: O ma de ji.
5: Obodo.
2: O ma de ta.
5: Ipia.
2: O ma de ri.
5: Alaran.
2: O ma da ro.
3: Ah. Oya.
0: Ha. E mo jo lo.
2: Alarun.
0: Alarun. Imo ran lo. Iran.
2: Alarun.
0: Ah, oro.
2: Alarun. Alarun.
0: Oro.
2: Alarun. Alarun.
3: E to ko ma ru pe yen.
0: Pala. Ninu mewa.
2: E Alarun.
0: Sa wa nbe nbe.
2: Alarun.
0: E mu.
3: O mo ti yen je kan to je ku.
0: E fo lo.
2: Mo ti gbagbe sande ni.
0: Ah.
2: Mo gbagbe ojiji ni.
0: Eh?
2: Ah. Mo gbagbe ejo.
0: Ah.
2: O gbagbe abori. O gbagbe opo lo.
0: Amodun.
2: Alarun.
0: Odun ti beta ni.
3: Odun
0: ti beta ni popo sisi ni. Ilo je o gbagbe.
2: Won gba tola.
0: Ada e je lo soju opo Facebook.
3: Soju opo Facebook wa. Ibere yin fun ti osan toni. Ohun na ni pe nigba wo ni Sir John McPherson di gomina orilede wa Nigeria. Ojo wo osu wo odun wo be ba daruko odun te fojo si egba be daruko ojo te fosu si egba o ojo wo osu wo odun wo ni Sir John McPherson di gomina orilede wa Nigeria e lo fi dawo yin se wo si wa lori opo Facebook wa 32FM949 fe yin e ibe radio gbagba gidigba si mo reti gbogbo idawo yin ni
0: bo ene ba gbagbe bo odun nu
2: be ni
0: e ba ti mu sikun e me gbo odun
2: nu
0: 0809
2: joker
0: o bu joker
2: be ni
0: 0809 7949 0906 2949 tabi 0705 5949 oju opo meteta to wonu okulunu hello
6: hello
2: hello ma
3: hello
6: Kati l'Amérique le wo la re ti wa ele po kan ba le
1: ele po kan ba le
6: se ki mo ga won lati le yin oju emi ti an o para sati o le ti ala mo la boro boro ati apuni lo nje mo wo be abi ola ya le ya ni adu ti ni nje ogun ba le apu pa le mo odun aso odun ayo o
1: mi olohun o
6: Láàmí mo kí yín o.
1: Tó bẹ kábọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan
6: sí. Ẹ̀ ní dàgbà sí èrè
1: o. Àmì àmì àmì.
6: Èmi jí yín gbé o.
1: Àmì àmì.
6: Olúwa Mary ọmọ òjò.
0: Màámi.
6: Ọkí ọkí ọ.
0: Mo kí yín ma.
6: Ọyọ́ bá mi ẹlẹ̀ mọ́ mi kí yín o. Nígbà tí ẹ mọ Yorùbá ni ẹ bí mí o.
1: Ìgbà náà ní bí yóò ti wà
6: lẹ́ẹ̀mẹ́rin.
1: Wọ́n mọ bí òkò. Ní owó mi o. Ọ Se gbọ mi dada.
6: E wa wi.
1: Oya se gbọ mi bayi.
6: Gbọgbọ.
1: Awon agbegbe ijọba abile kan nbe nipinle Oyo yi. O ko iyan ni won je eda ko marun pere.
6: Ah. Ele nje.
1: Awon agbegbe local government to je pe o ko iyan ni won fi so won nipinle Oyo wa.
6: Ake ale nbe nbe.
1: O mo de ni.
6: Kage lu nbe nbe.
1: O mo de jo ba gba lo.
6: Eyan lo lu ya mi.
1: O mo di meta.
6: Bẹ́ẹ̀ lẹ ní ìdá kan.
0: Méje.
1: Márùn-ún ti ẹ̀ ní.
6: Ọ́ọ̀ mẹ́rin. Fún ọmọ mọ́gàre.
0: Ìyálóde mọ́mọ́ sẹ́bẹ̀.
6: Ó kó sí lọ́pọ̀lọ́.
1: Ẹ ti gbàgbé ààrẹ látòsà.
6: Ọ̀pọ̀ ẹ ti ń bá mi.
1: Ìjìjẹ́gẹ́dẹ́ bàbá bá dé. Ìjìjẹ́gẹ́dẹ́ bàbá bá dé lé.
3: Mo láìkí ọwọ́ tán fi da, wọ́n ní èèyàn ló
0: Iyalode.
1: Ìyá méjì ìbàdàn jẹ́ pè lẹ́nìkan ṣoṣo nù.
0: Iyalode. Ẹ ká sọ sá o.
1: Bàbá mi.
4: Àti Mary mo kí yín o.
0: Mo mà kí yín o.
4: Báàmù tẹ̀mú kẹ́yìn náà.
1: Yẹ́sà ẹ káàbọ̀ sà.
4: Àti ẹ̀yìn àjẹsà.
1: Yẹ́sà. Yẹ́sà.
4: Ẹ kú mọ́rọ̀ ọdún o.
1: Yẹ́sà.
4: Ọdún ayọ̀ láti.
0: Àmì àmì aṣọ
4: pọ̀ ẹ̀. Ẹnu dúpẹ́ mo rí ẹ̀bùn tẹ fún mi o.
0: Yes
4: sir. Kò o.
1: Àmì.
4: Láti tún ẹsẹ̀ mọ̀ ní Jóná o.
1: Àmì.
4: Àǹtí Mary fún mi ní ìbéèrè kẹrin.
0: Ìbéèrè kẹrin bá mọ̀ tán.
1: Ẹ béèrè kẹrin.
0: Wọ́n mọ̀ ní ìbéèrè kẹrin ni.
1: Ẹrí wọ̀rọ̀ kọ́.
0: Ọkọ. Ṣé ń gbọ́ mi bá mi?
4: O ti ń gbọ́.
0: Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal klọ́ọ̀bù yìí tá a sọ yìí. Wọ́n ti tó bí ọdún mélòó báyìí tán ti dalẹ̀. Ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ yín tẹ́ ẹ mọ̀ ni.
4: Ẹ mọ̀. Ẹ ti lè ọmọ ni.
1: Ó dà búburú. Ẹ wà á mọ̀ náà kí tó tó parí lónìí.
0: Oní ìlẹ́mọ̀ àtọ́dún gan tí wọ́n dalẹ̀. Oní ìlẹ́mọ̀. 0705-5009-0906-2009-49 tàbí 0809-7000-949. Ẹ mọ́ gbàgbé o, nígbà bá fi di aago mẹ́ta ọgbọ̀n ọjọ́ oṣù tá a wà nù ẹ̀yìn ni Watershed Celebration ni kẹ́ ẹ̀ ti pàdé wa. Bá mi ti júwe fún yín.
1: Ọgbọ̀n ọ̀nà ló jábẹ̀.
0: Ọgbọ̀n ọ̀nà tẹ́lẹ̀ gbà jábẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá gba lòyó làbí wọ́n tẹ́ kí gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ wọlé bẹ́ẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ gba gbági ọ̀wọ̀lé.
0: Ó wọlé síbẹ̀ náà.
1: Bẹ́ẹ̀ gba olì
0: ọ̀wọ̀lé. Ibẹ̀ náà lẹ dé sí.
1: Bẹ́ẹ̀ gba géèjì.
0: Gbogbo bẹ̀ lẹ́já sí.
1: Bẹ́ẹ̀ gbòkè Ìbàdàn.
0: Celebration náà ni Watershed Celebration láago mẹ́ta iná láti bẹ̀rẹ̀ UEFA Champions League láàrin PSG àti.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o.
0: Ó ṣeé ṣe kó jẹ́mi ní jẹrẹ fi lọ́jọ́
1: náà.
0: Ìṣàk Àwọn tó yọ sí mi
1: kò yẹ. Èmi ní
3: bèrè bèrè o. Káwọn ìyàwó múra lẹ̀.
0: Ẹlẹ́ káṣọ. Ẹlẹ́
1: sà.
4: Rẹ́fì àti Rẹ́rì ọmọ.
0: Wọ́n dá èèyàn mọ̀. Ẹ pàtẹ́wọ́ fúra yín èèyàn lẹ́mọ̀.
4: Ẹ máa ń ta fún lọ́dọ̀ bá mọ̀ sọ. Ẹ kú ètò.
1: Yẹ sà.
4: Ní bàjẹ́.
1: Àbí ọlọ́wọ́. Yes, sir.
4: Ìbéèrè
1: kẹsàn-án. Ìbéèrè kẹsàn-án. Ìtẹ́ ẹ̀mọ̀ ní tẹ́ ẹ bá farabalẹ̀ o. se gbo mi
7: o pe yin sir
1: olori be wa pere to jobirin iba se le yi iba se loke ko e da ko won
7: mo ba wa se ni
1: o de de ni
7: e le ki yan
3: o di mi di se din di o Amo loju di oba na.
1: Ba ajo ajo ni ni.
3: Se ni loko rin be bayi.
1: Da.
3: Ke wa foruko mi po lori obi mi.
1: A se pa lara gbo.
3: Iro. Awon ni ni epe. Emi gan bebe oda ko mi pe. O to de ni.
1: Won ti gbagbe iya bo sale.
3: Ah,
1: o sale iya bo.
3: Mi ba wo o sale kuku ma yana. Ele ga so.
1: Yes sir.
7: Mo pa fuji ni po.
3: O ti eri aso akorin ti eri lorun mi, eh?
7: E ku ise ni si so.
1: Ami Olorun.
7: Awa ti ale ko ni so lowo wa o.
1: Ami, ami.
7: Ata bela ya li ya le mo ke do ko wa le fara
1: cha. Ami o, ami.
7: Da la gbe boro.
1: Yes sir.
7: Olu ko ti ni o ko ka de. Ya ta se mo yi ki. Aya mi le nba wa.
1: Yes sir. Mo ti ro wo mo na be lati nkan.
7: Ati eri o ti de. Awon ri mo de pa le ale fira bida yen o won lo wa. Ah ah. A pa di be lo do.
1: O da guburu.
7: Ele ko ile lo do je.
3: Ogu ta de se yi.
7: Odo
1: in fact mo so fun te ba gba e to fun ile gberun kan si
7: ope o klepa
1: e te ba ti gba mo ti lo
3: mo ti da ko ni beru kini o mo gbe joko da
1: mo gbe joko re ne
3: oda sa John MacPherson oya tu bere ayelujara mu le kan si a ri pe nigba wo ojo wo osu odun wo ni sa John MacPherson di gomina Oile de wa Nigeria. Ah, ba mi.
1: Eh?
3: On ton nom bio.
1: Eh, jawo.
3: On ton nom bio.
1: Eh, jawo.
3: On ton nom.
1: Awo eyan gbori wole o.
3: Awo eyan. Loke loke. Ba mi se fi e fi code ta ke to pe mi.
1: E to sele ni pe eni o ba ko wole na la.
3: Eh, eni kan sare bu, eni to sare bu. Mm. Won fi code ta ni o.
1: Eni to koko sare bu.
3: Eh, onbo. Won fi code ta a fara bale wo.
1: A fara, a fara bale wo.
3: Mm.
1: Eh. Ibi asapa mo si won ti ri
3: won. Won ti mu ni o. 32FM 949
1: fẹ́ yẹ. Ojú
3: ògo Facebook láti fi
1: dá ìbéèrè
3: ayé ìjọba. Yóò sọdún. Hello.
1: Hello.
7: Hello.
1: Hello, sir.
3: Yes, sir.
1: Afa
3: Sheriff. Yes, sir.
7: Bẹ́ẹ̀ni wa. Ẹ kò rẹ̀ ẹ pátá lọ.
3: Yes, sir.
7: Bá wọn tán.
1: Yes, sir.
7: Ẹ fún mi nọmba 10.
1: Ó dáa. Ẹ kàn bá ń pa ìwé márùn-ún tó ní ọjà nù.
0: Hello. Ah, ibe wa won lo wa ru won dada. Hello.
5: Sare,
0: Egbe agbábọ́ọ̀lù mẹ́wa tó kópa nínú UEFA Champions League tó máa fẹnu kò lọ́jọ́ Saturday. Ó ya mẹ́wa péré ni iṣẹ́ ni pé mo ṣe dáadáa.
1: Hello.
8: Hello,
0: Hello.
8: Ya fe lati mo ni ya ni
0: o ni fe ta le fe ba no ja
8: o fe ba mo ta le ni ja
0: ka no pila
1: se gbo mi dada good iyawa
8: mo gbo
1: e ba mi daruko iwe iroyin ojojumo be wa pere lori lede
8: alaroyin
1: oba de ni
8: ribun
1: oba de ji
8: kokodi
1: oba de da
0: mefa le daruko oku merin ko tu wa pe akoko ti lo
1: se se wa ri be ti e da ko gan sketch o si laye mo
0: o si nbe
1: daily times o si laye mo concord o si laye mo
0: minus 3 nu
1: e tu ma re nu tu ma re nu
0: a de pada le 0705
1: kanunu kanu pile
0: ah kanu la ona ti be ipe ta mu ko yin re ko mo ti kanu wa o hello
9: Sare budan.
0: Sare budan.
9: Peter lo npe lati Ekiti.
0: Budan Peter lati Ekiti ewo nbe.
1: Inu mi dun
0: lana. Ori mo le bi mi.
9: Ora Ekiti.
0: Ora Ekiti. Gbogbo awon ti ale Ekiti ko. Igba kokko yin re o.
9: Be a ma gbe yanjo ki wole ni.
1: Se e ma gbo wa ke e ma gbo wa ke tekete Ekiti.
9: Da.
0: Ise orun ni mi o.
1: Olorun se o.
9: Ah, iyan kun o.
0: Ya
1: ra
0: mo ilu Ekiti. E ka bo. Ada ta le fe ba lo je o.
9: Je nko bi Saint Mary na.
1: Okay.
0: Ki la fe fi ki wo ka bo.
1: No, ara nu ile ni ara le waja ni.
0: Ara le waja. Bi ba ni ki wo fun mi ni orisi Ekiti to wa. Wo mo.
1: Iroja da bo won. Wo da ko me dogun pere.
0: Oya. Oda.
1: Ekiti me dogun.
0: Oya daruko Ekiti me dogun to wa.
9: Ado Ekiti.
1: Ode ni.
9: Iworoko Ekiti.
0: Odi meji.
1: Iworoko.
9: Igede Ekiti.
0: Igede odi meta.
9: Ikere Ekiti.
0: Ikere odi merin.
9: Ido Ekiti.
0: Ido odi marun.
9: Oye Ekiti.
0: Oye odi mefa.
9: Ikole Ekiti.
0: Ikole odi meje.
9: Osi Ekiti.
0: Osi mejo.
9: Osi
0: mejo.
9: Then osi again. Otolosi, otolosi.
0: Osi meso.
9: Ora Ekiti.
1: Eti soye.
0: Ago ti pe.
9: Okay.
0: Ah, but Peter, Odumi.
1: Agotilu.
0: Iyo, Odumi.
1: Agotilu.
0: Agotilu. Ma wa to.
1: Ah, ori ikami ba ni gbogbo e wa.
0: Ilapora.
1: Aye, aye du Ekiti.
0: Eh o.
1: Odu aye du Ekiti.
0: Eh o.
1: Oko Ekiti. Iyawo Ekiti.
0: Airo e ti lo bi.
1: Iyale. Ewo
0: ni yale.
3: What
0: I want to tell you. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't know
3: what
1: I'm saying. I don't know what I'm saying.
3: I don't know what I'm saying.
0: 0906 2949 ni ke fi ranse si ba mi o da ba ye o yo lati fi da o si
1: mi ko
0: da
1: la lase olohun
0: ada titi dola oluwa mary omo ojo loruko temi
3: esther falade omo ju dadi ti okola lo ko mi pade wa ba ipade ayo ni o
1: ba mo to adimola dejumo ire

0: money lo ba mi.
1: Azala. Anawe is the one.
0: Oro money lo ba mi.
1: So gbe kini ilu le ni. Tokoku mento ni. Ah sori gbogbo gba ila kan su danu ni isin. Se won ri o bayi.
0: Bo ba ti ri o pare.
1: O mo nkan tin si o. O ri eyi ni sin sonu ni.
0: Ni bo ti mo tin si o.
1: Okoku mo tin.
0: Ologun kan tin si o.
1: O ya.
0: A mi pe mi.
1: O ya.
0: Ti ledo e lati dana lola bodo mi.
1: Kilasi kilapa.
0: Oko buku ni ma lo le obin lo jeun.
1: Mo toro are bi opa se gesi ola. Eranko mori sen so mo le legbe odo wa nbi.
0: Basira ti n ba pe oto ba wa mo lo le awon esta o.
1: Ah, este weste deta ti o ti re ran pa.
0: Ah, eyi si emi o si gbe n ta pa lo be.
1: Krista.
0: Mo ya gbe me.
1: Okay, okay, okay. No, no, no.
0: O bye bye bye bye. Bye bye.
1: Ira odi.
0: Ko odi oju aku bi n bo je pe. Oju ongo. Tolorun ti ko nbe, o ku te bo.
1: Kan si o. Iyan bi.
0: Ah! So pa polo ti wa pe ke lorun teyin lo.
1: O mo dani.
0: Mo fi die nu bagi mo bu die ti ma lo ni.
1: Kodon.
0: Bebe.
1: Bebe. Love me. Aye mi.
0: On bo ta ba se gbese ni kokko patapata ye mo fon leyin
1: wa. Ba gbese ni kokko.
0: Studio manager.
1: A gbese ganga. Nga ba gbese ni ko. La wa yo ma o.
0: Olorun.
1: Olorun.
0: Ni si mo so eni ri o gbesan re. Eyan to wu aka na yo gbesan re. A wa le je Jesu loju aye ka je nkan mi loju orun. Olorun ogo. Olorun ojo wa oro mi olopin
1: Olorun
0: o banju mi ma yen tu fe ko fuji leni igbe ti di igbe ti igbe ti igbe ben Olorun ti mo pe ti won o de aga giga na mo fun mi no studio every time
1: oje mo danu bi pali
0: dauda gololo
1: ni bi to wa ni isiyi iwo be yan danu ni funk ti won o fi mu o
0: mo je bi isu egbodo
1: wa na o ti ti sapeju yara
0: mo ye isu epo
1: sori re kilo tun kiri
0: esan mo ye mo kiri esan
1: lagidi nka
0: mo kiri ya wallahi talai
1: o sori re mai
0: ole emi ole kiri ole ko pe
1: ole rodo
0: emi ole kiri a kokko tun bi ewe sale bi iru ibe lati ma jale
1: kan o sori re lebe
0: lati ma jale kan na
1: ore lebe je abata oni mi o tun
0: le abadari je mi tori mi kan ti
1: o je omo omo ni
0: omo mo try no aye
1: emi kan ti wa so mo buruku rara ba kilo te en ho ba
0: se ka se lori yin
1: e ri pe en o
0: any girl se be yin ki wa se leya
1: any girl
0: baby mi se ki wa se leya le
1: en jo tori olorun ati ehan odu o
0: awon le tori ran mo ri mo lu ko tan gbe le kan mo ri kan lo jale kan pari royin
1: gangan gba le ni
0: no any kan lo ni sugbon mo ri pe en fagidi
1: e jo kun tori olorun ta ba ri resin ti e lo mo ti o ju bi konko mechilo awon resin ti se ada donki ninu ile awon e si ada dan
0: yes
1: iti ririn ja kiri ninu ile ninu apo sabi ninu polo bagi
0: ko ba je en nikan
1: o okay
0: ta ba ri eran to ti gbepe to je pe ko le ma je koja iri bi ke gbe lubo sori peti ko lo ma nanu si
1: sabi ko je pe last gari te fe fi te ba ni ru eran
0: boye o na lo tun lo gbe e je ka wa mu ka ba wi
1: je ki a mu onilo onilo de le franchise
0: onilo ka ba wi
1: ta ba wa ri awon wura dada ti rin den de ki la kan tan yen eyi to nta kan tin yen la mo
0: yes to ndo du tin yen
1: be ni
0: o bi 5k 10k 20k
1: be ni bi 10k
0: o nja city ju fe yin
1: ten ni o je to 5 o
0: eh ko je 15
1: ko dia ko je 500 lona bi mewa
0: account oni kase den si egbe ola mi baby se a jele ya le yi ya ri ba je eyi ti start dey te peran e mo ku ti ba dele yi dey ba dana ya sin e mo pe gbalejo
1: e dana asiri oni tru
0: amen
1: 32 fm re
0: wallahi ran mi o bi maju
1: ton ba bi e pe so dati e mo
0: wa 32 fm kai kai kai kai kai
1: Dennis where you o
0: Mr. Dennis
1: where you o
0: Mr. Dennis
1: ya no
0: Mr. Dennis
1: se Dennis ni yen ye lo ko Dennis ni yen all right
0: and akun kunu
1: e se bi lo ton na e ka son
0: e ka son
1: e ara le
0: apon
1: e damu
0: e furu
1: e sono ni
0: e fitina ti
1: e wararu
0: e le dara
1: e damu 94.9
0: ati e mo
1: o ke dende won ko la
0: le kan mo
1: ibadu
0: son sere ni
1: emi a o
0: e wa ke to to aga pe se pati lola e fa leto ti wa o
1: alaye
0: ke to to aga pe ti lola e fa
1: cj
0: e ma lo yidi la ise to mi fun mi o
1: cj da ma je rin eyidi o
0: awon mi a chi wole o
1: cj ma je rin eyidi o Vita mo ma jeri yidi o
2: yidi bo
1: o ta ra ni mo sa won temi wa ni
2: gboro ya yidi
1: yaju ti wa ko to lo abu Vita ni
2: e ba se ro mo le ro yidi lai se ti
1: afun
2: a omo e so a se ro ye o
1: omo
2: ko ri wole omo o
1: be ta ke pa won ero gogo ra le yi o ro se se ko ya ke kile ra to mo a be ni to nbo bi ya nba pe nti wa lori joke ba ya dide du
2: e dejo yin te je pe esin yin daada to je pe ran giver wole ya lodo yin pe ran yin ba ti npo to e dakun e pe wa o
1: giver gan loda
2: loda furu asiko ta wa wa
1: Ewo
2: bi se oku. E ma danu o, Olorun ti wa oko o.
1: Give her gan re.
2: Tori ti mo je, e ti mo je lori odo gan e mo
1: boya. Awon feni ti o, a feni ti o ni give her je. Eni ti o ni give her gogo na la
2: fi. Le busira.
1: Pele.
2: Aye re mo wa.
1: Bo wa ni.
2: Mhm.
1: Se wa wa right bayi ni.
2: Kasi da ba fe se, ko da bayi.
1: Ko so.
2: O ku lodo yin.
1: Eh, n gbo lodo titi.
2: Pagun.
1: Ah.
2: Pagun eso ko mo.
1: Doro ni.
2: Pagun eso, o mo fe ya mi were tin ba de bank olodo. Ma gbe pagun pagun ma ro ke mi na npe. O se pe o da wa ti dilu. Pagun pagun ma go ka kiri ba bu se re.
1: E ya so o gogo le o. Awan ki yin o.
2: Bo laye, o da do e.
1: All right,
2: you know the book on. Obi e nite la to ku.
1: E benu so se nbe fun. Ebi e ni kon.
2: O ti yin.
1: O ti yin. Yin yin yin.
2: Awa ni won pe ni eyin komi alaji eda abi Bola Lamid. Afala bo oju yin lo se TV lo meka wallahi. Ti won ni dawo fun mi gan lo lodindi.
1: Oni seyin wa na.
2: A mejesun.
1: Ebi so le meka wa.
2: Akube na.
1: Lati ana cho.
2: Niwa ma boyirin. Nese wo. Agodu. Agodu agodu se mi o. Ibi ya ba le di oloku gan je nsuku. Eje todo ye.
1: Eyi buruku wa nu gogu yo.
2: O di alaji awa ni boyi. Se eyin meka wa je je ma so koro ni. Ya koro yin.
1: Aga. Aga ko. Eje ma ka won akori iroyin
2: ka so. Ah, you suffer, ami Jesus.
1: Olubi npe fatre
2: yin. O ti e bo ko re.
1: Ah,
2: ta pa wa.
1: Wa le po won yin ole
2: ah alaji ki o
1: salamu
2: alaikum salaamu
1: alaikum wa alaikum salaam
2: gbogbo awon kiti mi ti mo lo ni mo lo aja koko nlo ko bota lo la wo lo yidi bi o ti jenu akori akoko ninu ro to nbenbe ni pe wa mo gbori wa mo ceremony ah wa mo tori ibo ni mi je ko le ayin lagbara won wi pe eh ki da ti ma poruko mo won ni awon oniyewo kan won ti ran ni ewon ti o fi be gun sugbo le logbon odun lori esun pe won lo nake Foni bara re.
1: Ah, any B, any B.
2: E ko e fun ani nkan je o.
1: Omo ya meji pada re wele. Ibeji. Nja kan na won jo waye won ti ni ki won jo mo lo lojo kan na lo so di orun.
2: Isi.
1: Won ni ata won marun mi. Adajo n lo gbejo kale pe e lo re fokun si Olorun ki won pa won. What is they do? What is they do? What is they happen? What is they kill?
2: What
1: is they kill?
2: Pele why dia?
1: Usin.
2: Usin ni what?
1: Eh, you ready o yin okay. E ma gbo. Lori iroyin lo chen to ni.
2: Akori mi ture ninu iroyin. Oyo ni lenu ojo ni loju. Very cautious ni. Won wi pe owo ti te okunrin kan. Won lo pa iyawo re o si kun pe ye se tutu ola.
1: Eh. Oyo je ni.
2: Omo kin wa sun le gbe iyawo yan loruka go lo jabo ko sari ma wo egbe pe se o ti pa mi. Ha.
1: Oja.
2: Won ba gbe se ni koko a o gbe si gbangba adada aye ina
1: elomi ipada wa dada kuda na
2: lakbar
1: ida kuda na
2: lakbar
1: je ko bo kuda kuda lo hun sare re o yo amura siro o mo ke you proudy ke you proudy ninu po nsoshi o get point yen ke you proudy ninu po hun nsoshi
2: emi na fe se tegben se ni so o le fori la tegben la
1: gangan
2: I pity you.
1: Olorun e o.
2: This condition you are is not permanent.
1: Yes,
2: I pity you.
1: Eje ke se ope.

0: Osi ma fo ya da mi wo ke lo de gayi
1: o be o si o ti kogo fuko jina
0: wala mi wa koko kuko won ke je le waju ori ni
1: oda e ko yi oyin mi re o wala ni odun mokan di logbon kan mommy 29 year old woman
0: mo ye egun mi ni mo ngboru ni
1: ki se ni olori eboku won inu koto ilu Abuja
0: oh that's true
1: we schoola ta lo pa won
0: Eja dojo oja. Olorun yewa, mi country ki.

0: sun re ni ko ra le ti ki o si ni ojo ola to fokobale abi o ti le n gbere ile kan sabi ile alepamo ile se substant property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni ilu ibadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni bango estate loju ona life hot international school akofo ni ilu ibadan to na je million meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papa bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira oni fun eni ba dati e mo laye awon lola abo loke lo wa lagbegbe ayegun loju ona olojuro ni ilu ibadan aye fodi e die o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyan jiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile aye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun to ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira oni lewa ijafara lewu feni to ba mo ye ohun to dara wa mu ti re pe wa kia kia loni lori 0916 461 5000 tabi 0911 555 500 tabi ki e ko si wa ni laughter house ori oke ti nti premier mokola ilu Ibadan Southside Property Orule Fotseton.
1: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà ókè. Kàkàkàkà yẹ́fì.

0: 32FM 94.9.
1: Laughter House.
0: Orioke Tete Premier.
1: Mokola Ibadan.
2: Wo, bi oro ti yo lati ilare. Ma gbo kiki eye tara won ya gaga. Si kiye si oke rere ni. Nibi ti awon omo araye tin fe ni lo ba ti won. Ko so meji ti won gbo. Bi ko se. Ko ni fe yin e. 32FM 94.9.

0: ọlọrun
1: ogo ogwa si ogo go go go go go go go ni fun oruko re oluwa ye mi sile mi nje oba obirin ori afefe ikoni 32 fm 949 ori oke tin se mokola latse do si laughter house ni premier hill ni mokola ile gogoro oni 32 kole kan oga ore era to ba won debe lo le so ile no wa da bi afin oba ye 32 fm kole kan oga ore era to ba won debe lo le so ile no wa da bi afin oba enikan ni se mo ti je oni mo ni unje ke o lo yin wa gbo koko mo ni se bi obi abi bi orogbo o fe bu mi losan yin abogbo koko bi asala ojo yen ro yati ojo yen ro mo ki gbogbo eyin ololufe mi aku pale mo odun ati sodun eleyi na o atun se mi taya tomo atun se mi lagbara olorun ejo gbogbo en te nbere ha o ba biri nkan odun odun fe se re ni o bi mo se n ba yin so re mi gan personally awon ore mi ton je muslim o fe mi gan ni nkan odun debi ti mi wa re eyan to ba fun mi ni nkan odun kin fun yin odun fe se re ni o e wa je ka fi odun le kodun se re ati sodun eleyi na kini e ri pe odun yin owo elero lo ba de e wa je ki gbogbo wa tete dele to ba ba ni ngba mo bo bi se mo ya mo pots mi mo fo mo gbalẹ mo gba kitchen ike ti mo da re si mo gbon dada mo ti mo ye pe sodun ala ati sodun tori podun ti se re e ma binu ti e ba re ni fun yin ni nkan dun true mi lodun yin I get as bi lagbara olorun wa fun yin le mi mo on behalf of awon to ma fun wa ni nkan dun ton de fun mi pe kin fun yin well o ba ni ko e ba je o ton ba ni kin fun yin mo le fun yin leyin odun o e pe leyin odun odun na se continue e ma se ba je ka binu si won e ma se binu si won e wo bilu se dun ilu dun to je pe oyin ni sweet alagun ni ilu odun bi odun bi ka si nkan en to ba ni ilu odun ran lo npa o ilu dun o de mama dun mo wa ni emi oku ni ku eyin oni ku emi wa to se le a se ti emi tomo wa ki gbogbo yin e je ka se jeje o ejo ibi todun ba ka wa mo lodun yi eje ka sodun be ibi to ba ka wa mo lodun yi eje ka se nbe se ba lo le lasia ta ba la lo lodun ko se n to fe mu wa si e wo gbogbo roti ni gboro aye ibi todun ba ti ba wa lodun yi eje ka se se to ba ma fi diwo yi nesia emi gan ti mi ki so lodun ma fe pa to ma lu meji yes temi ke so lodun ma fe pa to ma lu meji eje ka se jeje to mu ki gbogbo eyin omo iya mi lesin islam pe ojo yin ti ri odun eleyi e ti se layo e de pari layo ngba ti olorun si fun wa ni apere wi pe odun ituloju lo ma je eyin wo ojo yen awon are eko at abuja ngba se nikan ni abuja abun lasipa won ti mu ni awon ni star won poro o won royin ejo odo eko de re emi o mo ojo eko yen lo tun wa mo ro bi roti e lo taro e lagbara adupe omi o ni gbe mi lo ko ni gbe yin lo sugbon eje ka se jeje gbogbo awa ta de wa nle na en ba tete mo pe elomi o ti e ni lo bi se leni awa ta de lo ton ma ni ka tete de ka tete ma lo le ile ni ka mori si de meyin ma mo loja eje kin be yin in actual fact nkan te bara le ma ta sugbon ta so mo luabi eta so mo luabi ni se ti mo n bo yi mo se ma re ra ma le fi tomato si kin ye si fe mommy e jowa ilo le tomatoes won ni 1000 mo le ma ni mo nso mama yin ba gboju so ke won le lo iwo na mo anowo si amo ni mommy e ma binu ma ohun toju awon ri sasa ohun toju awon ri da mo ni mommy mo se pe ke ma binu ma ko ju leje ba ye yo merin ni 1000 ti ma fe se teju ma le jo asisu ami mama fi bi tomato 2000 se eje eyo kan ri pe geta sibi bo ba se gba ni keje ka jo se lodun yi bo ba se gba ni mo fe beyin mama oloja ejo emi no me pe nkan ti ra le feta bo ijo nitori olorun te ba si le leto mo lu abi tomato 500 bi o se mo ni o mo oko yawo a se something e se mo ra won mo ka pieces of rodo yen oju 6 or 8 lo 500 naira mo ka ba wa yen na so nto ba fe se iru boya kukuru ku mo ko so ni o le ro ra kukuru ku e se ka gbe pe mo ri owo ra chicken kilo kan tin ba fe se ko ni omi obe ma fi mi o se rara e je ki n pa lomo ra ni ma fi ata 45 to 5000 se kilo chicken kan ejo eyin oloja mo be emi be yin ni emi na mo pe o be o be be se ra na ni bo ejo se mo ekun je ka fi tomo lu abisi ki awon eyan ko at least bi o ti eju pese bi o ti eju ile alasepo ka won na le mu owo lo sonu irun ngba ton ba re ni fun won ni eja meji ton de bi ton ti fe rata ton ra ton re tata n lo si bi 6000 ta ton fe ma rata 7000 se eja bi eja 48 se me pe ti understand ton de lo mo nle ton de fo mi obe jeun emi wa beyin ni mu de me pe ti bo e se gan ni God bless you eyara le ah oku kan se nkankan e ma je kin pe won ni onku daddy kan se nkankan eni kan send e si mi mo a post e si you know WhatsApp page mi oba Birin fans and Killer Tishe fans Killer Tishe senior citizen fans club mo a fe ke je ka gbe yewu se me pe mi ki fe ka ma dayan lejo abi ka ma dayan lebi but mo fe mo fe ke je ka jo gbe yewu mo fe ka jo gbe yewu se ti gbo mama yi bi omo meji nigba ti omo keji wa bi omo osu mefa a mo nkan to sele laarin won o ni oko e ti le sita oko e le sita won wa nijo ti oko yen le sita o wa je ojo to jo nro but awon okunrin kan wa emi o mo boya gbo odaju ni won gbon ti won gbegbe odaju ri abi kan koja nbe o mo osu mefa o ti ero ti eje pe ah iyoja o ti ero ti eje wipe jojo lo omo ni mo le sita pelu iya ibi to si bo sita ti mama yen o sha le danu mama yen wa gbe omo yen mora bayi abi amoku oro omo mama yen wa ro gbe omo yen mora bayi moto kan ko koja ni moto yen ba park pin o fa ikoko dani kilo de madam ninu ojo buruku ah oko mi lo le mi jade sa oko mi lo le mi jade awon ara le de ba mi be o sha ni kinja arawa ka okunrin e pe how can somebody just do like this oda ko si problem e wole o wa gbe obirin yen pelu omo osu mefa pelu omo jejele to mu dani arakun yen wa gbe lo so tori oniyawo nle o wa mu gbe won lo sodo mama ti egun pe mami ara bi se wa ni oko obirin won wa nja adele fe kan se ra won lese emi se lo da si e sa je kan wa lodo yin okunrin o so fun mama e pe oun pade won sisi se mama yele ni o ya o soro se bo dara bi se won ni oni e ri pe e wo ara mi gan bi mo se tutu won sa tojo arabirin yen igba to di ijo keji okunrin to gbe yen o lo wa awon eyan won gbe obirin yen lo sile lati lo be ma yen na lo fe now to ba mo nkan to mo ba ta nkan to ba se ko ni sa se mo ase mi se mo yen ase nkankan lo nlo fun iro mi ti e na o fe gbe yan kan wa le ni well okunrin wa pe no problem o wa rent ile fun o rent ile fun along the line leyin bi odun meta o sa n ba toju awon mi n toju e iyawo ma yen gangan o wa accident o wa ku at the end of the day man to help arabirin o wa fe o fe pelu omo o train awon omo yen se fe gbo awon omo yen lo si private primary school, private secondary school, they are all girls, meji ni won, and private university. Okun mama yen na wa tun bi omo eyo kan tori mama yen na ti bi mo meta mama yen lo nbe pe ko jo ko ma je ki ti en gbe o mo nri o se nkan to ba bi o ti e ju omo eyokun okun yen dey agree obi mo kan se wa ri omo osu mefa ojo na lohun o ti pe 25 years o wa fe se marriage the first one o ti travel out se de mo pe ton ba don yen won ni emi o mo won ni ni pe beyan ba de ilu ebo won ni ko tun soko nbe amo kan kan ko se pe ko soko eyin omo dudu ton wa fe nbi e ti de ko de re e ti gba le mo won lowo lawon mo na ku se se pe ba n pade dudu lawon awon afe yin e mo nkan kan awon o ni fe yin awon ya fe ebo ti o ya pa n ko pi ma won lowo ni dan ka won fe yin so the first girl o ti marry inu okunrin yen dun at least o ma sin omo foko o si pa won event planner won ti plan ko ti ma so owo but o ti sure eyin ni ma lo e lo bills ni e lo fun mi gbogbo bi to ba ma je won ti lo san part payment ni se me pe hall ni major thing won ti lo san part payment wedding wa ku like 1.5 you know girl to 25 yi o kan lo ba daddy ni daddy mo fe soro kan fun yin ah inu e ba dun my girl mo kan fe so fun yin pe kejo inu mi dun pe e ti some part payments all then everything ti set gbogbo nkan ta fe lo ti ready but mo kan fe so nkan kan fun yin ni se lojo wedding mi daddy mi no ma mu mi wo church daddy mi no ma mu mi wo church nitori mi ni puro fun yin mommy mi si nigba ti mo ni last year ni mommy mi si lo mu mi ba daddy mi so emi ati daddy mi ati settle eyan ara ile o ku iseju kan mo fe de ojude lohun se mo bi ti mo so de mo pada bo eku kale

0: sí bo ba fe roju lowo le to ni ma rojo si ile ise my abuja home limited ni mo npe o si awon ni won ni ile to to bi 80 plots 50 plot of land ni mo we ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem camp ati bega buster dogun le wa patapata lo je oju lowo ti ko si si wa lo mu nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere lanta eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa ati ta mo pe so antan pe so la nta lowo lowo bayi awon iwe eri to je ojulowo lo si wa nibe gbogbo plus to ku lori ile yen ko ju adota lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile da ile loni ni ile ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se fokotan lori karale
1: olorun mo laye mi
2: Hey! Imala deo! Olio!

0: ipinle ogun
1: bagbara imole ba ti ngba ni lowo isoro
0: e na lo laru ipe yi tun ma ma buku gbogbo won ni temi ati ni tara
1: bi ebu owo onje aso atawo mere mere miran lori sirisi nigba to larun ba lo iko re apostle doctor layemi omeledumare number 1 adedi pupo oko fe ma wa ibede ku city ati ni gbogbo e ka ijo wa ni badan oyo alaafin mo si ele ati asero motor park abe okuta 090 45 45 52 86 the same Jesus.
2: Gbogbo kolekole atagbaleko e wa gbon ti mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfeti si ori palaye ninu re ni se lo dabi ABC pataki li loru le jera roofing system lo ti mo fe wi oru le jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi oru le jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi oru le jera di bu o ma tutu o tun bu e wa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo oru le jera le di wo patapata laula mega top concept limited soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria mo le ise to nse Gerard roofing system to je stone coated latorilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yi hun dara dara ni won mu di truck wole si laula mega top concept limited adex road orogun express opopona marosi ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 8548 1113.
3: I said you need to be seen to me. 32 FM to Hawaii.
4: Lẹ́kọ̀ọ́sẹ̀ yẹn ra lẹ́yẹ tó káàbọ̀ padà sí ìkànnì 32FM 949 òkè téńté mọ́kọ́lá làwà ní Laughter House. Ẹ wù mí téńté ni téńté ni ẹ. Ẹnìkan ni orin tí mo kọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ló ń dẹ̀ ń jó ó ní mo dẹ̀ pàlú mọ́ ní ìdí kíni. A ní studio ní kẹ́ ẹ bá àwọn ẹ̀kan bá wá rin iṣẹ́ lálábọ́dé. 32 FM kọ́lé kan ga ọ̀rẹ́ ẹ̀rẹ́ tó bá wọn débẹ̀ ló lè sọ ilé ilé náà wá dàbí àfi ọba ẹ má bá jẹ́ ẹ má má dánwò ìyá òkè ara mi má dán ẹ wò mí ẹ jẹ́ máa bá ètò lọ ní ọmọ yìí bá lọ bá step father ẹ pé dádì mo dẹ̀ fẹ́ sọ nǹkan kan fún yín sá dádì ẹ má bínú ẹ jọ natural fat last year me ati popsi mi ati rira daddy mi dey si bemi so mo ko fe sick audience ni the church stuff daddy mi no ma mu mi wole daddy mi no ma mu mi wole then she me pe papa ya wo ati popsi oko she me pa sokan na no ma ra so mo dey mo pe aso eyan si baboko ti se so mo kon ni ke gba aso yen fun mi kino gba aso mi fun kino gba aso yen fun daddy mi mo fe kon sase everything daddy mi mo fe kon joko ni joko daddy e ma binu to ba be yinu sa ma se pe is all right mommy eda mommy no mommy wa mommy mami nobody you can excuse us sheri e je kin soro kan fun yin eyin obirin awon nkan kan wa teyan ma nfopo lo se kini mo so fun yin awon nkan kan wa looto obi ni wa ohun woni de wa e beere wa awon yoruba ohun woni ju oju obi ni lo yes awon mi akadara wi pe awon no ma je baba omo yen ni ngba to lohun wo le yan to fe ran omo yen waye ti o tete re to ye ko je baba fun o kan ni wo sa wa se ta ba mi se baba e ona de ninu abiyamo elomiin to pere e labiyamo to pere e niya o be eyan gboyun ni ohun gokan lo ye ko bi omo yen o ran lowo lati ba gbe oyun ni sugbon kan to mo e so e ni bin ba but e duro no ki le fi ma binu sinsin dia ba be ni now popsi eni babe eni o ni right babe eni right lati joko ni joko baba man se pe is all right eyin ara le te nwo mi kini mo mu dani mi fe ko eyin phone mi si yin ke ma fi mi se yeye to ba je pala sanko emi no awon ko ja ni phone awon phone awon e ma je to yin phone awon ko ti ba je l'office wa emi ni ko ni o ti ba je o ba se papapapa hello ah daddy e kan se se ke try niyan jo ma binu ma concern that can number see me ma kon fun any token o ni le keta fun kini yen mo se ko si the wedding has been suspended for some reasons but tori pe mo ti keep e waiting no likely ko ti lawon se kan concern that can number see me ma send token pam pam pam pam pam lori ijoko under 35 minutes gbogbo nkan si awon ti baba yen event planner event whatever every whatever everything ma yen cancel everything in total all yen nikan nikan se mo pe mo te po ti san half boya won wa da half pada boya won juse mo en to ba fe gba boya won switch off abi won switch off abi won switch in abi won switch come e mu correct english inu e lawon eyan ba ni ti baba yen se o da eh after all olomo lo lomo e elenu nurun lo lamu ya e ko ye ko cancel awon to don ti fe se o ye ko se dele o ye ko le se dele oni mo wa gbe wa pe excuse me mati excuse me sir emi o so wi pe bi baba omo se fe wa joko ni joko omo omo osu mefa ti won gbe jade sinu ojo ti alaanu samaria train emi o se pe bi baba yen se fe wa joko ni se pe ko da o ṣugbọn kunrin yen na wa joko wa we pe ah o mo pe o ti se na si ba shawu na o ti se na so si but this one o better since o ye pe I'm not fully involved e ye can step aside ẹyin te gbọn mi o ṣobirin yin ni o ṣokun igbese ti omo yi gbe e gbọn mi dada a ti fi lo mama e to ba je eyin ni mama ti ru sele yi sele si tomo yin wa ba yin so ba ipo n fe lo so ru ele fun stepfather to wo un for solid 25 years undiluted egbon to wa ni uk igba ton se japa education this very man loran mo yen lo o in fact won ni ko ngon lo nkan to so ni pe ewu daddy ben ti mo fe un wa le mi lorun o ru fi pe mo fe disappoint ni e je ke mi marry kin to lo e je ke mi marry daddy e je ke mi marry o no won ti sha admission ni so ye ko ri be emi ti si oju opo sile ejo I come in peace in you. Mm-hmm. Hello.
5: Hello, my cousin.
4: A cousin.
5: A kushama.
4: A she.
5: Mama, you are baby.
4: A me?
5: Would me would be the name?
4: Clarissa.
5: Yao, my yet. Would me would be the name, sir?
4: Benisa.
5: And I didn't know for a lot of good market.
4: Okay, sir.
5: Yao, my yet. Too sick or down to be smooth.
4: Mm-hmm.
5: Mo
4: fe ki gbogbo ajo gbenu si mic eh mo fe ka jo se dada mo fe ka jo so ka jo gbenu si mic e ma binu microphone yen dabi pe o nse nkan ohun ori bakan bakun hello e soro soke mi o gbo yin e ka so aya 09062949 ta lo wa lojude lohun pelu mi lapa abe sabi o ya ba mi pick hello
6: hello ma bi e ka so ma
4: e ka so ma e se ma
6: se bi awo ni lo ma so
4: ami
6: eh ama lu ko lo ri wa
4: beni
6: yes baba lo lomo
4: because en to din baba ko lo lomo
6: eni to be
4: argue
6: mm amiye wa so fun wisdom is profitable bible in all thy getting
4: get
6: so we get understanding

0: ni falala ni kini yen o ba cost to be ni ko ba poki o ba lo ba stepfather e nkan bayi bayi yes iwa to mo elejo ji o iwa to mo ejo ji ni wa ba ma yen so
1: mo fe bi ro kan lowo yin ma se to ba je pe iriru e sele si e lo ba stepfather yen pe ko je ki baba to le yin jade lo lo to do mo jade lowo yin lo mo
0: fa wa joko
1: Oh, I just can't see me. Ah, Erasa. Okay, Bramu sir, Ekasa sir, yes sir.
2: Onti seri oro ke.
1: Ben. Onti agbara ni. Onti agbara ni sir.
2: So seri awon to nda okolebi. O do okolebi. Kiri se koko na se nkan buku.
1: Ben.
2: Ni do fi do ko, ita wo fi do okolebi ni nke. Ni ka bi e o, e me de so isa. Ibe ni ka bi. Eyan bi ti awo ma po ninu awon ara ninu araye. Je pa si ki so lori la won na. Ni so lori o bi oko. Ale ni to mo ko o le to mo ko won ke sa si so lori. Ki o yin oko ko to ko se da. Eyan ba gbo omo Olorun na tele na Olorun ni kan le se fa.
1: Olorun ni sa.
2: Olorun
1: ni kan. E do a fa mu sa. Se se ri gbogbo re te ba se fun omo Olorun sa. E ka kun wipe o ti wa ninu akole ipe se nkan fomo yi wallahi e gba ninu akole pe ni irin ajo ti mo wa yi Olorun ti kole pe ayi sat belau a pade mi ninu irin ajo ma de se lore ki wa gboju ku nbe to ba fi bi san fine bo si fore san fine
2: beni se wa bi yawo na o ri obini na se yan ba si ore refu to ba mo ni ore Olorun fe la ni o ko ninu eni se yan o se refu ki o ka fun lori oni ka fun koda opolopo obi mi o ma ro ni rohu ke nto ye ko se ni nto ye ko se ni Olorun nikan lo ba leso Olorun lo le dajo ani
1: mi o
2: le da
1: esi
2: koda esi na e kwete
1: esi sa esi sa e je ki n fe nikan laye ka to se to ti ni hello Hello. Ṣugbọn omo to wa gbe igbese to gbe igbese o ye ki ye le so story fun pe wa o sori baba ta ti mo wa lodo eyi te n pe daddy so me pe nkan lo bi yin bye lo gbe wa dodo e a ti so fun si pe boya ngba to wa lese history abi gba to sigbon lati je ko mo pe wa o is not your father yeah nkan temi le se niyan o ṣugbọn olorun okunrin si wa ni igba tomo yen wa pada ba tiru omo yen be tiru omo be ba wa ba emi ko ti e le wa ba mi e gba mo se so fun tori ma ti ma fi korin si leti ma ti ma fi korin si leti ipe lati igba ta ti koku onbi ta ti n gbe bi ko si family ba be kankan ti mori en ikonu yin to ba fe se yawo ko si kankan ta wa yes emi ati ma fi korin si leti eni kan pe je kin gbe ejo hello Esi wale, hello. Eh, ya. Hello. Ah, mi de gbo yin o. Awon na soro. Ejo je ka ba won mo wa soro. E ma je ka je afibi so lori. Ma yen ni ko si problem. O la so to se pe kan gbe wa. Olohun ti e ti lo gba. Ko gba so le o. O de cancel gbogbo plans. To ni o de so fun ya. Oni mi le ku nle o. O lo boko e ko se wedding. I don't know, she's your daughter. Pop said deni. You are good

embarrassment si eni o ba ti poju e je ka gbianju e ma je ka fi bi su lore o oko bi ma nwa mi wale ma ebi na ma nwa oko mi lo sile yo ko ma bere pe omo ta ni mi.

You're communicating with she. Are you shouting? Are you rapping? What's the problem? Kilo wa laye ti o ti ise ni kokan ri. Le kilo fariwo lenu fe ndo e. Are you shouting? Mba sa lo ba mama mi. Gidi. Mo ni mama mi. Mi ise mo. Mami ni kilo de. Yo call me. Mo to se pe kin wa ra won. Won lo call me. Won le sinu iwe ni mama mi ni se wa lo pa e lariwo. Esi o wa gboru e ri. Mo be lowo eni soju oriru eri se wo ni kan lo ma kokon fe sinu we ni I beg omo to je pe every month don dash out fe mi don bankroll mi gomi dada o ti fe eleyi koda ko tun ko le sinu we ko tun di e sinu pepa hey o ti fe eleyi o and there is no going back.

iyo komi kon dele wa ni an ba pe omo won mo joko iyen na joko mama ba ni le o omo oloku esin omo to je pe teddy ye ba ku bayi ton ba pa idi ye bayi won kokko tu ye kan to gain to pieces ton ma wa gain to parts on fe ge won abo fe re fe to ba won le din won si le ma din won le fi se moyu won le fi so be din ni ngbo ta lo bi mo fun e I want to know the girl oko mi o le soro tori bi mama eh secretary mi ni secretary el office koburu mama kan dide ni it was on Saturday mama kan dide ni mama o so ju be yen lo bo se di ojo Monday bi ma se gba office oko mi loni bo se wole bayi ti secretary ro ah mummy ku jo meta ma se kin bayin pe won wa lo no mummy ni don't bother to call him for me you were going mo ferry secretary ba tele mama jade mama ba mu adasi egbe kan mama mu boya kuranu ma sha mu kankan segbe kan won lo bi mo fo mummy to ba je pe looto omo mi lo ni omo to olobi mu kanu mejeji ko fi se pe kile ni o to su bara lo ma san ni bi nkan kan ni mummy e ma pariwo ma e ma pariwo ijo nitori olorun ma nko ni mu ko paro ni mu ko paro ni mi me se mo papa ti yen la lo sha den gba to ta tun to aya ngba mu ti mi se bi sha me nto lu yin bo se mo gba to de pe to je pa won na ti ma nse aya isi mi mi leyin ose kan yen se mo e wa nko no na mo mummy ejo ma pariwo mama ni ko se problem mama ni ko lo soke ko lo pe wa ko lo po mummy wa fun mi lomo na ba de nko to so loju mi ya so eyin ko le lo mo kan paro fun yin ni what ni mo tin se wa la la si be 3-4 years ago mama ni o ti to se pe so je Saturday to so fun mi se mo soro mama e de lo mama kan

0: mewa second born lo si bi omo odun meji ki lo gbe oro de ki la ti se ara mama o ya anytime mama le ju ewa a wa le mo wa be mama mo ni mama e sanu mi te ba ku ton ta siri ba tun ko mama ni ko nsaye la siri ti ma tu koda bo so foko e ko le believe kini tan le man tell us pitu di e ni abi kere lo npe to ba se won o le get e se ba mo mi ni se be mi le mi fun eni go ahead se be mi le mi se pe ko se ki lo nbe leru na e o le lo ko ba re ngba na nu mama be se nse ni mama ni ko ti isiku bi ku ba si ya ko won mo lo sugbon oko e o le mo anything e yara le kesko ayami nja I eru nba mi tori wi pe si mo ba ni mam onko mi oni mo luto gbogbo le wo so sa lo won ase medical check up oni nkan kan so ko mi o mama de ni ba tun ko Nigeria ta lo ilu eyinbo nkan kan o se oko e no mama ri o sugbon emi ni omo mi ni I can never father a child o de wu mi lasinu ni mo ni ko lo sita ko lo se ko gbo mo wale sugbon eru wa nba mi ipe ti mama ba ku soko mi o ni pada mo soko mi wa ni se mi le se nti mo se gbe wa si killer ti se re o eyin ara ile e dakun e la mi loye e gba mi eyin ara ile bo je eyan kan abeyan meji lo le da si ki alejo ti mo ni ko to gun ori igba pelu mi e la mi loye eyin ara ile ta lo wa lojude lo n pelu mi kini kin se hello.
1: Hello, hello, ma.
0: E ka son ma.
1: Hello.
0: Mo wa pelu yin. Yes, ma.
1: E ko so.
0: Yes, ma.
1: Mommy Olalata mo lo ko ni.
0: E se ma.
1: E jo I sofo bin yen ko mo so nkan kan gba ti ya ko e ti da no kan de.
0: Beni.
1: Mi ko ko e le ma. E ni kan ko le mo. Ko ko para re ta le. O ni ko mo ko ba ara re.
0: Ko ko ba re, o na ngbo. O na wa ko na bayi to ngbo.
1: Ko so pare ba le
0: okay
1: nipa ti olugbala ko ni si nkan kan e ku ese ma
0: e si ma anti won ni ke fokun ara yin ba le o ke mo kan le o hello
1: hello ma
0: mo wa pelu yin e ka san ma
1: o yo ku o
0: yes ma
1: eh e so fo gere yin ke se to to
0: Se gbe ko so tutu labe orun mo ma. Aye loja orun nile kabiyesi re Olorun.
1: Aye aye ojo o ko gopo.
0: Kabiyesi.
1: A be je yawo. A be bi mo. O ko go mi ri yo bi mo meje.
0: Eh eye.
1: O yo bi na wa.
0: Ah.
1: O na ni bi o re nu bo ti so ni toju re.
0: Be ni.
1: O ne ba ti o ne ba toju omo. O ni lo. O ko go ba ti du o ba ti gbe keji omo. O ni lo mo.
0: Ise eye o.
1: E ta kiri kankan ko yo ti
0: ba. Ise un eye. Ah. E ki kin fun enikan dondo laye si nitori mo ti ni alejo laarin iseju meji to ku ton ma fi goke. Ta ni kin fun laye. Eh mama ni ko so tun sun labe orun mo gba sit down. Aye lo ja orun ni le. Hey, hello somebody.
1: Hello ma.
0: Mo wa pelu yin.
1: E ko jo meji ati je mi
0: se. E se sister mi se wa right.
1: Lati be mo wa okay lati bi obi mi. Emi mo pe lojo na o jeje keji ti mo ti wole sodo yin.
0: All right.
1: Eh ti mo ni pe ri a e malu. Se ri mommy yen. E ba mi so fun won ko tin to jo riro aye se ru e. Mo le eyan kan to jo re be yen na. So ko ro le so de bi mo marun.
0: Ah.
1: Ko ti nkan ti o sele ko fokan re bale kini jalaya
0: e but eduo ma ejo ma nkan kun o ti iye mi ninu oro yi o but spirit ton wa lo tawon doctors wa so wi pe the husband is all right pe ko si nkan kan ko
1: eh mommy
0: ma ya in small
1: lo to se mo wi pe iya to bimo
0: be ni
1: eh o ti mo tin sele o ti mo idi un to sele so mo re ọmọ gan ba wa je ti pe o ko lo bi mo o ja sita na se bo loju ma ti o ja sita kaye ba da si on gbo mo wa fo o so pe in ba lo se kini kan ah e ko lo ta ko lo don mi wo boyo ma do mo o lo ma se tan ara re sita ko se en to ma tu la se mommy bo se je niyan ko fo kan ebe le ko si wa la ko ma so fun pe bo ba si mo o si mo na ni aka mo ye eyan mi tin bi mo ti o je ko nko ni no eyan mi si bi omo marun to je pe meji ni ti oko to je pe meta ni tani to je po si ran lo si school giga o si se o ti o to je po tin fun wa ni to je pe sickness ni won lo fi se test do fi mo pe kin se baba lo lo mo to ba pare ni
0: ah we eyan yi koro e se iya mi ah eyin ara ile bi ka ewo mi bi ka mai fi menu ku nbe ni se awon kokon wa mi o gbori mama e de ti ye ko ye wa pe ko so tuntun la bi orun e ma se binu si mi mo ti ni alejo akoko won de ti to lati gbenu si mic e ba mi daruko yi ah alejo mi na tun re e wa gba mi e ba mi daruko yi fa won ara ile
2: mo ki gbogbo ara ile losan yi o abaka di sala aki gbogbo awon eyan wa to ti gbogbo wa na lọlọdun ọdun ti ba wa laye ah oruko mi na ni dokita Joshua Adedeji alase ati oludari ileise Dewe Natural Healthcare Services Limited eyi ti o wa ni idojuko Oluwo Nla Police Station ni Basorun

pepe lagi akoko ipereti ta ni lowo ro le lori ikon adan ni poshonu 32 fm 94.9 ati jasagbere idaya kan ni ta wa ita pe ni ege a si ti bonu ara won ni alafi bo tori pe quarter to bo leya o na ni ojo ini lo bo si ninu kunu todo wa bo ki pe kuro re jake jadu agba laye abi bolala mi loruko mi the sporting crystal ati mi ati ko ege lajo wa nu kunu lowo ro le toni ka fun yin ni kan ti e te ma fa lenu ko to digba ti ero dubule leye yidi lola ta si se leya ni ekun wege e to fe to bi ju nu royin ti bo mu wa ro le toni na lo ni se pelu owo lati nu ko to gba idije ti CAF Champions League lati orede South Africa mo so nipa Masada Nawa iyen ko ti ma Melody Sundowns ti orede South Africa tori pe bebe bele nbe ninu nkan to sele leyin ti won gba ameye ohun lo koju ko ti Rabat ti gba igbese keji re ni opin ose kiyan ojo kan lara royin bakan na lara mo royin to lewura lowo akoko ta wa ita le mo pe kelu oni be se so pe Maresca ani ani o si ade odun meta ni o budan lati ma jiro en to je oluko ni Kotima City ile to dagbere fun olopin ose mo so nipa se ga pe ga Diola ile to dagbere fun leyin bi odun mewa ninu oko na bi ti be royin lojo opa ye lukara yika lowo osan toni a je di mimo pe Maresca na le to tu ero ohun gbe ninu oko Man City mai po ti se pelu oluko ni na ri ngba ti o wa nbe gege bi oga ko to di pe onito na wo pe ibi to nbo ba te onirusi ko mo gbe wo ki ya o je royin kekere ni ati be ka pada sori de wa Nigeria ka mo ese kan dole okere mo ri bo je pe ni igbaradi fun idije fe ya agbaye Nigeria na fe gba ti wa ipele kogun si asekagba wa iyen ni owo oni nigba ta ba koju orede ti Zimbabwe ninu ipele to kogun si asekagba idije ti Unity Cup ba se je pe awa na lagba idije ohun ni odun to koja odun mi tun lele to fun orede wa Nigeria to fun lafani e se mo gba pe diru akoko yi lana won je ko di bimo ni pe lana ma gbo bolu ti ko Super Eagles ti e pe si ipago ogunnu won lo ti wa nle amo ni ru asuko to je pe won si tun reti awon kan o wa sese o ko je pe nigba ta ba fi bo eto yi loju gangan lati ma ri aridaju pe awon ti an reti won ti kun won lo to le mi gba pe ko si aridaju wi pe awon ko dara po mo won be ni won si n se ye meji lori ami ti o dara po mo sugbe royin to biju on be lori oro wi pe ta ni o gba ifupa balogun tori pe Wilfred Ndidi ko ni sinu fagabaga e bakan na mo si Simon ko si lara won to wa ni ipago yi ko wa si bi meji ti awon eyan wo to tayo o asole Francis Uzo to na to kere se o ti gba

0: iyan na to lo iyan tumo si pe awon agba bolu ile le ta ba so pa awon be lo di sonda won sise de be ti ba ide pe okay e je ko ohun na ko ohun na se be be fun alaye to yato si be be ta ba de tu gbagbe je ka lo wo ma le di sonda yi won ko pa ninu idije club world cup na ni preseason world cup ni ta won worst champion ti won gba yin iyan na tu re de wa won na re won tu lo so ara won ni world pe okay lo to do to re nko pada senu re fun won te mo pada ja ni bi idije yen ni sugbo ka ba ta ba ni ka wa wo I pe bi won se de ase ka wa to re pe won tu gba me pe ba mi won tu ma pe eyan de ase ka gba ni ko to I pe ko tu gba eyan ba gba yen gangan ni dunu pe yes iko mi da se ka gba ta gba eyan se second yen ori ogbade ni abi obo be mi se ri emi ki o iwa party mo se pe to pe awon agba bolu yen won sise de $6 million lo to te ba n gbowo eyan mo pe ah hey irun mo le ri owo eyan won fun irun mo le anjanu anjanu owo $6 million ah
1: eyan yen ori ta ba se ba
0: eh ni o eh
1: I know. Yeah, yeah, Ferrari. Oh, sorry. Current champion.
2: Yes.
1: Current champion.
0: New name,
1: yeah. Eh, what take away here first? I want to team my Melody Sundangba. They find at 600. I mean, $6 million. Oh, one day, Loriru. So now, Kawa, I want to take back. Eh, be 38 games going. Turn back trophy. Timo. Let's talk about Owo Mosepe by $6 million. Full team elona ni ke se pe kan fi kun kan tan ta kan ti tan to ke se fun management to fun coach at awon players ni o
2: emi woni wo bi wi pe tori pe a ni FFP lo yin ile adulawo ti o ma mu agba bolu ti o ba se si abi ko gbe bolu to ba ye pe ko si owo
1: o se wo na
2: lo fa tun fi je pa le riwo kan fe nkan bayi ni ile adulawo tori ko ye ko ri be lo tona iwi nla agba je awon agba bolu yen lati so ni so wi pe boya ka ba ti e tugba next year
1: e ti se ti won ba balance nkan ti won ni debt kankan
2: Krista
1: sa
2: o chama ya yo owo yen ninu apo are ni ki se wi pe owo ti agba lowo CAF owo CAF Champions League awa ku fu yin pe ki e lo na
1: e na mo be pe kanishi ti won balance nkan
2: ki shi ti won balance ju be lo se chama ya yo owo yen ninu pe profit ta yonu ye yi o mu akowo yi fun yin bo ka so pe gbogbo o te pa ninu nkan ba ya ko le yin lowo lati je pe kini ko ni sele le ni wi e bo emi gba ni gba wi pe akoko na in ti a ko owo sinu idije yi fun nigba ti CAF so pa won fe increase owo fun awon iko lati le ma perform ninu DJ CAF Champions League mo so pe won fe increase owo CAF Champions League go CAF Confederations Cup gbogbo nti won so nigba yen ni wi pe ki ball alafese gba ile adulawo ko le improve now owo ta ko fa won player sin agba cup ba de ko yen fa won player ki lo improve ninu ball alafese gba wa what does that improve so to me o le je ko riya fun awon agba ball ni to to lati je wi pe no e le lo se si but still in ta se nkowo ile ta se invest owo to po sinu competition ni pe a fe ka wa na di orilede to niki mi tan ni ala to le ta le beat dara pe lawon to ku
1: e ko si gbala o di gba na na e je ka ti abi ibo si oju oja ka lo wo ye ti eran to lori igba ka na kan bi meji bo se buko ni iba salake ni kan ka pada 32 FM 94.9 kan den ni position e ma ti salo asiwan kale ku kale

0: Introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: S E L A R R I E celery
1: ah but I mean espresso espelli no di celery oya lopin gbianju espelli turmeric
3: T U R M E R I C turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alugosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
5: I'm in love.
6: Hey, what's your fellow? Sonia tomato sachets. Oh, Sonia. Oh, fellow Sonia tomato sachets gone. Oh, red odo. Oh, ki. Oh, dun. Timba fi sebe. Jollof rice. Tabi spaghetti. Awori ato yo. Onje mi adusi. Sonia tomato mix inje ki onje dun.
7: Di ta fi seto to ye ta se tun gbadura lojojumo fa awon omo wa
8: onidi
7: ta fi tara sasasare ati je ati mu lojojumo
8: onidi
7: be lo nidi ta awon omo Nigeria fi nigbagbo to rinle ninu ogun m and b paracetamol the red one jagola bi abara pupa lojojumo
8: onidi
7: logan ni gbara riro yo lagu ara ni kia kia ka le gbe igbe aye ti ko ni rora rara nigba ku gba tara riro ba fe yoju pere Ogun M and B paracetamol, the red one. Jagun labi abarakupa, ni ko fi dapada sibito ti wa. M and B paracetamol, jagun labi abarakupa dara fu ate bi re. O si man li rora ati awon ojojo kekeke wale lowa kan. Para re obata pon pon le nyonjo meji, tete kansi dokita re. M and B paracetamol, oma fun ni itura lagan lowa kan.
9: With love from Power Oil, from sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria.
10: Power Oil, hey, Power Oil.
11: Eyin temi esomo bi o alaye ti mo fe se ni ke wa 30 si o ba fe roju lowo le to ni mo rojo si ile ise my abuja home limited ni mo npe o si awon ni won ni ile to to bi 80 plot 50 plot of land ni mo we ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem camp ati bega buster gogo le wa patapata lo je oju lowo ti ko si si wa lo mu nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere la nta eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa ati ta mo we pe so antan be stool an ta lowo lowo bayi awon we eri to je oju lowo lo si wa nibe gbogbo plus to ku lori ile yen ko ju adota lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile da ile loni nile ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se kokotan lori kara
12: When you drink sachet, don't land the gidigba. No, eh? You don't get gidigba power to make your white them, they shine. Wow. Consti fit summer 99.9% of all type of nyama nyama for your floor. And on top of that is them. Just jikam with jig sachet.
13: You're listening to 32 FM 94.9.
14: I said you can't be said you, me. 32 FM, you are okay.
15: Kabo lati oju oja 32 FM 94.9 Kenya Adeni ipo osonu ka ko ni bi ta bade le kan tori akoko awon okuku to nkan kan gangan sugbon kota to ileya ta wa eran oworo saloni koko eno bugo de sile bi o ba si suku suku adimo ni mo ni ah baba ogbon
16: atogun
15: o ri ofe ri fun mo ti ni olomi kan je ma fun yin kan ma fun yin lo ni webe yen mo o ri ofe ri fun awon to pe ninu koso super eagle lati le lati fira mo oluko ni so pe o kere ton meta ma bere mo ngbo pa bi kan lati ma ra won ton ma lo yen ani ani o si keeper kan pere lo mo ro po wa ninu awon ton mo latabele ti eko yen definitely yen yo to fun ojo mi ni captain ozo oni o dru awon ayewo le ro pe ona le ti la fun awon agbabolo ta mu labele
16: o ga ti mo ogorun be ni yo pe on be lewo olukoni lati le so ni pato irufe agba bolu to ba be bi bere sugbon gege bi irufe awon ti won mu oni e mo kan mu alami to je agba bolu ti wa ni owo yin bi bere bakan ni won de mu agba ni bi bere pelu nkan to je pe o wa laarin fidi irufe awon tan pe yen ko so do pe ki ki agba ma le bere opon laarin ajo laarin awon ti won be yen sugba ko nse pe bi olubi agba bolu se mo bolu gba si lo se mo bere lodo oluko ni mi o le ni se gbelu pe se eran ara mi be ni se o kan le decide wi pe bo se ma wo la kola ko yen mi o like mi fe fi se je ki n fi eleyi sibe o kan ni elegeji se mo mu de awon defense line rivers na won mo awon bi meji kan leyin odo won na mo gba wi pe irufe awon yen na o ye ki won le bere gege be na ye so a mo nkan to le de lati le so pe bo ya ki ruzo yen ko wa ti o wa wa de wa gbe ijoko fun nu fe ru awon agba bodu kan labele iyen o ni yo iwo gan fo opolopo oluko lati le se be so emi ro yi pe pelu gbogbo nkan ti o wa nbe yen o nbe fun oluko ni loto gege bi so sugbon ko si nkan to ni ki agba ko ma le bere ko se pe boya to ri pe mo ri na ri ayo re tabi boya ba kan ko se be oni kaluku en to ba la en to ba ni ori ofe lati wo gima agba yen ni awon asiko kokan awon asiko die ifo si waju ko to di pe o lo gan e mo igbe leleyi o mo bodu gba sugbon ati ko ni level yen boya ki won pe ni super ego gangan ni pato o nbe lowo ori ademo gba to ni kaluku ti olohun ko fun ni kaluku ni sugbon labe bo ti le ku kirimo agba yo bere pelu won ba wa di gegere temi gan tu se ti won mo pe o seje ifo ti o ba ni bere gan yo padagba bolu ninu ifigabaga yen
15: so je ki nkan ju sodo alaja islamia mama eleran lanu so are ran waju ta won mo ti kale josi lorun wo wa bi seke no kin bere bai from nkan ti mo gba pe to toni o apolopo wa na ti Samson ti ja ni to play lati luwa kede akedawa Samson ti ja ni ti e ma lo se ma de bai ati man ti a pe to na display and skill die ni Nations Cup Tochukwu Nandi enati inu midfield ba ni Samson ti ja ni yen ati Tochukwu yi ta ba wa ma need midfielder miss lati MPF gege mo se gbo MPF ni tani won ati seyin be to agbaye se en ti o lo ba yin dile omo pin ni mi so pe Nigeria ni creative midfielder kankan to afi ta ba awon ta ma run mo ni leyin iwo bijo tori e ba fapo mi o ro pe nkan kan wa creative na ni feed super eagle yen de bi pe ke ya le ma le gba agba bi baba ri agba ninu bi bayi ta lati seyin pe kukuku lo mo block wa ke awon to ku mo dara iru Nandi ni si mi ro pe le block a le ti pe loruko pe o le block sugba won ba ti mo ri ge po iwaju loju e wa so
17: ta wa ti ni ka wo pe boya teni to le pin ta ba ni ka wo ni owa rin bu yan to je omo le Nigeria to ton gba ball ninu dije NPFL ti won pe o na ni bi Oyedokun to sin to wa ninu iko Ikorodu City won pe Aderemi Adeoye na to wa ni Ikorodu City ati ta ba nso nipa Ayobami Junior to nbe ni bibi ta ba de ni ka ma so pe laarin gugun yen pe in ti mo pa gba ti agba ma se lo ton gba to lu ko ni Seku Cheona wa bi pe okay ohun agba ball bi pe bo e bo se ngba ball ohun ro mo ohun sugbon off ball oni ko sele lori ju pe ti bolu ba ti si lowo agba bayi agbare won ma wa aggressive sugbon ta ni pe bolu wa lowo e ko si nkan ti o le fi bolu se o je pe o ya fi pin pass ni ta ko fi be ni ko si ti o ba se re won se tirin to
15: ah o gba so jade mi ta mo so lori benji
17: that's what se tirin o in ta wa o na in be se won se tirin to pass yen ti pass yen ba to ba te to ba gbo se wa to ba lo ni o be se yen se tirin to ko si ti o le fi se ko si ti o le fi se in ta le mi fi pe ti o ba ki looto de re pe boya eyan wa bolu gba ni ko to ni ta ba so pa ki se pe ninu super eagles kan abi pe boya o mo kan gan o to iyun to ba leyan to leyan ki ti o se eyan lasan to leyan yi to ni okay e dan wo na ke won kan to le se tabi ti o ba ti e tu wa le bere ti o ba bere fesi emi sugbon loni yi mo si ro pe o ye ki a gba igbe wo ti e se o se 5 minutes o se 10 minutes kan gba bolu yen
15: mo ni gbagbo kan to ba je pe MPF play ma start laarin gbogbo yen to to wa laya gba ni
17: agba ni ko se ni na
15: ta ti gbogbo die o le mo ti to ta nfa kan si ni dolapo
18: odokun
15: mo mo pe o se se ko ti kefi kini Evangelos Marinakis Nottingham Forest se pe ke se gbogbo awon mo raisa ni kan la mugo mo fe fiyen lele leni ke se gbogbo awon raisa ni kan la mugo awa ta mo ewu gidi na mugo so ni to sele ni weekend pelu Marinakis ati
18: ofaso ya
15: mo lorun oya
19: Well, emi o gẹgẹ bi enikan na nto wa ni di oro to di pe awa pada ni di oro ija laarin nto je baba olowo inu ko ati awon lolufe de bi pe
15: awon jo wa mo binu o mo ja gbagbe o awon
18: ologun ana sorry awon oni trophy joni abaya mi bi today 2020 happy birthday to you many happy returns long life akofentiti I disagree dolapo if it is to improve African football it won't be prize money can be used anyhow the club deem it fit okay you don't use prize money to improve African football so opinion akwadu asemi o igba le awo le o
19: me ya bi 30 na wa ti ma you ti gba league last
18: 30 ko 2020 I think no location 20 that is 20 no eh ashe 14 kankan jo ni sorry yo pada bossi alawo to gba league si to gba cup ke ma kowo re fawon team ka wa yo ti pada se se aro e ma mo ro yin bo
19: so now pelu in ti o fa to fi wa de wi pe en to je baba olowo ati awon to je ololufe wa jo di wi pe wa jo nwo ya jade bi pe e wa n ya so
18: ololufe ko ololufe ko bo wen eh former Secretary General Chief of Staff Greece na pe
19: ki wa ni awa jaso ti kun wa be en to ba ri fara yen ti
18: basketball ni game yen o final Olympiacos ati Real Madrid e ba jealous lo koko fun omo yen ni igbati o lo ko fun ni igbati
19: video bi don ti fo eti o
18: o fo ile eti gidi awon kan so wi pe ara awon security Evangelos lo fa seyin bo temi ri omo e lo fa so omo Olorun ke si omo
19: omo egbe e lo ya so omo Olorun bo be sogun ya so omo Olorun be mi wa mo ko fo iti e
18: so on ti bo wa n gbo ni wi pe from finding so ti o ni won tun gbede egelele o ti mo se wa lori pe ma yen to so pe secretary general chief of staff ni lati 2002 ni won ni won ti yo nise tori pe o na mo ba se ma n tap wa ya tap sa be se ma se country kan ni South America be ale tap presidency ale tap presidency won lo na tap ni wa nu ijoba pa na ti yo segbe but now to se ni pe lara awon ti an lo ipo prime minister lowo lowo geje ni awon investment Marina Keys na fi wa pade ara won be yen lo fi do ni gbaju ni basketball
19: o je nkan ti ko da to papa julo fun ufe eyan ti baba Marina Keys je tori amo grebi enikan to ni investment ka kan kiri ni ni ori idaraya Olympiacos de daruko yen ko basketball won ni football team na don se dada basketball team won se dada gan fa won to ba pe won ba n gbenu si to ba n tele so idowo ba iya ti beyen basketball team won alas basketball team to se dada julo ri de griso o je nkan ti ko da to fun baba ju to ba ti mo owo eyan ti baba iwule je especially en to ba tele league le gesi
18: da se ka ma ro mi ni ka ma ro mi ni fi yodo mi ni ta bete mi ka ma ro mi
19: abete ti
18: ta lo play Olympiacos lo play
19: Olympiacos
18: ta lo ni team
19: e bo mo Greece le ni yen na sa
18: e mo Greece ni
19: won jo jalagbara ninu ilu ni
18: mo wa ri kini ojo ja nsumo mo ri kini kan gbo en to ti ko ni joba lati 2022 security e ju te to wa joba lo
19: o si bo ani
18: o ti ma si ko si bi ti o si
19: e
18: ja doja

0: súnmọ́ regional náwó díẹ̀. Fún àlàyé sí kàn sí wa lórí ẹ̀rọ yìí 0800 800 800.
1: Èmi ọmọ yín náà ni o, jọ̀lí jàní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi chicken flavour sí. Oya ẹ̀sì pẹ́ẹ̀lì celery.
2: SELARIE salary.
1: Ah, bọ̀dá mi, ẹ̀sì pẹ́ẹ́sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di salary. Oya lópin ìgbìyànjú ẹ̀sì pẹ́ẹ̀lì turmeric.
3: TURMERIC turmeric.
1: Ẹ káre pálí ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín.
4: Ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, celery àti atalẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.
5: Dreaming of your own land, your future home, or want a treasured investment asset? Soft Sands Property presents you a lifetime opportunity on Orange Estate, Ologweru area in Edo for just 3 million Naira prime location, secure and ready to build. Also, Mango Estate along Lifeforth International School, Akufo in Ibadan for only 2 million Naira. Affordable plots perfect for your family. And now, launching something special, Apple Estate, luxury living at its best. Just 4 million Naira, top class value. It's located at Aboloke Village, Ayegu area, off Olojuoro Road, Ibadan. Flexible payment, easy in 6 months. No stress, no wahala. Spread it out, pay small small. Own your land fast. We deliver title, we deliver peace. Two great estates already selling fast. One brand new premium option just arrived. 3 million, 2 million, 4 million Naira. Your dream starts here. Don't wait too long. Secure your plot. Call us now. Soft Sands Property, created to house the world. Call or WhatsApp 0916-461-5000 or 0911-555-0055. Today, Soft Sands Property. Your land, your legacy.
6: FM 94.9.
7: Ma wo mi bi mo se fe yin.
8: Mo n ba ka ti 2FM.
6: 32FM 94.9.
9: Akabo lekan si lati ojo ojo 32FM 94.9 kan ya derin ipo osodu atesiwaju pelu atipale to nbe nuru yin rede ere daya lede Yoruba ko to di pe a lo jina se dola ko lo fe sise fun mi ni ma pele se wahala mo islami ati se o da ka ni omo obirin lara o yes o da ka lo obirin lara pelu ogun olohun enikan loruko islami olajumoke won ni infinity omo ye leko ninu agbe ni pe ka wa mu mi isoro lola so keni kankan mo tubuga mo tugbati a ba ti fun aleran yen na ma tun pada wa se ri bi ba so pe enu na fi si eran o fun aleran o infinity omo ye leko ninu agbe ni won ni tori ajosepo tin be laarin awon ati omo wa pe ka wa gba odidi mi isoro kan to ba ti wa ye to ba ti ye bi na ni ti wa ke eh se o ko ni tan be eran to ko ni sa lo e ma fi kan o e ma fi eran ja fun wa kan o bo ba si kan to ba kan lorun a gbe be eran ti wa iwo giver o awa iko giver champions league UEFA wa UEFA champions league final
10: thank you
9: let me sara social media ti wa eyin te ba n tele mi lojo paye lukara wa yes bo tin promise lati bi jo marun ko wi pe ma upload venue champions league to dream but from one assignment to the other ko le da na ni o e mo pe awa ta ba daran pa mo omo benle omo benta bi owo se ti gbona wole la ma sa so tori die yi mo ti upload lati bi few hours ago at Abimbola Lamid I think it should be on Facebook Instagram ma fi ti TikTok na si ke wo bi ti e nbo mo de ra awon yen to ti shadow lori awon platforms pe ah agbaje gbe kini wa ka awon mole eyin na le jiwo ke wo bi ti e nbo ke le ma te mu dani ni partner o le jako o le jabo e pe asiko odun la wa oro mi ko mi o ni fe soju then fun awon to win kina pe wa blender yes Isiaka Ojo awon na pada awon ti ori Instagram yen oju temi fo Oscar e lo wo kini ibe na mo fi ti pada won de call attention mi si lana mo wo lale ana yen o de poju tirin mo tun wo loru mo se wa ri dada he actually won mo de ni ko wa gba lori eto leni sugbon won ni ki njo awon fe fi jeju madam ni me so fun mi won na ma so pe awon kan ma n lo bi ball kilo mu bo won lo je la fe gbe blender yen lo le tori die yi te ba wa online Isiaka mo ma lori Facebook wa Isiaka Ojo e da ko comment si bayi ka won ele mo pe I promise yin a fulfill e se mo ma ri won Facebook dada ati Twitter thank you ki je ti blender be yen baba tun awon to tun je ninu awon mi ta tun se ke bo ti Alaje o ti da dedo e bo o tori mo pe awon pere te lo n respond nbe yen nkan ti mo bere nbe opo ko po rara all about product won na ni ka ko ni be yen ka tun ma bo si iya ti ibomi won ni tomode ba subu awaju tagbalagba ba subu wa gweyin wo odo ta loku ti ma koju sisin odo yin ni ah enu agba lo bi ti igbo baba wa o se murin o o tin toka si awon player ko nlo bi ona mefa to lohun fe di ki loku ti melo ni o ku nu Real Madrid ti mo yo ba lohun need 6 new players mo baba ipe ko le ra replacement no ojulowo player ti o fi execute assignment yen ni to ba ni o need mefa yo a je pe yo ku merin lori field ati goli tori goli o le sinu to fe to se ni isin melo lo wa ku tori alaba nlo ni isin mo gbo pe kawaja nlo ata wa gba ball mi gba ball bi melo lo wa ku lori field o tumo si pe guru awon Jude Bellingham Mbappe ati Vini kan mo loju orun mo loku bayi tan ba fe tan ra won tori bi ti mo ro pe o fe seku tan le so pe awon fe paro nu
3: ohun to wa nbe lele yi pe oluko ni yo mo ri oko nse oluko ni ti en le se ma chorus yi labi awon tabi mo joye agbabolu foruferu nkan to fe se ari nigbati oluko ni begbado la na to gba ise nu Barcelona gba yen ogoro awon eyan lo npe irugbese to gbe yo ni la lati yonda ru awon igun soso so pari kin gba yen be ma ba tin lo sugbon nkan to kan wa nbe ni pe o se je ko je pa awon to fe ra yen ko se po fe je kan force lehun sugbon o fe bi gun awon to wa nbe o fe bi gun won labere bi pe mama sun omo to wo da bi short kan lo le gba omo ile gba meta ta gbe gbe kan lo ke omo ile ge meji ta gbe re kan lo le sa omo ina le sare so iru ferun kan ri pe opolopo nkan yen ko sinu ko Madrid mo Mbappe ti mo pe gbogbo tori o sele dara awon ba ti ya won gba ballu Bellingham won gba ballu Finima won gba ballu so awon yin dede so yin pa re nisi ira won Daniel Carvajal yen won ti di ara gbanda won o si dada mo awon alaba na ese won
9: ara gbanda so balance
3: so eyin pelu bi nkan se lo nisin a je pe iru awon kairas nkan kan yen awon yen lo okay njo wo le ti gbo ti spain moyan to mo national team just play Madrid member
9: ah terrible one
3: eyin na wo nkan Madrid oni koni omo ayo eyo kan omo ayo eyo kan national team spain back at dede what does you just you eso no be mo nbe eyin kan so gbe gile ti won mele ke ba wa won tan mo sipo re so gbo nkan yen ni nkan to fe sele ti won fe try lati fix sugbon ti mo kan gba ni pe awon mefa ti mo ri o fe ra yen ko se gbo won na ni mo bere ayo sugbon won fe je kan wa ni pe abe mo te ni kan ba ko se o a gbe eleyi sibe nkan to fe fi se niyan
9: yin ni ke ni se mi e je ka dupe lowo awon adi amo ni mo ri message yin ati are ati alaji agba won ni ka lo sale osi ka lo gberan o
3: e ma je won na yen pa o eran we lo gbe
9: awon to e ma bi re a do ka bi lo sale osi ah ni gbere ti o yiwo obuko okay Oscar ti debi bayo Oscar ti debi thank you so much for the trust a ma ba yin gbe bo lojo yen lagbara olohun olohun a de mi si ojo Saturday ka fi pade si watershed ni ona aromo laran o di fe road ni beyen e ma binu bo se ri o aje bugbaje ni all of a sudden e ta ni kokko ta won ni ka ma ba lo ona won ni ka tun ma ba lo ko ni se e se mo 30 mi ni
11: 30
9: e ma moro yin lo e da won ni ma ba lo a ri ba lo ni ma ba bo
3: so pelu
9: e ba lo le si lesa ise esale osun
3: emi ba
9: o sumale
3: eyin inu o
11: mi be
3: o mi mi be won o mi be
9: ni sale osi lona ile oba
11: o jina
3: sagbo o sumo mi soro won ma ile ri nbe sumo de yin ba lo won fowo pe won mo ri eyan de je won fi wo
9: won se ni mo ri eyan ti mo je se n gbo radio ba na ko lo won mo wa ni
3: e mo eyin esa ba wo ni eyin gege be se wa yi
9: ta ba n gba be yen lo simo lati ta lo mo n wa ko
3: Eva Bale.
9: Ero tani mo lidi. Ta ba mi ro ta ba gba be yen lo simo lati ta gba gbogbo nchiri o yen. Ta lo mo
3: eh mi ni.
9: Ta ba fe lo sale osi nisi tani o front.
3: Na lo ye ke fi lo be. Mi di se side temi. Eyin lo kan be yen lati lo sibe.
9: Won le mo yen lu be o.
3: Amo gaga mo yen le je gbe face ID phone yo ni dan yin mo.
9: To ju ba ti re po.
3: Eni yi ko, eni yi ko. So nkan to sele ni yen se ri nkan ti mo kan ri. Lori oro ti Jose Mourinho yen ni pe oni lo ru owo iron hand lati fi mu awon guys yi because obo eyin na wo nkan to wa nbe ni ko nsoju ta fi mo Camavinga ni nkan ba
9: ya
3: 5 years 10 nkan kan ba so fun bi Camavinga le wa leni ti won ma ti egbe 2 egbe 3 egbe kini kan awon tu ameni eyin na wo nkan
9: ti mi egbe se tose mi ni
3: so ko se eni to le gbagbo wi pe boya ru fe ru nkan be yen o le wu yen bo se po lori omo yen gba yen pe a mo bo mi mo bo bi lo to gbo nkan ti wa pelu akosile suba ti mo mo ni pe mo ri o ni se lani ni African player gan kan ninu
9: so
3: ko so gbe tani gan kan le ba mi
9: yo ba n wagi ran kan jade
3: pata pata yo ni African players mi ji te ba de loro iwo Madrid yen ba ni si ko fe si African player gan kan be to nbere aba won to je wipe
9: black
3: o
9: yawo adamati
3: o ni nkan ti mo ri nbe ṣugbọn bi nkan ṣe nlo ba nisin yo nilo eni kan dundu bayi ti o gogo ti e wa nu team yen na to ma je ki team yen fi
9: ke ti e fose for me ko lu e wo team
3: wo bo
9: no ibi gbigba pilele bo mi wa tele ke se bi oro
11: elebe ba na ko si pelu
9: eh
11: 16 years ah
9: change
12: Allah
9: ayo ti ni wo chef ti pe to nfunfun Allah eh mo gbe won no MRI ni eh mo gbe won no MRI ni ti ma go video ori phone mo gun Ferrari channel ti wa lori yen
12: well se ri phone mi na emi wo ni wo bi pe phone lo ko ni se mo ri o tun so gugu bo se nse yi e ma je ka gbagbe wi pe ninu Madrid agbara awon player n po ju awon coach lo ni major team
9: yeah di labe mori o
12: crystal
9: sir
12: oni mori o le se everything to bawun ninu team bo la awon player kan to se wi pe awon bi Florentino Perez o ni je o se fun ko ni work fun Jude Bellingham ko ni work fun Kylian Mbappe ko ni work e ti mo bu ko ni afi ko ba yin to Madrid ready at change yen because igbati finish auto stage kan nigbati olukọ ni Sabi Alonso wa ninu ko Madrid awon agbabọlu bi Vinicius Junior owi ojo to yo Vinicius Junior si Vinicius Junior binu gan kan bayin a so pe oni backing awon Florentino Perez ara bibi binu Vinicius Junior ninu fese won se yen o wa laya nkan to pada ti Sabi Alonso ko ninu ko Madrid ki player power ba si ba wa e je ka kokko gbagbe wi pe mo ri o gba kan ni mo ri o to je pe le so pe e le ba mo ri o finish o ma pada bottom ni media lati wa so fun yin lawon kankan a pada kan binu fariga ni afi ki mo ri o ba ma se ni se wi pe mi ni so anything ma kan dere bench abori so pe tabi ko lo ma lo si aye ti o ti ni play bo awon agbabodu ninu team Madrid currently won lagbara ju gogo coach lo won dey report directly fun awon to ni team ni
9: mo ma define wi pe a je the beginning of an end fun iko garati fun korea Madrid ko mo eroro kan de mi ati coach mi kan po lodun kan mo jare looto sugbon mo ja fun eto mi eto yen yi mi lowo mo play 2 mo ma n dogbon 5 and 6 leko kan ati training mo ti mo ki mo ti ko wahala 3 ni kula o wa le overlap mo wa je ko ye pe atodo eni ball ti slow emi ti mo lesi otun ki to ma yi won ti gba ball ati be mo ti gba ta de major tournament bayi oro sora re ni ke seru mo ri o player kan so pe on le mi so fun rara mi ni rori mi pelu football ma change aye ni se bi fini da pa oke lo nda si ma gbe sale wa play right o Mbappe duro loju kan abi ki substitute 43 minutes
12: team lo ma fe ki result ba de da ta la ma pada bo
9: ya okay se ya fe so kan lo ya
11: fe so kan lo re e ta ba ni ka ma so pe boya player kan bi nkan ni Real Madrid o emi fe ri to pe bayi a le pe oluko ni Jose Mourinho as coach manager ni and awon na dem kan so fe gba to pe je ka wo both o ti wa di bi sa kan pe ti iko Real Madrid won ma lo sa kan to pe won ti wa ni gba fe kankan
9: meji le awon
11: ti won gba fe kankan to pe Barcelona lo wa nje gabale won lori bo se wa ba e pe lo to ta ba nse ni ka ma wo pe awon igi to be to bi to pe won se ba wi nibe ta ba so ni ka ma so pa bi Kylian Mbappe ngba to de ti gbe Kylian Mbappe mo a fe pe boya ninu ko Real Madrid boya bad luck ni fun won to pe ta ba se ni ka wo pe bo se be looto agbabolu o it goes but goes ere ko fi da da iko Real Madrid nkan ma Madrid o de bi ko o se mo yo te o to de nu ko Real Madrid emi re mo fe wo nkan ti o se ko emi o fe ri player kan to pe wo bo ba se wa gan to luko ni o se bo to ba tun ni player to ba pe o fe lu e si bibi ko si nkan to fe se iwo to ba de ni pe o se o to bi ju o fi se ba wi ko si nkan to na to na o se mo yo ju ko gbe odo so ijoko lo o de joko pe sibe ni ti wa boya agbabolu kan yo a ma fowo lale fun oluko ni o se mo yo ni bi to ba se re ide emi o very pe mi ti e fe inu ko Real Madrid yen to pe bayi o ti wa da pe Real Madrid oruko tan ni latojo o na ni kan na si nje ko si nkan ni ko Real Madrid yen mo oruko ati pe awon lawon star player to kojo ti o da nkan fun won in ta fi pe nkan ti Real Madrid tan wa fun lowo yin yen ko si da won gba champion 15 pe kini kan yen gbogbo yen ti o ti lo exactly le yo ma won ni you as good as your last game kini kan te se lo gbogbo awon olukọni to nwa egba player le won lo ni sina dere awon na ko okay e ja tun lo gbe to ti ele ba wa yi gbogbo nkan yi pada ohun na fi lo gbe olukọni o se mori o dem dey pe yes in to olukọni ba de nkan ti o se nu ko yara di na ni o se ko se ti won ba ma gba fe sugba ri pe yes discipline o ma wa ninu team yen
9: won se gberu awa
13: ti se ko lapa mo ni o pe mi o
14: o le
13: ni ke
14: e je
15: je je gba fe fun fun
16: oba ko dari asoda mi o
15: kabiyesi o ali molu ti won pe lowo
16: oba ko dari asoda mi o
15: eta gba ni won fe
16: o ba lowo
13: awon orin to ma ran mi ni odo dadi wa lele ti ma tin awon ti awon orin bayi ma ma fe kun leti ro ni aye awon record oni slate yun ari se o tun ti je kini won ha mo ti ne ma fategun mo e ma fategun mo e ma la won pali e
16: o ti ra pa won mo do
13: tabere won gbenule ji o gbenule yo korin ji abere won gbenule
16: o ti ra

0: aluka wa ni eru olorun ni won pe
1: o wa be bomo na jasi fun o o se be bomo na jasi
0: sori itumo na ni pe
1: baba wa fun lago
0: baba ti sadehun ka ma dehun se o
1: ni mo yonda baba mo jasi ma o se mo le ri ese
0: gbogbo muslimi aye aki wa patapata ku odun aku amojubo odun aku ye dun emi wo se pupo e gba le wa ko lesi awo le wa ko lesi o.

odun odun yi wole de lagba lowo olorun emi wa tori todun ni ori todun tin bo la se edumare a ni pade ara wa nu sare o won ni tori temi lo na posi won ni teyin won ni tori teyin na lo wa ile kan ni sango sango la pa osi ta ba nlo en to daju ni pe kari ra wa pe olorun

0: is there. 07080970949 0906209 49. Bo lo jo na se ri jare ranti ileya kan lo kodun wa ileya ko la kan ha ti mi ba se o se ki se 20 to check in se 2000 and se ki se 03 abi 04. Hello E kuro le o.
1: Hello.
0: Se en trouble ni. E ranti ile ya yen mo. It should be 2003 or 2002. E do eran mi leti te ba ngbo mi ejo. Odun yen ni ilu Ibadan to jampa patapata. Atokada ni o, atelese ni o, ati mo gbogbo e te foju mo ra won. That is dia pe lo challenge challenge dia pe lo iworod iworod wa si gate gate dia rere bode gbogbo e o diju ni lo mokola lo gbogbo e stand still ti o lo se ti ma to dusun so yen awon eyan to wole njo yen a fe to ago meta ba ago merin oro express kini express express ti da laye awon porto la la le la ni express ti balu ije ti pe o awo salaku lodo mo ra baraba e lati wa bayi e ti mo duji mo nto olodo biwa were were de ni o do boye mu were were were were gba ya lo di go slow gba ya lo di gridlock ah ai pe gbagbe nkan Nigeria experience wa lodun na in fact eh oru ni oju ona to la ola lo mo bi toju e to fi do gbogbo ona se ti lati tani nge gbo awon tan tile odun bo elomi ri ijo na elomi ti su egbe won o tun wa le odun ni o ko la mo won o ti mo de lokose kan ni mo re mi kan musi jerin lo ti de ti ma yo ah todun ti ya nso un ai soro e ni ale anan gba ti a tun ran ti awon odun ta ti lo lo sey

0: Hello.
1: Kini.
0: Fun ta ni?
1: Hello.
0: E ti si number pe.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello, ya seun.
1: Hello.
0: Eh, hello.
2: Vamos.
1: Mami oyin.
2: Oh, taza.
0: Mo ti gbo. Eyan ko sin lo ni won na ni. Baba n fowo si lasiko yi o. Ara n kan Gaza o. Ko ti ele apo na, ba mo yanju gbo ele yin odun ni. Soro kankan. Eyin te mo fowo ajoran. Dadi kunle si mami kunle. Dadi kunle ona lasiko yi e mo fi ran won. Dosi dun gba ati sa pada ni mo le do yen mo le buku ni
3: siki
0: mami
3: o wale
0: eh awa.

sonu mo ni won ba e mo be baba ti se lodun yin a tun ma mura todun to nbo na e ja se ogbe ni won tun won si mo ja koja yi ara wa kasi mo nawo koja yi e mo be nkan na la mo je todun ba lo mo se lau lau oju oni ti wa odun ayo la se emi ati ya to pade lola ojo odun e je awon je odun mo pade nbi ni o ani damu o

0: tasi Olorun wa.
1: Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Yo loko loko tinu wa do si ore ti 32 FM ri gba lati wa ni le gogoro ti awayi koke osana merin si Olorun wa.
2: Osana, osana, osana, osana.
0: Kale si gbogbo e ki gbogbo e le wa po ki olukuluku ti o wa tun don mi lowo lowo ati awata wa ninu kulu ninu studio ta wa bi lowo lowo
1: ma wi
0: ya ke iye meje si Olorun wa.
2: Iye.
0: Sisi le kenye.
2: Mawe.
0: Kante keni.
2: Aka.
0: Ani eke iye 6. Iye 7. 7. Eke 7 1 to go.
2: Iye.

0: Eja si iwe orin wa si imu to ni ope ninu tori oro bi ope bi ope lele ijase adun se bi nti olorun lowo si asoro se bi nti olorun o lowo si asente dumare onti edumare ba ti pa lase onlo wa si imuse ni won bi ero ngba eyan ati on to wa loko eyan ba ti wa ni ibamu pelu ase olorun on ni gbogbo e ma n pada ajaso awa jasi eri tori pe on te eyan ni lokan bi ero to wa lokan e on lo ni ibamu pelu lu eto olorun fun aye ah gbogbo awa jade awa tan yen yen e wa imu ope ka korin imu to ni ope ninu mo mo pe ka to mo mo pe a ti ko imu lati nu ijo wa ni headquarter iyen ijo IPN
1: be ni
0: mo mo pe a ti ko imu
1: be ni
0: sugbon imu eleyi ti mo fe ko yin o ni fun imu eleyi ti olorun se fun 32 FM 94
2: Yes,
0: oh, yes. O si bi nkan eyan la
1: eyin Oluwa logo
0: mai ti yin mo nbo me je soro bi o dele ya yin po pele eyin nu sa on ti mo so ja le gbegbe egbegbe gbegbe yen tori oro ti mo so lati nu arojinle lo ti njade wa o se wi pe mo kan so lori ahan lasan arojinle lo ngba jade wa excuse me o si n to dabi nkan eyan laye ko si ifokan bale to wa nidi wi pe kolorun si ola fun e pe ki iwo na ri le eko o ri ile ara re ko ri ko e gbogbo eni to wa n gbohun mi ki gbogbo ti e dawole ko yo ile fun yin
1: amen
0: ki gbogbo ise te nse ko yo oro fun yin
1: amen
0: ki ise te nse ko yo moto bogene ko yo fun
1: yin amen
0: ki fokan bale ti seri ami te yan ma nse si adura ope o yato si ami te yan ma nse si adura ogun tori ami amen adura ti je kan jagun igbe gbogbo ti bansa lo ma nyo ye ami te eyan ma nse ti ogun ele ti bansa wa nse ogun ja e ni
2: mo e ba
0: mi lo de gan lo ebi a so pe oluwa gbo pe wa o pa mi o fe bo lorun ja ni so bo lorun ja ni
1: ta ba
0: ni pe
1: ki wa to lo ko ke to je se mi
0: Twale, onlo twale twale to ton lo fem si olu omo lo nlo bolorun
2: won ti yo ni e ma da olorun
0: ko su wala e ba mi wa yin mu to ni ope ninu nbe brother Joshua
2: a fe kakoje
0: a kakoje a fe ko ninu imesi wa orin ope
2: a fe ko ninu imesi ope ni baba wa se ti so a ko pe fo olorun loko ati lohun wa en to

0: Adura latenu enikan ninu eyin mejeji e ba ra yi so
1: oya
0: gbadura nbe
1: e ti feel respect mo ni ke gbadura e gbadura now
0: ke tu gbadura
1: Mr. Adura lead Adura
0: an lo ba mi wa ma ba wa lo
2: igbo la nlo to lu mi ba igbo la nlo sha dagbe de fulu wa ji bi tari bi ta fe lo
1: ni mo
2: e ma bere adura e bere daada lati ipile ti ipile ba ti baje kini olododo fe se ti ipile ba ti wo kini pa ti olododo fe sa nigba te o fe bere adura to ni an lo ba igbo la dagbe de fulu wa pa nlo ti agboluwa so pe oluwa fe lo si bayi ti e bere lati ibere yes
0: ni oruko jesu
2: ami
0: ni oruko jesu
2: ami
0: emi ma gbo pe wa emi ma gba yin wa
2: yes se ka ma sami o je asami ni oti o ti wonu e gbogbo nkan ti ba san ni wiwiri wiwiri sham sham sham
1: i shan ti poju
0: e ma binu dade ni oruko jesu
2: ami
0: ni oruko jesu
2: amen
0: nipa je jesu
2: amen
0: emi ma gbo pe wa
2: amen
0: emi ma gba yin wa
2: amen
0: emi ba wa se loni
2: amen
0: jari ti
2: e sa ni dupe lowo olorun na ni
0: a dupe lowo oluwa emi mi ma gbo pe wa o
2: amen
0: emi ma gba yin wa
2: amen
0: funda si lori ayo emi ma gbo pe
2: funda green abi kilo so
0: funda si
2: okay
0: funda si aye wa
2: yes mo gbo lo
0: emi ma gbo pe wa
2: amen
0: emi ma gba yin wa
2: amen
0: Adura ise te be te ba wa to 32 FM mi o se gbo pe wa
1: amen
0: mi te ba wa to 32 FM te ba wa te ba be ba wa to ju 32 FM
2: oluwa te nto te ton to abi ton toju
0: ton to 32 FM
2: okay
0: olorun gbo pe wa
2: amen
0: olorun gba yin wa mo ja sise o
2: amen
0: an lo ba ma ba wa lo
2: baba yin to wa mi ko dupe nipa ana isin ori mi so ron ki yan ma ka mo
0: oluwa a fi baba wa le olowo eyin mo
2: gbo gbo adupe lowo anointing ororo to da le wa lori
0: adupe lowo anointing ori baba wa lo to da le wa lori e gbo pe wa emi me gba yin wa jesu oluwa wa
2: lai lai lai fi eto le olorun lowo kini mo wa se mi fi eto le olorun lowo
0: a fi eto yi eto yi le olowo o ye ba wa se o
2: amen
0: e ba wa se o
2: amen
0: e ba wa se o
2: amen
0: e ba wa se o jesu oluwa wa
2: amen a fi bi en po won bi gba kan ba di erulu eyan but I just said Badura idariji ese.
1: Idariji ese.
2: Ben.
1: Olorun aye raye agbe oga gbo pe wa.
0: Amen.
2: Agbe oga ti pe wipe an wipe amese dabi.
1: Ah.
2: An e Badura idariji ese be pe Olorun agbe oga amese da.
1: Olorun olori ofe julo.
2: Kabiyesi.
1: Olorun to dariji awon baba wa. Baba wa ni 1930. Olorun to dariji ese 32 FM. Olorun to dariji
2: ajo se baba we ge so esora yin na.
1: Baba wa ti won tin ki owo go awon orisi ese.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Ese ni baba.
2: Baba lapa nsan pa yi nisu. Baba yin wo lo dese 1930.
1: No mo fe bere lati bi bere ti to fi ko ri
2: yin e baba yin olowa de se 1930
0: abi
2: o mo to mo 1930
0: we
2: hear me now
1: okay
2: yanu ko 1930 yanu je ri lati nta dade mi
1: beni awon ese kan na wa to fa won kan ti da
2: je mu hear me
0: 1930
1: year 1965
0: ajupoju
2: popo nile
1: olorun olori ofe julo
2: Kabiyesi.
1: E dariji ese 1965.
2: Amen.
1: 1970.
2: Amen.
1: 1980.
2: Awon to ba date ba te meni kan won. Mention ba te so ni kan.
1: 1990.
2: 1995.
1: Mm. 2000. Eta lo de se gba. Year 2000 emi o le gbagbe.
0: Eyin wa kan.
1: Mi o le gbagbe year 2000 nitori year Olorun pe baba wa. Baba wa. Olorun to dariji ese won nigba yen bo te pon tun dese lana mo je high school ninu ile nigba ti ma fi de pada ounje ti mo ni mo ma won ba ma de be mo ka lowo daddy won de je ese
2: kan yen ki sha won temi lo ti pa Allah ma je nje ma je li.
0: Amen.
2: Emi o do nje je o. Ki o mo ni o mo eri.
0: Abi o.
2: Excuse me. Ma para mo mi lori edo yi o.
1: Daddy.
2: Ma para mo mi ninu church ti mo wa yi o.
1: Why stay je emi mo ni?
2: Emi o je mi o je. O do nje nle mi ri.
1: Daddy.
2: O do nje nle mi ri.
1: Daddy.
2: To ba je pe iro mu pa ni
1: laarin mi ati daddy
2: o jo nje nle mi ri
1: se
2: ki pe ara
0: ah se ki ni daddy ejo
1: ara so atagun fe ijinda ko gbe wa lo
2: ye ka
1: oluwa dariji wa
2: amen
1: gbogbo ese ori eto oluwa dariji wa
2: amen
1: jesus oluwa wa
2: amen gege bi baba ijo mo fi ase le ase baba
1: amen
2: ase omo
1: amen
2: ase mi mimo
1: amen
2: ati ope 32 fm ati ope aye iwo olorun jojo se
1: amen
2: baba jo se ite awon gba
1: amen
2: olorun jo ran wa lowo
1: amen
2: atawon to ngbo wa atawa ta wa ni bi eti iwaju ma gbo re
1: amen
2: eti iwa oni gba iroyin
1: amen
2: ori be
1: amen
2: ase orangun
1: amen
2: oye pada
1: amen
2: ese ami meta jesus christi oluwa wa
1: amen amen amen loko jesus
2: kin to tesi waju
1: before I press for that
2: mommy kin to tesi waju
1: before I go for that
2: oluwa ni kin sale run e leti oro yi
1: you know said I should remind you this one
2: mo je pe ko mo dada
1: I want you to know it better
2: excuse me ma iyato wa laarin
1: there is difference
2: mo fe ri yin sa
1: I want to see you
2: ati eyin le ni kin wa ri yin sa
1: you ask me to see you
2: baba wo bisa
1: baba yeah
2: mama wo bisa
1: mama pay attention
2: onku iwo mu nba
1: auntie
2: wa mo nba wi iya to wa ninu mo fe ri yin sa ati eyin le ni ki ri
1: you ask me to see you
2: iya to wa laarin eni to nwa iran lowo
1: there is a petition that look for help
2: ateni ti iran lowo ri fun ra
1: that help for ye
0: ninu mo won wo sha no for me
2: won
0: ja sha no for me sha to for me
2: baba mi suru mi suru mi suru mi suru bansa iya to wa laarin eni to nbebe fun iranlowo ateni ti iranlowo ri fun ra
1: help us locate
2: bawo ni mo se mo eleyi okan ninu ibi ti mo like inu bibeli dada
1: story I love him
2: o ni to sele si sakeu
1: o de ko to sakeo
2: e so mo pe o yato si di bartolomeu bartolomeu n pariwo wi pe
1: bartolomeu screen
2: yesu omo david
1: jesus son of david
2: sanu fun mi subo eyan pe pa lenu mo awon kan wa to ti pa lenu mo
1: bayen
2: tori pe jesus ko lo ri fun ra e
1: ina
2: lowo ko lo ri fun ra e o lo nbere fun iran lowo awon kan ti lo kan lekun awon kan fun iran lowo
1: some has not some people's done for help
2: to je pe eni to wa lenu ona lo da won pada
1: o
2: ni boss yo le ri e o ni ma lo
1: ba
2: kan na ni oro oro ba lo be seri
1: oso batolomike
2: batolomewu n pariwo wipe
1: yesu
2: omo david
1: sanu
2: mi se mo pe won be pa lenu mo ti ba se pe ko pa enu mo
1: o lo
2: pa ri anu da sugbe wa wo case sakeu sakeu o wa jesu
1: jesu
2: lori
1: sakeu
2: jesu wo sakeu lo
1: yes yes yes
0: we don't shout no for me
2: nibi ti ero ti bo jesu
1: where there was crowd
2: iran lowo ri sake ofun ra
1: help locate sake ofun
2: sake lo me o bere fun iran lowo
1: ti e sake ofun for help
2: blood sake ofun ti e
1: bo sake
2: iran lowo lori
1: jesus
2: ri sake
1: ofun
2: lori igi sikamo
1: o
2: wa so fun pe sake ofun
1: sake
2: iran lowo ri e
1: men
2: ni ni igbalawo le
1: salvation come unto you
2: baba
1: baba mi
2: to ma ni nkan ti mo fe gba fun ladura ni asale
1: yi something I want to pray for you tonight
2: lati inu ikoni to feeling the year with laughter
1: oh my god
2: tori laughter pe orisirisi
1: and there are many erin
2: di olohun ba run e lowo ki emi ki erin tinu emi e wa
1: god help you that laughter come from your spirit
2: ti seda e gba erin
1: and your destiny receive laughter.
2: Ara e ma manifest.
1: Your body will express it.
2: Oh, brother, mo be gbadura.
1: I want to pray.
2: Gaga bi woli yin.
1: As your prophet.
2: Mo gbe ni to tin wa iranlowo kiri.
1: Everyone looking for help.
2: Emi wa so tele ni
1: asale. I prophesy tonight.
2: Be ki iranlowo ri e.
1: Amen. Locate you.
2: So mo po le ma wa ko ma get you.
1: You know you can look for it and you don't see.
2: Elomi le wa wa ko wa do do.
1: There are some can look for it in their
2: head. No yen ma pada la.
1: The way we know.
2: But ti won ba ri fun ra.
1: But if they locate you, my God.
2: Oh my God. Otonike eyan so pe mo fe ri Tinubu.
1: It is because you to see Tinubu president.
2: Otonike Tinubu so pe e ba mi pe eni
1: wa. Tinubu say I'm a God this person.
2: To ba lo fe ri Tinubu.
1: Say what to see Tinubu.
2: O le fe ma sanwo fa won kan lati ri.
1: My want to pay for some people to see them.
2: Awon kan ti e le di lowo pe ko ma ti ipo ti le wole.
1: So that you

0: afojusun re ni ko ra le ti ki o si ni ojo la tu fokobale abi o ti le n gbero ile kan tabi ile anipamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange state ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate lojo na life hot international school akufo ni lubadan to na je million meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papam pari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira oni fun eni ba dati emo laye awon lola abo loke lo wa lagbegbe ayegun lojo na lojoro ni lubadan aye sodi edie o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyanjiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ke si gba ile aye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira oni lewa ijafara lewu feni to ba mo yi ohun to dara wa muti re pe wa kia kia loni lori 0916 461 5000 tabi 0911555500 tabi ki e ko si wa ni laughter house ori okite nti premier mokola ilu ibadan Sun Property Odule Futeto.
1: Aṣeju ni ka gbe radio mi 32 FM ti wa okay.

a tun ma fi ki awon omo iya wa ninu esin kristeni odun kodun to ba ti de gbogbo alajo nse ta ba n sodun kristi e ma yo awon muslimi soto basiko odun leya na ba de e ma yo kristeni soto o atotun atosi leye ile fin kore wole atotun atosi leye ile fin kore wole e ka lesa e ka lema e ka le lomode e ka le lagbalagba leya badro dunde je oro amoran mi akoko lo sodo gbogbo awa muslimi ati gbogbo awa kristeni pelu gbogbo awa oniseese na o Isi loro amoran na

ba ma se ilako ilabo won ma ngora won ni abo ma bi omo eyo kan sodondo lekan omo eyo kan dondo ni won ma bi lekan tabo yi ba ti wa bi mo e yo wa igbo to didi e apa bi ti igbo di ni won ba ibe lo ma lo re toju omo e si iru ile to rin kaakiri o sese ko je o ti toju omo e si bi kan won ma wa jije ninu kaakiri a ma lo yin yoju eranko ewu omo yi a ma lo yoju le kokon lati mo bo se nse si lati toju e lati fun lo nje chuwe ni jeri ki won ma mu omo won rin kaakiri yato stay omo na ba ti balaga wa wa ibi kan to se shushu igbo to didi e to pamo wa toju omo won sibe won ni pe ba bi amo bo se wa laarin awa eyan lo wa laarin awon eranko na awon eranko yi le lotu odun mewa bo ba wa nu gbo awon ti won ba nsin ti won run jeje daada ti won ki saba se wahala won le lotu be lo sugbon nu gbo yi tolorun ba da si tolorun ba mo da si won le lotu bi odun mewa lára àwọn ẹranko tí àwọn ọdẹ tí wọ́n máa ń pa jù gẹ́gẹ́ bí ẹran ọ̀gbẹ́ òun ni ẹranko yìí tá a mọ̀ sí ẹ̀kùlù.

Nena la mbonde abara butu dupala bioka yola la. O keke kerire ale do karo biada apodiri digo gali gali. O papa mi ti papa la ya bode. Ha. Wonu ma po duruko tek bi wo ipo. Omo tun duruko tek bi wo yo. Afio ni wo da kiteru to roma to ri pe teru to mo ni pe do wo lili. Ibo Olorun Idubari. Ipa petele owo iba petele se ibalawo osgbobi ligbodi ibalalo ko so dora loju ola lo raye bokiyi o ibi kibi tete gbo lati pe bokiyi pe e mo ko awujuba mi lori tete ti do lede eto agbokogbe ta pe ni ewon ojole loruko wa lasi aribi bon ile se 22 fm 94.9 ta guwa si o ketete premier ni lubada ni makola lubada bi boki o ko temi gege ni akim amzat ebi do ma oloje mo ko beji obo ko gege ni ti je betu elaboko ti obo gege laye fabada

ke mo so fun yin de yo se ti yo di wala ko mo le dawo ni o ah bo da be se bayi bo de ke gboro lenu e ti tele si gangan bo ke gbo oro lenu re bo ke gbo lenu re se ara ti awon mo ti ni kuro lejo beta yi ati oga lewe ati gbogbo won ah te ba jori awon yo so ekun en ba jabi amo yo sokun en ba jabi amo yo bu mi loju ke le ba ma fi nu se skit ko yeyi ko ma fi se skit ko tu mo wa followers lu followers wo lo wa ah be na kan so gbe o ma ti release awon mo hun awon mo ti jade imagine ke ba bi you no let it is and the followers lo wa awon mo lo ma be bi ti mo ti de ro ra bayi o ko lo sadu awa won bi won eh maji awa pe won ba ti jade lai jade ke ke ro mi ke ke ke be pa mo yan won ma fo ara won down to le gbe do gbe won ta le ti bo be ke wo lori facebook wa o ye boss be 32 FM 949 e doro Edbo, dala kurizi. Edbo, dala kurizi. Ah, incansele, girl, incansele, incansele, girl. Oh, God.

Olorun le dubare ko ma wa tuwo sile awon de be logbe won asiko yi go wo awon de kan se odun ni ya logbe won ejo lo won le ta won ran lo won le ti ran Olorun le dubare ba tutu si awon na wa so la wa gidi gan ni yan albala yi te fe gbo abala ta ti ba kaluku gba eto re ni e wa gbo dada e gbo dada lati ojo be jo tuesday ti bo yi gbogbo eyi ti e ba fe ri Akeem Hamzat te fe ri mi e ba bo 32 FM 94.9 ni ori oke premier nbe l'office wa nbe lawa nbe ile wa wa laughter house nbe ke ti a pade mi o e ba ri bibo bimo o e ba ba bi bibo ga ni ko te si tojo ebe le ba ba le e wa pade mi ni laughter house legbe premier ni a go beta ki mo wi a go beta mo fun everybody have ri bi o won yan o je ni e to re ha ni ile lora o ro wo le re gba pada gba te ni le dojuru o ti ta fe bi bi beta bi o wa lo gbowo re wa ni owo ko wo ni abo investment never been ko bu le olowo o ni oya o be ni kan wa e to pa do to be ni kan wa o do to be ni kan wa e o gbowo re o gbowo ro te pa fun yin to wo re fi ha ma bo ni laughter house ni premier legbe ni ori oke premier ni legbe premier laughter house ni be ni ko to re de ti ri ajasa Peter 2 FM le nbo premier legbe premier ni ori oke premier gangan la wa tente e ma bo ni ago meta mo pe o ago meta ni ke wa ba mi o e to re o mo evidence lo mo pe to ni ajo lowo ba le evidence lo mo pe to ni e to re ha o oro any eto ni o iba si yawo e ni egba iba so mo re ni egba iba si ile re ni egba iba si duki are kan ni egba lowo re iba si pe o fe travel ni si ni wa ni pe fe gbo travel o ti so fun won o ti gba fun won fun won at the end o koja ibadan wo gbo ri airport leko debo ni mo ti gbe ofu o wa ka gbo lo wa sante ni ma vo laptop house wa pa de Akeem Hamzat pa de mi ere lo pe owo re ti e gba lowo re o bo so lo pada dandan ni tori pe eto ile iyato si eto gbarogudu ni eleyele bi won support e pe enu ti a ba ti pe ti o ba ti da won lo gan koko ti o ba ti tele lana wa ka je wo do bo ti ani bara re bi to yoko bara re a mo wo boye to re ni to lo gbe sile to eleto a mo wo aye aga ko be na I submit in data jo monday ko lo anan na ni and say any ti o ba ti support eto e wodole ti a pe to wa down to pe to wa do wo re wa lo le san wa da wo do ti e bonu pelu ko to lo e mo ti number mi re o re pe mi 08032716158 tabi 08072 odobeji 8226 08072 odobeji 8226 e pe number mi

0: eje mo tun ki wa kaabo sori eto wa eto adayeba oloye ewenje adegoroye igadubi agbefa gori ite otun oluawo kaafata ni gbogbo tile ibadan won tun ti wa ni kale e mo ku kale baba
1: o je en olotu ajinde aro mo je o
0: gaji ile oloje ntile toko
1: ara o le wa mo ki gbogbo eyin mo gaji mi nle o kara o le
0: eyin na ka jo bada pelu ase
1: o se afugbohun
0: e je mbiri se etutu nbe abi o se tutu
1: ah olotu iru ibere wo ni e wa fi nbere lowo mi
0: eh
1: adupe lodo olohun
0: eh
1: ngba ta ba tin da ko sensi ta da ko sensi sensi
0: eh
1: ngba ti gba pe sensi wa a ti gba pe tutu nbe
0: eh
1: tutu ko tu ko bala won baba wa pe won bi wa nse dale oduwa ni ti o si le parun lai lai
0: eh
1: be ni olotu
0: te o to le tutu agba abi
1: bi fa ba se bere e ni orisirisi tutu ni nbe 250cc in a page ifa iko kan lo ni tutu ti e
0: eh
1: ngba ta da ifa ni gba wa se eni to kokoko da ifa ikini nkan to sele si ru soro wo loni en to wa ni soro ikini nkan to fi rubo si soro re to fi tuba to fi tuse ko tu ko ba
0: ebi awu
1: lona 256 ti o si ma won aso mo gbe tutu nbe lo
0: ebi awu le nlo loni ko ebi ti mo nlo mo mo pe eyin na ti nba ise yi bo ile ta si taye si ti mo yin o ko yin o ba je ri ko si ni ba je lai lai to ma ni kin ti e biri nbe yan ba sise bo eyan ma wo pe ah emi na ti lawon ase yori kan tori ti o ri pe eya wa wo mi e woran mi yo ni awon iran to ti da tawon eyan mo yi pe oye ka woran re looto kini awon ase yori te yin na de so wi pe ndi ise yi o ikan ninu awon mujisa olorun re
1: adupe lowo olodumare
0: olorun
1: yato si oro fatan tele to ba ni ka se tutu bayi ta ba da fa fun yan ti n ba ni ki mo wo oro wa ko sayi mo le sare so bi meta perete tayi ba wa inu awon bi ti eru olodumare ti ba mi ti mo ti mo pon baba nla wa nile yoruba won se ore ase pe fun wa pelu ifa ti won gbe kale fun wa nijo kan mo se tutu fun alejo mi kan ti won wa eni iwa n so fun mi pe ngba baba mi ti nbe na ti wa da ifa won ni awon lo si Kano won na wa da ifa lowo baba mi won ni baba mi wa so pe Kano ta won lo yi o awon ori se nbe o sugbon ogun ni o le awon ku nbe pa awon eyan ba won di ogun won ba won di te sugba awon ori se lohun won legba awon kan na si nlo ba nbe won ni gba tan ti gbo pa awon ori se won na sa lo sohun won na si ri se nto to won ni le badan na ko sari wa ko won ni tan fi dupe lowo Fanu tori pa ti gbo tele won na wa ko le meji si Kano won lori le tan ko le si won ni titi koko je kan won ni keji won ni na mu le ba tun gbogun won ni gba tan ti gbo tele pe o de kene ikeji ton ti fe sele na ba talehun won ni ma se ko wa si agbegbe bi kan badan binu nibi ti an ko le si ohun ni an wa ti an ti ko lehun won wa n dawon eyan lohun were were si an gba eyan le la won na nsi ngbo wa daarin kan won lalejo ba da wai se mo pe fitila kan kiri na ri di are
0: alejo da
1: won lalejo da wai fo di osu meta gbako won na wa wo pe iru eleyi o sele ri won lawon ala orisirisi lawon la pe awon tan na nsaaju fun yan n gbogbo ogbon lawon da won le awon iyawo awon wa so pe to fidila kan iri na ridi are ene jade ngba te sun ma won ti an be laarin ilu lenu si te de ibadan pada yi e jade sun ma won iyen lo wadi nti ba nsele nti ba nbe nbe ki won tan mo le si fun yin won ni lo saje kan wa sodo mi en to wa jo mi lojuju ni pe bi eni se wole agbalagba ni o to omo adorin odun okan ko 30,000 lin lokasi ni oni gbogbo ona tin ba mo pata ki n bo n da fa ki n si bo n se lagbaja bayi lagbaja bayi ni ya mi je jenje ni owo n wa mu mi bi igba ti mi ri owo ri pe iyan se ri bayi to je onimo to je ojogbon ti o si ti e fi ro wa di uto to si tenda ara re pe gba gbogbo ona to ba mo baba re lo wa bo mo se gba owo n bayi mo ba fowo nlele mo ba da fa fun koda gbogbo ti mo ni le pata owo yi ti an fi fun lowo toro ba mi lojiji pe lai si so pe iye bayi ni e mu wa mo koko ko fun won mo ba wa ba won si tutu yen mo jumo ngbo wa di arin oru won na lala kan mori ti won jo keji riyan ose keji ni won to wa won la won ri aburo mama awon mama won ti ku ti an bile mama awon dide tan de lati oke oya won ni oko ti nbe lowo aburo mama awon oko mama awon ni awon ebi ti lo ri igba won na wa nso fun mama awon wi pe kin le awon se te fi ndi awon lowo loju alaun won ni aburo mama awon wa nso fa won pe kin lo de ti won na fi da awon laamu to fi nbere ile ebi won wa la won nso fa aburo mama awon wi pe awon oda soro ile ile baba awon debi debi ti le ya won ni won so pe to oda bo wa ni irin ajo kin lo wa fe bayi pe awon fe ke sanu awon na ni e kuku mo pe be ba bere nkan lowo awon awon ma fun yin won la won aya meje ti en wa joko lowo otun atowo si ibi ti aburo mama awon joko si lori aga laarin meji won na meje ti en jori aburo mama awon wa bere lowo won lowo aburo mama awon pe ngbo se to ba bere nkan lowo omo yi si omo yi ma fun o won ni aburo mama awon wa so pe a ma fa won won ni la won ore won meje ti en ba so pe oda ma lo nti iwo oro wo wa won le to wa jo awon lojuju tawon oriri njo tan ti dele aye to si jo emi gan ti mo nsoro iloju ni pe ngba ale mo njo keji iya ina lo kokko wa kan ilekun laago meje aro o tun wa fejo abi kan yin mama won sun pe o gbowo ole kokowo fun awon won ni bi an se wa jade tan ti yan lo bayi won na kan na lenu ile na ba ki tesibi yu mole allah akbar allah ba won ni gbogbo awon olori won ni wa tun yoju pe ah en to le order iwo baba won ni pe mo ri nkan ah ajele yin obirin yo ibi te fun mi nimoran pe ki nlo apere ti mo ri n to sele ri tora iba mo ko ma je pe nkan mi ni itumo to tun fe gbe wa o won ni gba ti etaago meji lo san enikan tan ajo ni adehun 50000 naira to ti san 20000 lati bi osu merin won ni 30000 wole won ni gbodo woro le yan pa 15000 ko se yin o sato ko le gbogbo owo ti yan pa o je 250000 ngbo wa di jo monday won ton amo 50000 mi wa fun mi
0: eh
1: ni aba ton sadu a fun mi lopolopo emi na wa ngbe sori emi wi pe ase looto ati lododo ni ma tose lo loyo ile ti oba toju eni su e da kan imarin berin lokun ta ba da fa ka se tutu o se se ta ba sari fun wa lo se lasan komo si se tona na ti gbiyanju idi eyi ni pe imaran ti awon akawe iko wa ni pe ka ma wadi lori gbogbo nta ba se ile ti oba toju eni su e da kan imarin berin lokun ta ba ti wa wadi olodun ni fun yan ni nkan si gbogbo awa ta ngba yan le olodumare oni je ka si yan gba le o a ni fo mo wa ki ise ta si ti o dejo ti odoran won ni gbe wa ba wa ka ma si wadi mo tose lo loyo nto ba jo nbayi on la si fi nwe ka ma si wadi lori gbogbo nti a ba se olodumare o mo gbowo wa sise o adegoroye ige adubi agbe fagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti wutoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land ero oba ni soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23 elaboru elaboyi elabo sise ogbo ato asuri urufu baba.

0: jẹ nikan lo o otun oluwa wo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbe fagori te omo dido wa mo gun ma te onisulo niyan ke yo ma sese ni ko ma jẹun bi eliri oja tegba re nta ni wo gbe kale loota o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewe nje adu bi otun oluwa wo le ibadan ni baba sele loju ona oje nbadan lati oje eleni egun okada baba sale oju source ni ati sokale e ti ri ako mo na won gbagada gbagada ewe nje adu bi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye ewe nje adu bi otun oluwa wo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye
1: ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gbo ka ti tu e fe
3: 32 fm 94.9
4: ogun biyan fun ninu oso
5: e ku dede asiko yo eyin eyan wa e ka bo lati ile ise baba fini onitoju sara sakale si gate 4 ayorin de street adamo sigba ni ilu ibadan nkan ta fe so fun yin na ni nipa eto ilera wa nitori pe ilera bayi oni ogun oro alaafia ara wa ko ni di fiafia teyin ba wa ke fin awon kan won yi eyin o le rin daada ni ibadin royin ni eyin royin ni eyin rin wonku wonku eyin rin lanku lanku ni ke to rin buso kan si buso keji e tin ke fi pe eyin ma royin ese ma royin ibadin royin koto kekere kan wa lojo ona eyin o le da koja ni abeyin te wa ri wi pe yin rayin lati nu wa ni te ba ti erin die yo ti re yin paja pajo wa ni seyin ni paja paje ese ni sagun sagun la ku egbe aromole egun ni boya yin te ke fi wi pe beyin ba ti e tin soro be lenu yin te mo nbuti laarun eyan ni e mo dira yin mole e kan si ile ise baba fini onitoju sara sanwa ni gate 4 ayorin de street adamo sigba ni ilu ibadan sabi ke pe won sori ero bani soro won yi 070 40 42 32 23 tabi 070 47 93 40 94 tabeyin te nke fin wi pe beyin te se nse agbara yin o ti eye yin abi wo olomo okunrin to ja bi pe ikan olomo okunrin ri o se bo se ya ko se yi kan denu kole ni bi erata to ja bi pe iyawo ti ajo sese mo bo gbejo gbejo ko to sise tabi ikan omo okunrin ti e kere jojo ori re lo kan si ile ise baba fini onitoju sara to wa ni gate 4 ayorin de street adamo sigba ni ilu ibadan tabi ike pe won sori awon ero bani soro won yi 070 40 42 32 23 tabi 070 47 93 40 94 iwo olomo okunrin to ti eje bi pe o je omo okunrin ti n domo lara ti e o ti e ti wa so koja be o ti wa fe di omi ma dera re mo le iwo olomo bi na to je bi pe nko su re o se sege sege nkan to ti n wa fun bi ojo marun o wa de yi to n wa fun bi ojo meji aisan leleji orisirisi aisan si lo wa boya infection ti e ni iwo ko ni boya toilet disease ni boya to ti orisirisi ni boya to si oloyun ni boya to si eleje ni tara sasa wa si ile ise baba fini onitoju sara iwo olomo obirin to je pe o nwoju olorun face wa yo o nwoju olorun fun omo rere tara sasa wa si ile ise baba fini onitoju sara won kokon sayewo fo ni lana ti gbaloje ayewo ni o wa gbe wa gadagba gadagba iwo fe egbogi ta fun ti wa na to fi finu soyun to fifi eyin re to fifi gbe omo pon tabeyin te ba te ke fi mi pe nkan kan mo di meji loju yin oju yin su ni elomi to ba ri 500 naira bayi 1000 ni o pe ko ri han daada koju mo su boya na won te lo fa ti eni paja paja owo ni paja paja ese ni boya ayajija ni ayajija to ja wi pe ki nkan kan mo ti sele ayari o ti ja entaja re ba nja ko da o e soki ni o tan ko leta si mo gba ladura bi pe arun roparose ko ni se gbogbo wa abi won to ba ti eke fin pe arun roparose o ti e ti de si ola o ti gba lalejo ma de ra re mo le boye yin o ti e ro owusun daada ni seju yin la go koru ago meta ago merin dadi ti o fi lu iwa ti o ba hora tara u tara le koko wonu eje na karama tani ito suga iwa to nse yo le meje le mejo kile to mo bakana iwa to kefin wi pe nkan rin kaakiri orikerike ara re e tara sasa kan si won nile ise baba fini onitoju sara to wa ni gate 4 ayorinde street adama segba ni ilu ibadan te ba ti dele ise baba fini ayewo ni won se fun yin nilana ti gbaloje oni ogbewu fe itoju to ye kan fun yin yo gbe wa lagbara olohun e si ni alaafia to peye baba fini onitoju sara kade si ayorinde street gate 4 adama segba ni ilu ibadan tabi ke pe baba fini gangan sori ero banisowo yi 070 40 42 32 23 tabi 070 47 93 40 94 aiso ni fi ara wa se bugbe o

0: edakun opo tin ba fe mu bayi e je ko je pe muslim ni won eh tori pe odun ti won se lowo lowo gangan lati munu won botile won ko kere to at least won ra bi congo bi miji meta raisi at least won se ari nkan dalinu opo muslimi opo muslimi hello
1: e kale o
0: yes ma
1: opo ni mi
0: okay christian ni
1: muslim ni mi
0: ki loruko yin
1: amalara jikoke
0: ki le pe
1: amalara jikoke
0: omo ki muslim ni mo yin
1: asirat
0: muslim ni mo wa e ma binu
1: muslim but o ko to wa lori gbogbo identify ni ti mo ma lo ni
0: I paro lori eto yo
1: mo bi laile si la ho wa
0: iya se number yin lele
1: number mi
0: okay omo lara kini
1: adegoke
0: okay baba pe yin legbe
1: emi ni ma gbe emi ni mo wa pe
0: okay.
1: Ishi. God bless you.
0: Amen.
1: Ask God.
0: Amen.
1: We trust you.
0: Amen. Tidala ya awon opo yen mo fe tete da yin loko to ri pe mo bo sagba mi eti e mo binu eyin ara le o di dodon ka munu awon eyan be si ni kinu gbogbo wa na le

ma karuko awon ti mo ti mu ni. Eni kan fe onu won ni jejo. Nipa awon okunrin to se wi pe nijo ni no ijejo ko ni ije dogun. Awon okunrin to ma nfi lele to ma lo andu yawo dada ni on my andu girlfriend dada nta. Ton de ma se kini won de mu yago won wo bayi won shepa god

0: The second one, lady, si mo so pe obi mo fun yi o lo ko ti le ti lo ko ti le ko lo ko ti le lady yen lo nbe lo ti bi mo be lo ti somo lo buko an se de wa ma wo lady yi o ti date ye ri nigba ta wa nke kere aburo re mi ni iniwa ti se wedi o ti yen o se ti wa pa iniwa ti foko isile nigba ti yen foko isile omo yen wa 3 months nigba toko yen ti sa o wa pada lo ile bi mo se n ba yin soro yi bi e lo wa bayi bayi bayi
1: ile girlfriend di won
0: ben ile get to bi mo fun yen o lo ko lo
1: omo melo lo ti bi fun won
0: omo kan lo bi fun omo kan obi ni den
1: so it's so pretty
0: ten gbo mi lo
1: mo gbo yin
0: so nigba to wa lo what one telly come did you know one near abroad what believe in the more telly only lady if I did of the mutton bean of this lady lady if she looked proud to move a booby or to look away and leave what is below what is the what listen to the mutton is what you need to have done beating more what a menu
1: oh my lordy lie out
0: ah my world am I go what's what the mutton is to me neighbor dog wa bi mo to yin gbilo ni wa lady yin ti mo ko fe eni to bi mo fun yin so ti yin
1: ben
0: ni wa da ke mo wa wo ran lady yin wa lady to wa la broad ni wa to bi en le o ri ya lagbaja en ko bai bai bai ma lo ni wa lady to wa la broad lo to ase du fun mi pe o ti bi mo sita oni lady to wa la broad yin long story ni je ma short e dede wa pe pe good you can go travel o wa to pe awon ti gbe awon orisirisi travel oni kilo sele one kilo the pastor or the pastor lo lo lo la sirisi ti ko obi mo ti won to pe ko lo ma be ni mo ge mi o
1: pe ko sese wa ma be yin
0: won ni ko se wa ma be ni
1: tori awon asise tan ti se seyin
0: be ni wa wa o ko ba le o wa be ni meanwhile lady to wa la broad yen wa ba close si yen ba nbo awa la nkan fun mi to ba de di nigeria ma ko drinks fun nkan to ma lo ma ko fun ti won wa ja yen wa pe mi le to wa la broad yen wa pe mi pe anti kini mo wa lara emi yen mo find you lo ti ba n se re o ma gboko fun mi loko mi ba ta lohun pe ti ma ma da lohun omo merin lo ma ti bi ti le oko ti e ni ko wa dale pe mi ru bo se bi ta se se le ni mo ya bu ele ti mo wa ni wa ni ti mo so ko wa ni abroad ni o o do mi le ti wa fa bo lo good ye lo do mi de yin wa ta iya ko mi de bi ta le di yin lo do mi ah ni le di yin wa ko wa ni o ni le di wo le le e mo ni abroad la gba je bayi ni ah ni o oni o de da bi mo se gba sura o n ba jade ton lojo kan lo ba ni soro fun lady yen pe ni ti paje jo pe an bo ko mi ni lo bi mo sita ni aburo get ten ni won so pe mama ki le fe o wa nu ni price se ro ti mo so yi yen
1: ben
0: iyawo ke aburo girlfriend yen lo ko du si ko mi o lo an mo ya ko mi price pe kini ya ko mi wa pe ni ka o ka ni ko fi ko en le o fi o ko wo le se ti ko pa ni ojo kiji ni wa ko mi sa pa da to iti ni wa lo to ti en da ti le ni wa ti to pa bi se gbo ta o travel ni wa ko ni wa so ko wa ti le di ni ti wa le di le to bi mo fun ni o ati bi ti mo wa lo ni e ni le di wa ti o tun wa pa da lo to do la ti o ko ni wa so ki dan mo gbo ba omo
1: girlfriend